Alala, oy, maka-nostalgic mo ni Kantaha, oy. Pasayawa ka, be. Idol, naminaw na mo diri sa itong programang IFM Balita sa Buntag. Good morning, Cebu! First Friday Mass karon. Unang adlaw sa Biyernes nining buwan sa Hulyo, Idol. Asa naman tong mga cancer babies? Atong mga birthday celebrators sa buwan sa Hulyo? Mora ba ni ang mga very talented kaayo, mga kugihan? Kasagaran aning mga July babies, mga breadwinner, mga butan, mga selfless, kung para og alang sa pamilya. Sakto ba ko, Dol? Kinsa man itong mga nagsaulog sa ilahang birthday sa July? Good morning. Unya first Friday mass karon mga idol, ha, importante gud nga makatambong mo, no? Pero kung galing na yung mga importanteng tahes, labi na sa katubit ang mga mo-duty, magkuha sa ilang mga estudyante, no? Importante lang nga makasimba sa gud sa inyuhang karabitong tuluman na ito matag-adlawong Domingo. Nga magpasalamat gud kas kanunay kay kana pa lang daan nga gitugutan ka nga makamata karong buntaga sa matag-adlaw. Agway, kadakong grasya ana dol. No, nga kana bang wala tay gipamati sa kalawasan. Sa una bito kadang bata-bata kay mong huna-hunaon mas tindot gitong dagag kwarta pero karon sus. Ay na lang kaanang kwarta oy, mas maayo nang mumatata nga aduna tay maing panglawas. Pero syempre nindot sa gitong nay kwarta do. Just kita mo dili grasya no. may buntag sa to mga idol. Sa kada pay sobra dira don. Human sa sweldo na pa ba'y makuot, Dol? Pero kung gamay na lang makuot, at least ay makuot. Importante nga nakabayad ka sa itong mga utang, di ba, Mamitik? Si Mamitik, kay kulbaan na nigtaman ba? Parti na niyang tutok sa among programa, Dol. Kaya naman gumii ka ng... nami lakwon sunod si Mana, bayas. Ma-imagine ako si Mamitik. Marag partiguro sa memorize ani sa atong programa. Sa mga programa, gikas kadlawan pa nung buntag. Idol B, Mamitik, Idol Chixi, nagkakay salamat daan. Alas 8:07 na nga itong oras karon. Sa may mga pamahaw ninyo dira ron doon. Pamainit na mo, kay para nga dili mo magsapot-sapot dira inig biyahe, inig duty. Ang mga taga El Pardo Transport DI og sa katong natay pa ni Mamitik. Ato dito igwita lawa. Pa din ako na-post Mamitik. Uy, mara si Mamitik ba gaon nag-post? Paldo naman sa Reels. For the Reels. Si Mamitik. Nakalimot kong post sa mga winners Idol Kenny. Dato ito i-post karong taon-taon. Ang atong pa-premyo sa hunyo ni Idol Winners. Unyatan niya sa dinyo ang kinapote paukyab sa buwan sa Hulyo. Sa manika ha, ang ato apo mga badaugan at ang higudya siya ninyo ang atong announcement kabahin ni Ana. Kaya ato gining gipaning kamutan nga kanabitaw nga makapasalamat ha. No, kay grabe mo mga idol, dili mi mamahimong overall number one. O nga, dili pa sa inyuhang grabe nga pagsuportag pagmahal. Sus, karong buntaga, dala kay tag-init nga mga hisgutanan, tagaan atong pagtagad idol ang atong headlines sa atong mga balita karong buntaga. Unya, syempre, ang mga hisgutanan po. Live report, no, sa itong mga radyo man sa Gawas Gabahin. Kini pong mga hisgutanan ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Standby mo kay dagang kay tag-angay hisgutan, labi na kini kahimtang sa atong panahon. Yeah, tungod sa atong panahon karon narabay gi kanang gi panglantawan nga super typhoon nga moabot sa ato ang nasod. Nga angay sa natong pangandaman. Way, kanabang initial siguro mabalaka ta, pero hindi magpanik. Importante nga mangandam ta ninyo. No? Unya, mo ni nga di gud nato undangan og hisgot ang flood control og kini mga panghitabo dito sa Senado mga idol, kinaunsi naman ni. Kinaunsa naman ni Kaz. Pastilan. Karong taon-taon ha, ato nang patagaag pagtagad niya. Siyempre, ang bugno sa bubugma. Atong i-check ang advocacy sa babae speakers linya nga si Maria B. Karong taon-taon. Idol, standby na ha. Oras sa IFM, alas 8, Jess na. Yeah, sa ato din balita gawas sa nasod sus. Ang idli sa ato, Idol Kenny. Uy, kaya na may walo ka mga, murag dito mumino sa walo ka mga monks, mga idol. Naglakaw ni sila dito sa kadalanan sa Thailand. Eh, di ba naman na sila ilaha pong tuluman nun, no? Nagbaklay ito sila mga idol. Unya,
Jesus, Ginoo ko gidaro patay no sa usa ka pick up truck. Ya suma pagidriven kini sa usa ka 11 year old 11 anyos nga aduna di special needs mga idol pastilan. Ato nang tagaagpagtagad karong taud-taud sa atong balita gawas sa nasod dito ni sa nasod sa Thailand mga idol. Standby lang ha. Oras sa IFM alas 8:10 na. Again, maayong buntag gihapon sa atong mga kaigsuunan. Asa man mo nagpaminaw karon mag-attendance check tabi. 0923-112-8701-5 ako asa mo nagpalanog sa inyuhang radyo dol. E naarabatay paukyab sa buwan sa Hulyo. May na lang asa kami sunod mo duaw mga idol. No? Attendance check daw tabi. 0923-112-8701. Unya, kita lang sa inyo magkuyog-kuyog kasi Idol Buiki. Kuan siya ka nang sumapang mamitik kay main character siya karon. Ang mga main character si Buiki, ang mga promising young stars, silang mamitik de kuno na. Very ba? Wala lang kayo kita sa ibuhang word of the day mamitik. Butangin na po doon ka ng ang word of the day ni mamitik Idol Kenny ka tong Dutch. Pero may pangitaon na to, Dutch. Diba, mamitik? Kuha kay Dutch, meaning tingbits ka. Alas 8:11 na nga itong oras karon. Ayog si Piata Idol ha, we are also live on Facebook. IFM Space 93.9 Space Cebu. Palanuga na na inyong radyo kung gusto mo makadaog mga bugas, mga panudan o guban pang mga papremyo. Ayaw yun yung sipyata kay wara ba ni Char ang ato ang pagpadaog og mga papremyo dol. Daghan ng mga napahalipaya na to basig ikaw na ang sunod. Kinin yung chinita nga witty Idol Mikey. Oras sa IFM alas 8:12 na. Programang IFM Balita sa Buntag.

0: IFM Balita!
1: IFM Balita!
2: Sa buntag!
3: Headline! Headlines!
0: Karon! IFM Balita!
4: Maayong buntag, Sugbo. Mo kini nga itong programang IFM Balita sa Buntag. Oras sa IFM alas 8:18 na. Adlaw karong Biyernes, petsa 3 ning buwan sa Hulyo tuig 2026. Ani ana ang headlines sa atong mga balita karong buntag. Alang sa atong mga balitang lokal, increase or aumento sa cash assistance sa senior citizens sa Dakbayas, Mandawi, ipatuman. Sa laing balitang lokal, kanhi Kongresista Pablo John Garcia gihimakak ang statement sa NBI-7 nga adunay ghost project sa lungsod sa Balamban. Sa balitang negosyo, sa laing balitang lokal, panginabuhian sa Cebu City, gipalig-on pamaagi sa Self-Employment Assistance Program. Sa balitang negosyo, mga senador misuporta sa plano sa pagtukod ng strategic oil reserves. Sa balitang paugnat sa kusog, NBA player Jaylen Brown gibaylo sa Celtics ngadto sa 76ers. Bugti ni Paul George upat ka draft picks. Sa balita gawas sa nasod, walo ka mga monghe patay human madaro sa usa ka pickup truck nga gidriveban sa usa ka 11 anyos sa nasod sa Thailand. Samtang sa itong balitang entertainment, inilang aktor gipasidunggan isip fastest Filipino sa High Rocks Jakarta 2026. At ang ilang detalye sa itong mga headlines sa itong balita karong buntaga, mga idol, daghan kayong salamat sa mga sayo kaayo nagpalanog sa ilahang mga radyo. Niini pong mga tungura, no, ang ato ang mga nasakpang naminaw gipahalipayan na sa ato ang team, no? Human kining makit ang nagpalanog dira sila mga nagkadaiyang panimalay, mga idol, busa nakadawat og mga papremyo sa gawas nga bahin. Kadayon lang gid mo mga idol hakagikan sa atong papremyo sa Hunyo ni idol. Karon pong nga buwan sa Hulyo, napuntay pa ukyab sa buwan sa Hulyo dol. Una nga atangi gyud na siya ninyo ang ato ang dakong announcement kabahin ni Anna, kay ato gyud ning gipangandaman, no? Standby! Okay, karong totoo lang nga itong buglo sa bubugma, ang babae speakers niya itong kumusta o niya ang advocacy. Unya, syempre, ang atuang detalye sa itong headlines. Dari sa ta, sa di paning init na itong mga hisgutanan, idol, mga pe, sa taninyo ha, ayaw si Piyata. Unya, kung mga pe mo, syempre, EXL Coffee Mix 17-in-1, ragyan mga idol, ha, samtang naminaw mo dira, pagdingkod mo, magtanga-tanga, baron mo dira, dol. Mag EXL Coffee Mix 17-in-1, nagyan taninyo mga idol, ha, mo kini ang perfect coffee for you. Aduna kini spirulina, nga, adunay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Aduna pa dyan siya'y anti-cancer properties. Makareduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, idol. Aduna po kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric. Gano'n dir mamangustin, malunggay ka nala bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, diba? Mukha na ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended kini sa tanang mga healthy coffee lovers. Ma-order na ninyo, idol, ha, sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unya, pwede po ninyong mapalit sa mga musunod ng mga butika. Sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. Sa mga hilig po ng puro kaayo nga kape, ayaw si Piyata, kaya na po ng EXL Black Coffee, idol. Muna tayo EXL Coffee Mix, dapat tayo EXL Black Coffee. Try na ninyo mga idol, ha? Ay very healthy, unya, gluten-free, pagyod maayo kaayo sa ato ang panglawas. Unya, sa ato pong pagpakigbatok sa dengue idol, ang ato sang kauban, ang EXL All-in-One Skincare Oil. Pinagkanab itong diramos gawas nga bahin sa inyong balay idol. Nirabang mag-uwan-uwan init sa mga lamok sa palibot. Nga nga itong mga bata, no, itong mga idaran. Ibuok pamilya, atong protektaran batok sa makamatay nga dengue. Magpahid lang po tanin nyo idol sa EXL All-in-One Skincare Oil. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili kini basta-basta nga skincare massage oil mga idol. Kay ginama man kini sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot nga may natural insect repellent property o tabang protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients, sino makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo kauban nato kontra dengue. Exalin Health, Exalin Life, sa makabuhay, dagdag buhay. Oras sa IFM, alas 8.24 na. Sa di pa nila ito, balikan ng ato mga hisgutanan. Ato sa ning tagaag pagtagad kay anian naman si Attorney Rufil ang mga live reports sa ito mga radyo man sa gawas nga bahin ng ato sang paminawon idol. Ang kini pong mga hisgutanan ni Attorney Rufil karong buntaga sa dili pa ni ang ato ang showbiz o ang atong bugno sa bubugma, standby lang. Ang naminaw di idol Mikey, si Vicky Guzman sa ni Sosco Banawa sa Guadalupe, may untag makasuroy pa mo diri. Salamat kay matagaan Miss Paayuda. Murataga gobyerno de ani, ayuda man. Good morning idol Mikey, ari na pod sa Upper Lusimba, Pardo, Sitio, Kawayan. Oh, laagod mo na mo ahal. Lista pa ni Idol B, no? Asa ni nato suruyon. Ayaw kami idol ha, ingon lang mo ka nang duawa mi diri idol Mikey. Text mo ha 0923-1128-701. Ato sa ni tagagpagtagad, hisgutanan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
1: This time check is brought to you by iBerry.
4: Adunay bill. Og atong balikan, no, si Attorney Rufil karong taud-taud mga idol. Commercial break pa si Attorney Rufil. Si Rosemary Kadasig di ay diri sa Phase 1 Tisa, Cebu City idol. At ang idol ha, ang atong paukyab sa Hulyo sa kay ato ang angay atangan. Buwa na hunong ang atong pagpangapod-apod ng mga papremyo idol. Sus na makailamuos gibog bugas. Gikan sa na po kakilong bugas nga to sa 50 kilong bugas, makahilamuos gyud mo. Muna nga, paibaw ako kung asa mo na minaw idol, ay nakog duawa mi diri idol Mikey. 0923-1128-701. By the way, eto sang i-greet idol Mikey. Pa-wash out ko sa kong asawa idol, happy birthday. Uy, happy birthday ni Ronalyn Encina. Happy birthday, Ronalyn Encina, diri sa may San Fernando, Barangay Kabatbatan. Uy, pila man ni kabuok nga baboy atong tumbahon doon. Salamat kaayo ha. Again, salamat sa iyong pagpamina, Ronalyn Encina. Happy birthday! Alas 8.26 na. Ito sa taga-pagtagad ng atong IFM Balitang Showbiz.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: IFM Balita!
2: IFM Balita!
5: Sa buntag!
0: IFM Balita!
1: Showbiz!
4: Mga Marites! Wala na! Si Idol Kenny, galaway na. Narita sa itong ayon sa Balitang Showbiz. Kaysos, di masagdi ikalilong mga idol, no? Grabe sa Judy Shack, kalami siyang lakihan. Kining inilang aktor, no? Human nga, malampuson kining nga may participate dito sa Hyrox Jakarta. Para sa mga way kasayuran, kining Hyrox mga idol, grabe kinika-intensive na kanabitaw nga kanang physical training, no? Nga physical nga activity. Unya, gisalmutan kininiining inilang aktor kini sa Jakarta nga leg mga idol sa nilabay nga Hunyo 27. Unya, ang iyahang na kontra, morning ang sitawag ini, 1,654 ka mga atleta gikan lukop nasod. Unya, Grabe, very impressive kuno ang performance sa maong inilang aktor sa maong international fitness stage. Human kini nga giila nga top Filipino finisher sa High Rocks Jakarta 2026. Laliman ka na ha, unyang kining maong inilang fitness race mga idol, gihimo ni adto nila ba nga Hunyo 27 ngadto sa Hunyo 28. Dito ni sa Nusantara International Convention Exhibition kunay sa Pantay Indakapok sa Indonesia mga idol. Unyato na lang reveal idol Kenny para makitaan sa ato mga idol na nagpapatik ra ba ni siya sa kanang logo sa unsa tong ini sa atong Philippine flag dito sa iyang dughan gyud dapit. Ato na lang i-reveal wa na ilain pa. Unsa kay role ani niya siya ba si Ibarra idol Kenny? Ang inilang aktor nga si David Lee Cauco. Ay dili si Dennis Trillo man itong Ibarra. No, sakto ba idol Kenny? Pero kani si David Lee Cauco mga idol, no, usa sa mga inilang mga aktor sa Kapuso Network, no. Human sa pag-atubang niya sa 1,654 ka mga atleta gikan sa mga lain-laing nasod, no, na tapos niya personal best time usa ka oras sa 7:38 nga human kini, no, nga iyaha intaw nga na labuan iyahang previous mark ngadto pud sa Taipei nga leg idol. Unya sumapalagi kana bang grabe ang kalig-on sa maong inila nga aktor. Kay kana bang ilabi na nga karon nga siya mo inila nga first Filipino nga top finisher nga kanang pinaka fastest Filipino mga idol sa maong division. Unya kay ba mo gitang nga grabe gyud ni ka active og lifestyle si kanang David Lee Cauco, no, pero in fairness kana pa lang daan nga top Filipino ni siya dito sa High Rocks Jakarta makaproud kaayo. No nya kay ba ba yata nga medyo kana bitong aduna pud ni ka kulian sa panglawas ni si David Lee Cauco kay naman ni siya unsa kay term ato idol Kenny, sleep apnea ba to siya idol Kenny? Basta kanang aduna siya kanang ato daw i-check B unsa to iyahang kuan kanang David Lee Cauco sleep apnea. Murag sleep apnea jud to kay mao man nga open man kay ni siya nga nag-struggle siya anang sakto lagi obstructive sleep apnea mga idol diin ang iyahang kanang kumatulog siya mga idol adunay mga higayon ang iyahang breathing yang paginhawa mo hunong ngadto sa 30 segundos no up to 24 times din sa usa ka oras gani di mga idol. Kaya kinahanglan pagarin ng mo undergo kag operasyon para intawon nga malikayan ka na kay simba ko uroy pwede sad ni delikado kay nis panglawas mga idol. O nya kana bang labi na karon nga nindot na kay ni siya og lifestyle mga idol at least maka-improve di makatabang ni sa iyang sleep quality. So, congratulations David. Proud girlfriend here. Charot. Moni nga itong IFM Balitang Showbiz. Idol oras sa IFM alas 8:30 na. Unya kini, uy, sa di pa niya itong buglo sa bubog managmotor, motor, trabahanti, patay. Sus, human kini, ikabanggag laing motor. Sus, disgrasya ni duha ka mga motor, idol. Pastilan. Ato sa ninga tagaag pagtagad ha, standby lang. Unsa ba ni siya, idol Kenny, na hunong ba ni siya? Okay. Ato sa ninga tagaag pagtagad karong taon-taon mga idol ha, kay naunsa naman ni kada nga sa inyohang pagbiyahe gud importante gud idol ha nga magbatngon in town. Ato sa ning paminawon report ni Radyoman Paul Lauro. Oras sa IFM alas 8:31 na. Ani ana straight to the point diri sa IFM.
2: Dinamakit kini sa mas advanced pharmaceutical company o gyapod-apod kini sa Belgian marketing og FDA approved. Mao mga kaigalaan nga bisan pa man, no? Sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini. Mga kaigalaan, nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
5: Straight to the point.
2: Atong tak na alas 8:31 na mga higala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
2: Now, atong hatagag pagtagad mga kaigalaan kay ang atong report sa mga higala labot sa naunsa ba itong gahapon dahil nga doon na may kilat nga na igo dahil dito sa may tuburan. Una na ning initial report ni Radyo Man Paul Lauro kaganina, usa may higala ang namatay, usa sa ba kay gala na naangol. At sa ning unahon ng mga panghitabo din sa ato mismong lugar kay kinini ang kuyawa, no? Nani mga higala nga kwan? Atong i-check mga higala, no? Si kasama nga Jane Galliardo ron sa report mga sukit di Paminaw kay nangaligo ni sila dagat mga higala. Unya na unsa bang hitabo ang pag-uwan-uwan na, may kusog ang uwan kasama ng Nestor. nangilat kilat nito. Delikado mo ganing aning kilat, mga kiwa kay ka. Nani siya mga teknik, ano ingon si Kwanday? Si Engineer Alki Blat, ano? Ang unsay mga pamaagi, mga higala, nga dili ka maigo ining kilat. Pero inanagong hawan kaayo mga sukit di paminaw, labi pa dagat. Unya dito mga higala ni igo ang kilat, sus Ginoo ko. Napoy mga lugar usahay nga, mo'y igoonon yung kilat. Na yung mga inanak, mga sukit di paminaw, muna nga to sa nang pagtagad kay patay na ba ning usa, unya na yung usa may gala na angol. Kung taong sa may gala ang kwa, no? Oh, kay kini magungin na rin dagat mga kahigalaan. Good conductor of heat ni. Ha? So, kwan kayo. Kuyaw kayo. So, muna ang picture mga higala sa baybayon. Dagay mga ligo ni baybayon na day nga. Di man kayo, batuon man ni baybayon na day. Ha? Pero sa ko kung dagat na nisto, pag mudako ang dagat, lami na lang sa iligo-ligo. Pero, muna magkwan yung baybayon na mga sukit ni Paminaw. Dili man bas mga higala. Pero sige lang. Ato sang i-check mga kahigalaan kay mga estudyante man sila. Ang mga kwan or mga bata pa, no? Kini mga nangaligo dito. Dasto linya ron sa kasaman Jane Gallardo, okay na day? Ito nga pikas linya. Live and direct, may galagikan sa lungsod sa Tuburan. At sa kwaon, kini maong report niya ni Mang Orasa. Yes, Jane, kumusta da, Jane?
6: DYHP. Aha! RMN Report.
7: Yes, Radyo Man, Attorney Rufil, ani ata karon din hi sa maong lungsod nga nahisgutan, particular gyud sa may Purok Santan, Barangay Daan lungsod, Attorney Rufil. Atong gianhi ang dagat kung asa gyud na igo sa giingong kilat ang kining 16 anyos nga naka kuan gyud sa iyang kinabuhi, Attorney Rufil. Kung makita nato karon grabe kalingaw ang dagat at ang Rufil. Makadani gyud, makadani kaayo ang dagat nga maligo kay porting linawa, porting kuana ra gyud, linong kaayo din higapita at ang
2: Pero unsa man ang ilang baybayon, Jane, murag batuon nga baybayon or murag bahas sa sana siya?
7: Sagol, naisagol at ang Rufil. Doon na yung mga bato, doon na po yung mga bahas. Pero atong mga nakita, diri, murag daghan din ang bato at ang Rufil.
2: Layo ra na siya katuntong giadtuan, katuntuburan niya punto.
7: Murag layo-layo ra ni Attorney Rufil.
2: Mm-hmm.
7: Murag wala pa takaabot ato, murag kato ang mo'y layo. Wala pa takaabot ato, Attorney Rufil. Kay kaning maong nahimutangan or kaning nahitabuan, Attorney Rufil, unahan raman ni siya sa lungsod yun nila ninyo sa Tuburan. Unahan raman yun ni Gamay. So atong gisusi karon kay dool raman po di ay sa ilang balay. Ang ilang balay, Attorney Rufil, dafling ragid kaayo sa karsada. Nga ang kaning dagat nara sa ubos sa ilaha. So nidulhog ta paingon din ni Attorney Rufil kay atong bitan-aw yun ang formada din sa maong...
2: Mas mayo nga makikita ta sa aktual nga area yun. Kasama Jane, sumunod yung aktual nga area.
7: Mauni ang aktual nga area gud Attorney Rufil nga kung kada ganing no do na tay okasyon murag mahagit gud ta or kada gan makuan gud ta Attorney Rufil nga maligo kay nindot kaayo pud liguan daw daghag mga bato pero basta ginani nga dagat Attorney Rufil nindot gud kaayo magstambay standby kay daghag
2: oh pero kung bato na ana may mga basbas no puti man sa baybayon pero do na ni mga bato-bato so malagmit tong panalitan para safety nimo maligo panalitan magdayag gud akwasyon siguro kasama Jane.
7: Wala, magdagit, Attorney Rufil. Kung wala magani kay aqua shoes, magsinilas, Attorney Rufil.
2: Mm-hmm.
7: So, pwede ragit kaayo, magsinilas niya. Ang nakanindot po diri, Attorney Rufil, kay Halandong, kay naamay mga kahoy po din is Daplin. So, Landong ragit kaayo, pwede ragit din yun. Magbanig baka, Attorney Rufil, samtang naga tanaw-tanaw din yun sa dagat.
2: Katotong italiguan, stuburan magyapon to dahil, di ba? Medyo na yung mga bato-bato, pero sa unahan, na po'y mapili-pili ni mo nga kadanaang bahas, kasaman din?
7: Maabot na ka sa tumatunga, Attorney Rufil, ka nang walay hait-hait ba? Kay sakit raba po tayo ni ba sa bato, sa dagat, Attorney Rufil, makagisi raba yun ni sa imuhang lapalapa.
2: Maugyan.
7: So half-dose po din mga makuanog sa mad. So kagahapon, Attorney Rufil, mga ala una pasado ni Gika ni Mapid pa ang kaming 16 anyos nga namatay. So ato na hibawan, lima dahil ni sila kabuok, Attorney Rufil.
2: Uh-huh.
7: So ilahara po rin ng mga kauban ang duha na mukot matod pa mga igagaw aning namatay. Nanay kuyog, nakaroon ang usa, ang katong 14 anyos nga naangol at ni Rufil, nakaroon sa tambalanan, ug ang iyahang uyab, ug ang uyab ni ining namatay, maoy ni kuyog. So lima sila kabuok kagahapon at ni Rufil. Gikan pa sila sa ilaha, wala pa nag-uwan-uwan. So mautong naka-desisyon or gihagad mangbudni ang kining managuyab at ni Rufil, kay nag-stress. So, yeah, raman to, matod pa din he. Kana ganing base-base, Attorney Rufil. Kaning 15 anyos o iyahang uyaba. Nagihagad rin yung mga barkada, nga maligo sila. Ang higayon na, wak pa to nag-uwan, Attorney Rufil. Pero atol sa ilang pagpangaligo, naabdan sila din he. Naabdan niya. Padung na unta, di ito sila hawas. Dito sila na gingong naigo sa kilat, Attorney Rufil. Matod pa, ang una nga naigo gid sa kilat, ang katong 14 anyos.
2: Mm-hmm.
7: Nga katong naangol, nga naarong sa pambalanan, Attorney Rufil.
2: Ah, mga babae ni, 14 anyos?
7: Ah, lalaki. Lalaki, Attorney Rufil. Taga din hirapod siya. Silingan rapod nila, Attorney Rufil.
2: Okay, so itong klaro na, kay lima man ikabok ni nangaligo, lima kabok nangaligo, ang duha ini namukot, ang usa...
7: Naangol...
2: Naangol ning usa pero kini man nag-uyab kasaman Jane Motoy ikuan?
7: Sa ato ni Rufil.
2: Sige, si ato ikuan saan? Duha na mukot ang usa naangol. Ang katong man nag-uyab sa may naitabo ato.
7: Naangol pod ang iyahang uyab nga ang katong 16 anyos maot ang namatay ato ni Rufil. Atong higayon na kaning tulo, kaning 14 anyos, kaning namatay o ang iyahang uyab, mauni sila gatapok nga galigo dinhi sa dagat. Kay unahan ra man dapit ang katong duha nga namukot ato ni Rufil, igagaw ra pud to sa namatay.
2: Mm-hmm.
7: So balik sila gigihapon to kuyuga.
2: So ang namatay kining 16 anyos mo namatay ang iyang uyab mo naangol pila edad ning iyang uyab?
7: Mga pila edad sa iyahang uyab, ma'am? Naa sa mga 15 ato ni Rufil.
2: 15 anyos. Kining 14 anyos igun sa Manila ni.
7: Kaming 14 anyos, ma'am, unsa man ninyo, ma'am? Ah, barkada. Barkada ra niya, Attorney Rufil.
2: Oh. Morning
7: na, oh, naghagad. Talaga ni hinagaray, Attorney Rufil, ng mga ligo lang sa dagata.
2: Oh.
7: Kay wala pa man si uwan kagahapon, matod pa. So, nagligo gini sila, Attorney Rufil, pero matod pa, ang katong 14 anyos, giingong una nga naigo sa kilat, Attorney Rufil.
2: Mm-hmm.
7: So, iyahan Giduol po ni matod pa aning 16 anyos kay iyaha unta nga tabangon. Pero dihang pagduol ni Attorney Rufil kay gakuptan na imang po ding 16 anyos o ang iyahang uyab, ni ikaduha man o guan ng kilat, siya ang naigo.
2: So ni buto siya, ikaduha?
7: Sa ikaduha. Sa ikaduhang kilat, Attorney Rufil, siya ang naigo. Pero ang nakakuan pag din, karagay makapanimbaw at balihibo Attorney Rufil kaysa pag ikaduha nga kilat, siya nang naigo, na nagput siya, Attorney Rufil.
2: Mm-hmm.
7: Layo kay siya matakuhaan. Kung makita na to din sa ato ang video, Attorney Rufil, doon ay kaning dako gani nga bato.
2: Oo.
7: Na dako kayong mga bato makita sa tong video. Luyuan na siya nakita. Nakitaan, nalagpot siya, pero diri ra siya dapit kaling dagat nga ato ang nakita ron, kay diri ra sila nangaligo, matod pa.
2: So nalabay siya tungod sa kurinte? Nalabay siya?
7: Nalabay. Natinga ang iyang mga barkada gahapon natin ni Rufil na nawala og galit. Nawala siya og galit kay nalagpot di ay siya.
2: Mm-hmm.
7: So dito na siya luyo sa kaning bato ato ni Rufil, nakitaan sa iyang mga barkada niya. Pagkakita nila ato ni Rufil, daghan nakaayo og paso, matod pa. Sa iyahang kalawasan na niya kanang nilaggum na matod pa ato ni Rufil ang kaning ato lang ning hingan lang ato ni Rufil ang biktima
2: hingan lang talang
7: Fernando Dalugdug III.
2: Mm-hmm.
7: So, 15 anyos niya, grade 10 student. Ikaduha ni siyang ituon sa duharapod ni sila kabuk, Attorney Rufil. So, kinamanghura ni siya ang kining si Fernando. So, mauto ang naitabo nga...
2: So, Fernando Dalugdug ang namatay. Kining nangaangol nga duha, napas tambalan na nun. Kasi mga ngalan, ani Jane, ato lang ninganlan ni kinangaangol, laban eh.
7: Ang binganlan ra sa ato ang kapulisan na Tony Rufil, ang 14 anyos, mao si Jari Dabon, 14 anyos nga, nagpuyo ra po din ni, pero ang katong iyahang, ang uyab ni ining Fernando at Tony Rufil, na igo lang matod pa sa kamot.
2: Mm-hmm.
7: So wala po hingan ni, pero pwede itang mangutana kay naman dari ang igsoon gyud ni ining namatay at Tony Rufil,
2: mm-hmm.
7: ang kaning iyahang maguwang gyud nga, gikan pa intaw ni siya og liluan niya, siya man unta di ay matod pa ang atiman ani iyang manghud niya ni Hangyo nga babalik din ni kay lagi nagalgal pud sa barkada ato ni Rufil nga daghan man siyang barkada din ni so libalhin diri og eskwela so maotong naabot na pud din ni sa tuboran hinuon naman pud diri gyud ang ilahang balay na pud ang iyahang papa ato ni Rufil so atong hinabion ang kining iyahang maguwang Attorney Rufil nga si Riza May, ma'am, no? Riza May Dalugdug. Ma'am, live na karon sa DYHP, RMN Cebu, o sa IFM Cebu. Kauban na to sa PICA sa linya atong station manager, Attorney Rufil Banyok, ma'am.
8: Mm-hmm.
2: Hello, Rizame.
8: Hello, sir.
2: Amo mapasubo, Rizame, nining hitabo in town, no, sa inyong pamilya. Na-filming, nag-uulan is DYHP, nining hitabo a town.
8: Hello, sir.
2: Unsa maning kwa na, sa inyong nahibawaan din ha, unsa magay tinuod nga ng hitabo?
8: Nakabalitan lang ko dito, sir, nga. Nakilatan ko no siya.
2: Oh, so kisa may...
8: Kauban niya.
2: Mm-mm. Sige, pa dayon.
8: Kauban niya mga barkada. Iyang uyab.
2: Sige, gina sa kaliguan ang dagat, di ha?
8: Panagsara kayo na maligo, sir. May kuyog. Ang iyang uyab, mangod ko naman yung nanana niya.
2: O sa may pananghita din sa inyong ginikanan kaghapon?
8: Dito man siya, iskwila ni siya nga ito. Gihatod ni siya sa kumpapa. Nya ni uli kay wala ko na sila klase alas 3 kay meeting ko no. Nya pag uli kay nasugatan sa kung nakuanan sa kung lulo dire nga di pauta na nga ngano ni pauli ang kalender. Naningon ko no nga kanang wala mi klase lo ini galas wala mi klase alas 3 kay meeting. Matuwa gi pasagdan ang sa kung lulo kay nag-date man dire ug iyang uyab.
2: Sumoto hitabo ang akoan so giagda ra kuno sa nga mga ligo di ay kumaohon.
8: Oh, giagda.
2: Kanang lugar ra din ha. Unsa man kanunay ning kilatuno nang lugar ha? Duna na may na igo og kilat sa una ana.
8: Kilatuno ni dire pero ang kasagaran gid maigo dire kaning lubi.
2: Oh, so kanang lugar mo lag suki na sa kilat, nay mga lubi nga nangapunggot niya.
8: Oh, kay daghan man lubi dire.
2: So kumpiyansa di sila kayo pagka uwan-uwan kaghapon nya nagkilat-kilat.
8: Oh, kumpiyansa ra sad kayo kay wala gi kay baog kanang mo maigo pagiday sila ato kay ang kasagaran man gid maigo ana diri mga lubi man gyud nya dito man daw na ang gidakop man daw kuno anang kilata kay ang kunsiras man daw siya ang uyab.
2: Oh,
8: mo gidakop.
2: Oh, unsa man yung putaw tinga kunsiras ang uyab?
8: Silver kuno to.
2: Silver. Oho. So sige no ako. Sige, gabay lang kay Rizami ha, amo kang balikan karon sa dugang mga pangutana. Standby lang sa kadali. Midakop na itong kilat. Oh. Kaya lang, standby, mahigala, humalamang pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas sa 8.45 na.
9: The point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ne.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
14: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: IFM Balita.
15: IFM Balita
16: sa buntag.
17: Discover the beauty of playing brightly with NewStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NewStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NewStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Alco Plus, Alco Plus!
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
22: Sis, ganda ng hair.
23: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
24: With regular use.
25: Naka-Empress. Nakaka-impress.
26: Try mo na, sis.
27: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
28: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: 93.9 IFM. Mapugnan.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Keros nga taga Back Harolds, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyong pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw na mo sa IFM. Mapugnan pa ni...
8: IFM Balita!
9: IFM Balita!
10: Sa buntag!
8: IFM Balita!
11: Negosyo!
12: Negosyo!
11: Negosyo!
13: Isuporta ang pipila ka mga senador sa plano sa Department of Energy kung DOE nga magtukod og Strategic Petroleum Reserve sa nasod aron mapaligkon ang energy security sa Pilipinas. Matod ni GV Ejercito, importante nga dunay igo sa reserba sa lana aron maandam ang nasod sa posibleng krisis sa supply ug mapakunhod ang epekto sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Gingon ni Ejercito nga nakita ang kahinungdanon sa petroleum reserve atul sa panagbangi sa Middle East nga naglambigit sa Amerika, Iran ug Israel. Di inapektuhan ang supply sa lana ug saka pag-ayo ang presyo sa world market kuman sa pagsira sa Strait of Hormuz. Sumala sa plano sa DOE, gipadayag ni DOE Secretary Sharon Garin nga magtukod ang ahensya og mga atangke nga butangan sa lana nga nagkinahanglan og 5 bilyon pesos nga pondo aron madoble ang kasamtangang 60 kaadlaw nga oil inventory ngadto sa 120 kaadlaw nga supply. Ini si Idol Kenny sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
8: IFM Balita
12: Sports.
14: Sports.
12: Sports.
15: NBA player Jaylen Brown ibaylo sa Celtics ngadto sa 76ers bugti ni Paul George ug upat ka draft pick. Gibaylo sa Boston Celtics si Jaylen Brown ngadto sa Philadelphia 76ers bugti kang Paul George ug upat ka draft picks. Subay sa mong kasabutan ang Celtics ug 76ers sa usa ka dakong trade. Gibaylo sa Celtics ang All-NBA forward si Jaylen Brown ngadto sa Sixers bugti sa veteranong All-NBA forward si Paul George ug upat ka draft picks. Ang veteran NBA anyos si Brown nakatala og average sa nga 20.0 puntos ug 5.5 rebounds ug 2.9 assists alang sa 674 ka mga duwa. Ubahan sa Celtics sukad gipili siya sa team isip ikawalo nga tibukang pick sa dismilled decisive NBA draft. Samtang si George nga anana karon sa edad nga 36 nakatala og average nga 20.5 puntos og 6.2 rebounds og 3.7 assists. Siya na 245 ka mga duwa sulod sa decisive ka season sa NBA. Kinimbahina gihatod ganato sa LiberAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo ug uban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligon sa tambok kabagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og LiberAid Pro. Sakto, LiberAid Pro. Lahi nga LiberAid adunay silimarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiberAid Pro usa ka hepatic protector gawas sa protection. Sean, nagtabang kini pag-ayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa

0: o og himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro, pinaka-pro, makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay, sama sa alcoholic o non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis o liver cirrhosis o OTC drug kini, nga dili kinahanglan o resita sa doktor. Mao nang mag-Liver Aid Pro na. Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Papalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, o sa tanang leading drug stores tibuok, nasud. Mag-liver up na, Liver Aid Pro! Kini si Idol Beast 93.9 IFM, di kapungan sa pagkatod sa dugunang balita. Tatak IFM, balita!
1: IFM, balita abroad!
2: Walo ka mga monghe ang nakalasam tang daghano pa ang nasamaran human mabanggaan sa usa ka pickup truck sa usa ka daan sa nasod sa Thailand. Sumala pa sa initial nga investigasyon sa kapulisan. Ang mga monghe gikatahong naglakaw ato sa ilang sayong buntag ritual sa pagpangayog limusa diyang kalit silang nasagutan ang maong disgrasya. Gidala dayon sa mga responders sa mga biktima ngadto sa labing duol nga mga tambalanan apan walo kanila ang gideklarang patay. Sumapa sa initial nga mga tawo ang nagmaneho sa pickup truck gikatahong usa ka 11 news nga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan. Wala pa kini opisyal nga gikumpirma sa mga awtoridad ug padayon pang imbestigasyon aron masuta ang eksaktong nahitabo kung giunsa sa bata ang pagmaneho sa maong sakyan. Gisusi usab sa kapulisan kung adunay pa mga hamtong nga mamahimong adunay responsibilidad sa insidente lakip na kung giunsa nga nakakuha og access ang bata sa maong pickup truck. Nagpahayag ud akong kasubo ang lokal nga komunidad ug mga leader sa relihiyon tungod sa maong trahedya. Samtang daghan ang nagpaabot nga matuman ang hustisya mga mapalig-on ang mga lakang aron malikay ang susamang insidente sa umaabot. Padayon pang imbestigasyon sa mga lokal nga otoridad ug gilauman nga mapagawas ang dungag nga mga impormasyon kalabot sa maong insidente sa umaabot nga mga adlaw. Huwag itong atong balita gawa sa nasod oras sa IFM alas 8:54 na.
3: Ang Chinita nga Witty, Idol Mikey.
2: Oras sa IFM alas 8:54 na. Ato na ning balikan ng dungag pa nga mga live reports at mga radyo man sa gawas nga bahin. Lakip na kining diskusyon ni Attorney Rafael karong buntaga. Idol, standby lang sa Straight to the Point diri sa IFM.
4: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
5: Katong naigo sa kilat kagahapon mga kaigalaan. Atong balikan may gala, purok santan, no? Yes, kasama Jane?
6: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
7: Yes, Radyo Man Attorney Rufil, balik na sa area o atong balikan po si Riza May ang maguwang sa namatay kay naigo sa kilat katong 16 anyos nga si Fernando Attorney Rufil. Balik na mami Attorney Rufil.
5: Hello, Riza May.
8: Hello, sir.
5: Oh, kining imong igsuon nga si Fernando nasa iyang uyab. Sa manita, gadiha lapod ni sa Purok Santan. Inyo na silingan eh.
8: Dali, unahan na siya sir sa may apalan daw na.
5: Layo lang ng ilang balay sa iyang uyab?
8: Oh, layo ra sir.
5: So kung mag-date sila, anak desa sa baybayon, mag-date?
8: Oh, mag-date sila, ari diri sa baybayon, mag-abot-abot sila, mag-chat-chat silang doa, kay mag-abot diri.
5: So kining iyang uyab, buwa sa klase ni kagahapon?
8: Na ako nun ay klase ko nun, yan ni absent.
5: Kining imong manghod, grade 10 naman siya, no?
8: Oh, grade 10.
5: Kanin iyang uyab, sa may grado?
8: Grade 9 man siguro, grade 8.
5: Oh, so paliha de Islam duha mo way klase, pagkalas 3 na.
8: Ang babae ko nun, ako nun ay klase, ang laki, ang ako manghod, wala ko nun ay klase, o alas 3, kay meeting ko nun.
5: Oh, sumuto nga diha sa nag-abot diya sa baybayon, kay nag-date sila, kisa may nanagin aning mga ligo sila dagat, kay nangaligo mo kung dagat ning duha.
8: Ang uyab ko nun na, sir.
5: So nagdasag mga ilisan di ay? Arong anak sa baybayon, nagdag ilisan para mga ligo?
8: Wala sila nagdag ilisan niya. Muli man ang dito ang babay.
5: Oho. So, pero lima man sila kabukan, nag-uban tanan. Kining uban niya mga kuyog, niya saan yung mga silingan na ninyo ni?
8: Ang duha na sir, ako ang igagaw mo, siya nagtabang sa iya. Ya, ang karang usa nga na kuan, nada sa hospital, napa sa hospital ron. Yan ang barkada.
5: kining 14 anyos, barkada niya ni.
8: Oh, yan ang barkada.
5: Unsa may first name ani niya? Ana sa ospital ron.
8: Mula sa kay Baro ba sir kay? Wakay ko nang kuan na niya man.
5: Oh, yeah. Kining iyang uyab nga 15 years old ni iyang uyab, no? 15 years old.
8: Oh.
5: Unsa may first name ani? Kaila kas first name? Sa first name lang?
8: Raylin daw. Raylin Kanyete man siguro na.
5: Raylin. So, to po sa ospital ron?
8: Wala raman daw nagpadake. Ang kamot raman, gamay raman ko noon. Ang kamot raman ko noon may naigo niya.
5: Mm. So, kining duha kabuok na nagkauban mo ni nagtabang, imo mga igagaw na sila?
8: Oo, maog yung nagtabang. Akong gagaw nga katusingan nagtuki, maogid mo yung nagsaom niya nga sa kuan. Pangita niya, katulo pa na niya gisaom.
5: O sa din, anad to sa dagat ng imo igsuon nga si Fernando?
8: Oh, naligo, nangaligo, naling kuan sila sa dagat, nitungsa sila sa dagat, kay gitabang lagi ito nila ang usa, na unang din naigo.
5: So din ha, sila samtang wala sa baybayon anang panahon na, na nakikawa sa baybayon, naligo-ligo sila sa dagat, sa din naigo sa skilat?
8: Oo, oh, naligo-ligo sila sa dagat.
5: So kininduha kabuok nga, ingon nga kauban dito, igo lang sila ni tabang, kinin mo iagaw si Suki?
8: Oo, oh, ni tabang, di ka na sila namukot.
5: Ah, na namukot? Okay.
8: Oo, oh, pagdaya na nila uli, pandibong lang sila, nagkalit nagkawa akong manghud. May mao na ito yung naigo sa kilat, nalagpot siya. Dito na siya nakiti sa may luyo sa bato.
5: Mm. So, kining imong iagaw si Suki, kasama na yung usapan niyong kay Gagaw, nga nakaluwas, amo ni tabang na kaghapon?
8: Si Junik. Junik angan.
5: Junik. Okay, so, kini sila namukot dahil ni sila, dili ni sila kauban gil sa grupo. Ang kauban na ni, ang imong igsuon nga si Fernando, ang iyang uyab nga si Raylin, o kining 14 years old nga barkada nila.
8: Oh, sila ging tulumay nag-uban gil. Layo ra kayo na sila Toki o si Junik.
5: Oh, pero sa dihan ay tabo ng kilat-kilat, motong ilang gitabang. Sige si Suki, si Junik naman ni tabang.
8: Oh, may ilang gidali o saong. Katulo pa gali ni saong si Toki o sa niya nakitaan.
5: Oho. So, kininiang, unsa ba nakapangayo o tabang, kining tulo, sa dihang naigo sa skilat?
8: Oo, ang babae mo ay nangayo o tabang. Kaya nakuyapan man sa daw ko na ito ang babae. Pagka ulian ko na sa babae, nangayo, nagtabang ni Toki. Mato, gidali-dali nila.
5: Okay. So, niya katong 14 anyos, dito po dihapon to sa dagat, nakita na nila ni Suki.
8: Diri na sa, kuwan, hawas na ang laki, kaya nakabarog pa man daw.
5: Nakabarog pa kining 14 anyos?
8: Oh, nakabarog pa pero sige nagkuhan ang agas ang dugo sa iyang ilong.
5: Oh, okay, so dito na sa baybayon. Asa ning iyang uyab nga 15 anyos si Raylin dito na po sa baybayon eh.
8: Wala, dira pa sila sa tubig si Raylin ug siya. Dira pa sila sa tubig.
5: Nakuyapan man kani sa tubig, dito sa tubig din nakuyapan.
8: Oh, yan na uli andra man sa dayon kuno. Mauto ni nayo ug tabang.
5: Okay, so gidaan las baybayon sa dihang nga kuan na dayon. Ang imong igsuon may dugay man nakit eh.
8: Dugay nakita na nga kung igsuon. Katulo pa nila gisaw mo sa nila nakitaan kay gidaan naman nga igo man dayto siya nalagpot man day siya.
5: Oho, naadiha sa area. Ang iyan naliguan, asa dapit ako sa naligo niya, asa man dapit na nakuha imong manghod.
8: Dire sila sa may dapit-dapit ra sa may bato. Kanang sila nangaligo.
5: Kanang imong tungod mao na diha?
8: Oh, dira ra sila nangaligo.
5: Unya di naman na punit imong manghod, sa na igog kilat.
8: Dira na sa may batong adako, dira sa luyuan ng batong dako, dira na siya nakitaan.
5: Oho, pero na siya sa kwa, natungtong na siya or nasa sa dagat gihapon?
8: Dagat gihapon na, sige hapon siya sa dagat.
5: Oho. Sumuto nga gikuha na ni na Suki, nga imong gigagaw si Suki is Junik, sila na may nagdas baybayon.
8: Oh, sila na may nagdas baybayon niya. Si Jun si Suki pag tinangdagan niya to sa amu akay nangayo sa tabang nga to sa mga uyuan.
5: Kanang panahon nga ilang gidas baybayon nakasulti pa si Fernando nga imong igsuon.
8: Wala na, gitabang na gid nila.
5: Gitabang na gid, di na makasulti. Napaso siya, napaso?
8: Ning kuan na gid kuno siya, ning lagom na gid siya. Gahi na kuno kayo siya.
5: Oho. Asa man gid maigo day ang imong igsuon sa kilat? Nabay igo makit, maklaro bang igo?
8: Oh, sa dughan gid siya naigo, sir.
5: Sa dughan. Katong babae, nga iyang uyab, sa kamot na igo?
8: Kamot na igo.
5: Nagkadugo po niyang kamot?
8: Napasok gid ang iyang kamot.
5: Napasok ang kamot? Pero katong usa nga, katong siya nga, nagkadugo makang ilong?
8: Oh, nagkadugo. Siya may una yung giigo sa una nga kilat. Pagkaduha nga kilat, siya na, si ang ako na manghud may giigo.
5: Kaduha din may kilat, no? Kaduha may kilat?
8: No, kaduha. Kaduha yun.
5: Sus, Ginoo ko. Okay. So, muna nang hitabu, Kalon. Asa man ang imong igsuo na nasa inyong balay? Gidala na? Kasabagay, Kalon?
8: Wala po. Tapos sa St. Peter's, eh.
5: Oh. So, ikaw, naanak ka sa Liloan, Nagpuyo?
8: Oh, naanak ko sa Liloan, Nagpuyo. Kaya dito naman ko namin yun. Naanak ko sa kong lola.
5: Oo. So, ang nahibilin sa inyo, kining imong igsuo o imong ginikanan?
8: Oo. Oh, akong igsuo o akong papa. Diresyo sa akong papa.
5: Oo. Oh. So, pagkagahapon, ang imong papa ni hatod pa niya sa eskwilahan, no?
8: Oo.
5: Kano sa mong last niya nakaistorya sa imong igsuon nga si Fernando?
8: Ato pang pag Merkulis, sir.
5: Merkulis?
8: Ito pang Merkulis, kay naman siya gi-order nga parcel nga suga kay ni anak man siya nga gi-order siya og suga kay ngit-ngit ako no kaiyahang kwarto. Kaya ako siya gikabuangan nga dili ni nako dawato ni muhang parcel kay wakoy kwarta. Nga, pero nakahom na kong kwarta ato sa kong iyaan. Masulian na siya ngi, kalain ni mo eh, matukonging na niya. Gidawat na ko eh. Tuusag ka. Kusin ni, ano, sa siya nga, kanang, ano, siya nga, ayaw nang hilabti ha. Kung adig ko ni hilabtan, nang hilabtan ko ni nga, masuko masag ka.
5: Hmm. Sumula siya, nangayo dahi siya ni mo?
8: Oo.
5: Oh, so sa man to namaraig to sa pangayo nimo, sa man to may pagkaparaygo ni bataa, may pagkalambingon. Unsa man ning imo i-describe ning bataa?
8: Sungugan kay na siya, sir. Sungugan kay na siya pero butan kay stanan bisag tupakniro. Butan kay na siya stanan jud kay kada away namo sa iyang kuya nga kuang Paris. Siya ginamoy maka.
5: Mm-hmm. Oh. Sus. Sumunay so, hitabu ay taon. Kalon, kasi naman nagpahibawa ni mo kagahapon?
8: Ako ang igagaw din, sir, na nawag nga to. Yan, pagtawag nga to, wala lagi ko katubag kayo. Porti na gina kong hilaka yun.
5: Oo. So, ang imong... Ang imong papa, asaman ka ron?
8: Napamantong gilaka ko, sir. Nag-asikaso pa to siya sa katong kuan sa hospital.
5: Oo. Nadala pa sa hospital, imong igsuon kagahapon, no?
8: Oo. Nadala pa, pero na-arrival na daw.
5: Mm-mm. Ang imong mama, asa man ka ron?
8: Wala naman may mama, sir.
5: Wala na may mama? Sus, Ginoo ko.
8: Oo.
5: Oh. Okay, so morning hitabu ah. Pagkasubo kay pamanandungon nga kalit kayo, wa to manugon imong igsuon, wa ka kabantay nga sa iyang pagpamaraig, murag lahi to nga pamaraig niya, murag katapusan na dito niya nga pamaraig?
8: Doon ako nakabantay, ni Ana siya nga ngit-ngit ko no kayihang kwarto. Ito na siya, namurag nagpahibaw siya ng ngit-ngit kay iyahang kwarto.
5: Pero nahatagan ni mo, o para palit o parcel?
8: Oo, oh, nahatagan gitahan to na ako, sir.
5: Unya, o sama, napalit yun niya ang suga nga para siyang kwarto?
8: Napalit niya, sir, yan. Naman dito na ako naabot, kaya nasayop lagi niya, ugbutang ang location. Naanito na ako naabot niya, ako na, naanito, ako nalang gibilin, kaya ina na lang ako siya nga, ako nalang magamit, ano mo ang dipalit-palit.
5: Pastilan. So sige rin sa amin, no? Salamat sa panahon nga maghihatag sa DYHP o sa IFM. Nining Kabuntagon.
8: Salamat, sir.
5: Okay, Jane. Stand by, Jane, ha? Balikan tayo kakaroon to, Jane. Kaya tuntanaon ng baybayon. Di ha, bida? Kuyawan ng baybayon na di mga kagilaan. Stand by. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9 besides na.
9: This
10: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
2: Oras sa IFM, alas 9, size na. Ito nang kana bitaw, di maginato matagaan ng panahon bitaw, mga idol, mas safe, good. Sa panahon bitaw na amudras gawas, sir, kanang mga simple nga mga beach getaway, kanang magbakasyon maroon mo, mga idol, labi naglain ng panahon, mas maayos sa good nga kana bang mangita gyud mog safe nga area o niya lakip na kana bitong pagatiman pus ka ugalihon kanang anything nga maka-attract pud sa kilat, mga idol, kay kada mga jewelry no mo gyud ni usa sa numero uno nga makapa-attract ni ining maong kilat, mga idol, pero mo lagi ni disgrasya man Pwede man sana tumatag-an sa gudgasa ni mo igo mga idol, pero mana, sa kanunay nga mag-ampo gita ninyo og magmatngon ta mga idol. Alas 9:07 na ang atong oras karon. Ato ning balikan ning dungag pa nato nga mga hisgotanan karong taon-taon. O kinibahina, gihatod ka nato sa Super Fiber para sa mga idol natong bloated, constipated ang tiyan. Aduna baron mo irregular bowel movement idol, ayaw si Piyata mag Super Fiber ta, number one colon cleansing product ang girekomenda sa mga medical doctors. 30 minutes, wala pang panihapon. Ato ni siyang imnon mga idol. Kanang usa ka sa siya inyong iabong atos 200 ml of water niya human sa upat gatos wala ko oras inyo nang babatyagan. Ang kahupayan sa mga tiyan, tinayog kolon, pinaagi sa pag-flush out sa mga hugaw na natipon dira sulod sa atong lawas. Manang ayog si Piyata, mag-super fiber na tao niya for best results. Ato po ng parisan sa pag-inom na itong Life Extension Vitamin D3. Kaya napamatunan nyo na sa pagtuon sa mga eksperto idol hanga kung increased ang vitamin D3 levels sa itong lawas. Mas ligo na itong immune system, but pasabot nilita daling taptan sa mga nagkadaiyang sakit. Munang ayog si Piyata mga idol sa matag-adlaw sa dili pata matulog, Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better. Alas 9:08 na, padayon ta sa unahan natong taga-agpagtagad ang ato ang dungag pa nga mga balitang lokal. Oras sa IFM, alas 9:08 na. Alang sa tong balitang lokal, kanhi Kongresista Pablo John Garcia gihimakak ang statement sa NBI7 nga dunay ghost project sa lungsod sa Balamban. Kompletong detalyes mo report ato makauban si Idol Chixie.
9: Ottoman Report.
11: Miluwat og pamahayag si kanhi Cebu 3rd District Representative Pablo John PJ Garcia kabahin sa giingong findings sa National Bureau of Investigation kan NBI7 nga adunay duha ka ghost project sa lungsod sa Balamban. Hingpit niyang gihimakak ang pamahayag sa NBI ug nagkanayon nga ang duha ka flood control projects hingpit nga na implementar kompleto na turnover og gidawat sa lokal nga kagamhanan sa maong lungsod. Ug labaw sa tanan na audit sa Commission on Audit CONCOA, mipagawas og mga hulagway ang kongresista sa maong proyekto sa iyang social media page. Subay ning inigibutag ni Garcia nga isip respeto sa ahensya, iyang gipaabot ang pagpasabot sa Department of Public Works and Highways kun DPWH labot sa maong issue. Kahinumduman nga miluwat og pamahayag karong semanaha ang NBI 7 kabahin sa mga pagrekomendar og pagpasaka og kaso sa wala mga hinganling nga kontraktor subay sa giingong ghost project sa lungsod sa Balamban. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita, tatak IFM Balita!
2: Alang sa itong laing balitang lokal, increase sa cash assistance sa senior citizens sa Dakbayas, Mandaway, ipatuman. Kompleto detalyes mo report at tumakauban si Idol Aiko.
9: Ottoman Report!
12: Gikumpirma sa kagamanan sa Dakbayan sa Mandaway ang pagsaka sa cash assistance para sa gibanaban ng 30,000 ka mga rehistrado senior citizens sugod karong Nobyembre. Gipasabot ni City Councilor Carlo Fortuna nga dako kining tabang sa mga katigwangan alang sa ilang mga nagunang panginahanglanon o mga galastuhan. Isiguro nga sa Nobyembre i-release ang ikaduhang tranche nga nagkandidalo og 6,000 pesos imbis sa Disyembre. Human na dawat ang unang 5,000 pesos ni atong Abril para sa kinatibuk ang 11,000 pesos karong tuika. Gitakda usab ang mas regular na distribution sugod sa sunod tuig. Diin makalawat na sila og tag 6,000 pesos matagbuan sa Hunyo o Nobyembre alang sa kinatibok ang 12,000 pesos.
13: Kini nga balita, hatod ka nato sa Lampid Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry for day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, o di gan ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-in si baby, tungod kay 100% cotton ang Lampid Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tata IFM Balita.
2: Alang sa itong laing balitang lokal, panginabuhian sa Cebu City, gipaligon pamaagi sa Self-Employment Assistance Program. Kompletong detalyes mo report at makauban ng atong UP Cebu intern, Maine Marmol.
9: Ottoman Report.
14: Kagahapon Hulyo 2, 2026, nangulo ang Department of Social Welfare and Services kun DSWS sa paghatag og pinansyal na hinabang alang sa Self-Employment Assistance Program o SEAP adto sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Ang maong programa adunay 514 nga benepisyaryo gikan sa 50 ka mga barangay sa Dakbayan. Ang mga bag-ong benepisyaryo makadawat og 5,000 pesos isip kapital samtang 10,000 pesos nga loan aplikado sa mga malampusong makabayad sa pasiunang hiram. Matod pa ni DSWS Head Portia Basmayor nga niagi og skills training seminar ang mga benepisyaryo tinabangan sa Department of Manpower Development and Placement o kun DMDP aron masiguro ang kaalam nila sa pag-atiman og pagpalambo sa ilang mga negosyo. Dungag pa ni Basmayor, ang SEAP kay nipatuman og zero interest loan scheme na pupwede sa tanang lumulupyo sa Dakbayan sa Sugbo. Prioridad na matabangan aning programaha ang mga micro-entrepreneurs sama sa mga sari-sari store owners o uban pang small business operators, hilabi na ang mga senior citizens, PWDs o mga kababaihan. Kini si Main Marmol, UP Cebu intern sa 93.9 IFM Cebu, di kapugngan sa paghatod sa mga naunang balita, tatak IFM Balita.
2: Oras sa IFM alas 9.13 na. Padayon ka sa unahan, Idol, na ito'y laing live report sa gawas nga bahin. Ato ning tagaag pagtagad, no, gikan sa ato ang radyo man. Unsa man hitabuan ang may mga nangahunlak ng mga, unsa man ni, mga yuta. Unsa man kaning hitabuan, ato ning tagaag pagtagad karon mga Idol. Again, salamat sa tanang mga nagsubay na diri sa ato ang Facebook Live, Idol, ha. Ato dining gibalikan, di ay gihapon, murag mauni kitong baybayon, Idol Kenny, no. Atol ni sa katong maong kilat nga ni Igo. Ato sa ning paminaw, dungag pang report sa ato nga mga radyo man sa gawas gabahin. Makauban niya po na ito, Attorney Rafael Fernandez Banyo sa Straight to the Point diri sa IFM.
10: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
5: Pag hinahinay lang na dyan, ha? Sa manang kuwan, lugar, ha? Ano man na diya? Daghan na ba mga bato? O sa manang mga bus?
15: Para asa dahil niyon sa SMM? Ang dugay na pud ni, dugay na. Bato ni si Ate ni Rufil niya, dugay na. Wapod sila kay bao kung unsa ni. Pero
5: mura mag pinatuyo, no? Mura pinatuyo pag himo ba nga murag dungguanan og mga bangka inana.
15: Oh, murag gituyo Ate ni Rufil pero kasagaran kanang mga ligo pud Ate ni Rufil. Murag gamiton gani nila nga magdive-dive sila. Sorry sila mo ambak sa atong sakon kay. Diri man to dapita.
5: Oh, hinahinay lang, hinahinay lang. Hinahinay lang Jane.
15: Dagto kayo og mga bato ko din ni Ate ni Rufil so kinahanglan nga musaka pagid ka. Asa naman sa dapit nga nakita ang bandari? Ah, din ni. Ah, kanin bato, Ate ni Rufil, na idako kayo nga
5: kanin bato din bato? Ni.
15: Oh, kanin dako nga bato.
5: So layo na siya nalabayan din?
15: Layo kayo. Murag niambak siya ani nga gianan Ate ni Rufil.
5: Nalabay gina no?
15: Diri siya matod pa nga ligo, niya pagkaigo Ate ni Rufil, kaya nawagtang man siya matod pa nga nalagpot. So laylay ang bitiyag na napuntahan.
5: Mura giitsa sa skilat, mura giitsa.
15: Giitsa, mura sa giitsa, gina to ni Rufil, kay layo-layo naman gid niya. Diri sa bato, diri gid mang batisa. Nakuha siya, o naman, ilutaw sa siya, ma'am, or nakuha gid siya sa ulaw. Ah, gilangoy dito siya. Gilangoy gid ito siya sa iyahang igagaw po natin ni Rufil, kay nawagtang man. So mga tong ingo ni Riza may ganihang, katulog gid gisamsaw sa iyahang igagaw. Mm. Ang katong iyahang manghud. So taog niya ito, ma'am, dako ang tubig ato nga time. Naabot na sa baybayon. Pero ang kanima malapawan ni ang bato. Ato nga time nalapawan. Oh, so dako-dako, taas-taas gini ang tubig at ni Rufil. Kaya kung makita na to sa bato, na siya ay marka sa tubig kung asa kutom at ni Rufil. Karoon kayo na dyan ni gamay-gamay naman. Niubos-ubos naman ang tubig.
5: Oh, hunas, hunas, hunas, hunas.
15: Oh, nahunas, hunas at ni Rufil. Kaya makikita man na to ang mga bato gyo din hi sa maong area. So, atong makita din hi, nalayo-layo gini siya na labayan.
5: Kusayu ah.
15: Kusog gini ito nga pagkakuanan ni Ate ni Rufil. Kusog gini itong pagkaigua. Matod pa sa iyang igsoon na ito ni Rufil ka ni si Riza May niya. Daghan matod pa ang samad si Fernando. So, pasensya sa mga naminaw po naturo na ito ni Rufil. Nag-agas na po yung dugo sa iyang dunggan. Mm. Tungod po sa kagrabig yun na pagkaigo sa kilat. So, delikado giday kaayo Ate ni Rufil. Kaya ang katong iyang uyab nga katong matod pa na ipong siras na silver, ang katong akamot po mo ay naigo. Atong na silver nga punchiras at ni Rufil mo ito iniigupod sa ihang uyab niya. Atong nahibawaan, karun lang din ato ni Rufil, na ang katong 14 anyos, critical po di ay.
16: Uy.
15: Critical po di ay ang kahintang ato ni Rufil. Kaya sus. Kinahanglan matutang atubuhan ng kinahanglan siya ng atubuhan ato ni Rufil kay nagsuka na matuta og dugo.
16: Adios, kakuyaw.
15: Inana pod ka grabe ang nahiaguman po din taon atong 14 anyos na barkada.
5: So naaron sa district hospital?
15: Asa man sa gidala mga hospital, ma'am? Agi-refer na siya sa Soto. Naana sa Soto, ato ni Rufil, ang katong 14 anyos. Na ang si Jari ang first name, matod ta, ato ni Rufil. Jari ang iyang first name. Sige, refer na di ay siya kay naa siya sa critical na kahintang gidkaroon na maglisod na o istorya, maglisod o kinog, ato ni Rufil.
5: Sus, ginoo ko. Mani batayan, Andrzej, no, nga ang mga naminaw na ito karoon ba? Kining aning nga klase, magod sa mga balita, bitaw, unique kayo. Nga kilat, nga gikan sa langit, bitaw niya, magwan, maningkamot kita dito maigo ng kilat, kay tungod sa ka taas sa kurinti ang kilat, imagine ka og ang typical landaan nga bultahe ang kilat, maabot mga millions, mga 100 millions ang bultahe, ana. Di na kita ka pagkaigo, lalabay pa tinlayo ang pagkalabay, tungod na sa mga 100 millions nga mga bultahe, nga daan ang kilat, labi na nga kurinti. Una maningkamot kita nga, kwan, mahintago, asa dapit magkatago kasaman din, kaya ka na magundagat na open kayo
15: tinood din niya, tinood din atay ni Rufil, no? Pero ang kato sila kay wala sila kabantay yun, kaya wapaman to'y uwan-uwan atay ni Rufil akato pagika nila so matod pa nga padungan ni sila hawas unta resume padung na unta ni sila muuli kaso naabdan ng gid sila sa kila pero ato amagong na kana ganin mahibawan ato ni Rufil anda na to nga mahibawan kay mga kahoy ragid ang igoon aning kilat ato ni Rufil pero murag kadaghan na pud ta nga naka-cover gyud nga kanaging mapil na og tawo gyud ang kining kilat ato ni Rufil so murag delikado gyud kaayo so delikado kaayo kung labi na nga naka sa tubig gyud nga nya magkilat-kilat ato ni Rufil no kung inana man lang gani mulikay or mukuan na lang yun, tago sa balay. At ni Rufil, kaya naman gani uban, nabisag naara ka silong sa imong balay, kung maigo ka, pwede din maigo at ni Rufil. So samot na inani nga, open area, gid ka ayaw niya, napagid siya sa tubig. Maunang murag, subo ka ayaw yun, pamalandungon in taon at ni Rufil, kay matod ba, taas pa ang taanig pangandoy, ang kaning mataa. So naputo lang iyahang kinabuhi, tungod po di aning maong panghitabo nga, wala gigadahong in town at ni Rufil. Sa pagkakaroon, ang imuang igsoon ni Rizamay na pa sa St. Peter. So maabot ni asa man ninyo plano nga ayaon, Derera, or dadiun mo sa liluan?
17: Derera, ma'am kay, naaraman din sa aming mama ni Lubong.
15: Ah, so Derera po ninyo siya ilubong. Yeah. Ikaw, ari lang kahangtod na malubong po di imuang manghod.
17: Ari lang ni Sam.
15: Mga unsa man ni Urasa maabot ron imong manghod?
17: Murag alas 10 siguro.
15: Sa inyong balay ra pod ni ihaya. Dira.
17: Balay sa kuwang lulo.
15: Ah, balay sa imuhang lulo.
17: Mm. Balay mo lulo.
15: Imong papa na ay gilakaw pa?
17: Oh, na pa gilakaw. But kay gani ha naman kunila ko basin naabot na sa siguro karon.
15: Ma resume ba sig na kay gusto nga isulti sa imuhang manghod basin na minaw ron siya.
17: Ako na lang istorya sa kong manghod nga sa imuhang kahit yung utok dong, mauna lang yun na imuhang nakuha. Ay muhang kakuan pero ug mao man gid nahitabo na man gid na ato na lang gid nang dawaton ug ato na lang gid nang kuanon bisag lisod kayo paglawat dawaton na lang gid nako dong kay kita ra gid duha may magkasinabot kay kita ra duha may managsuon yung taon pero karon kun na lang usaw saon na lang ni nako pero pagayo ayo na lang dira magkuyog na mo ni mama ug asa mo paingon
16: Sobong pumalandungon sa
15: sakit kay ayo paminaw ni taon na to ni Rufil kay siya mang nagatiman ani iyang manghod bitu naman unta ni puyo niya to ni Rufil siya na ang nagpaeskwela niya ni hangi umampod nga mobalik din ni pod kay naapod diri iyang mga barkada iyang mga igagaw at ni Rufil so wa pay buwan man nga ni uli siya balik din ni wala pa'y buwan, ni balik siya din niya, ni-transfer po dari og eskwela.
16: Mm-hmm.
15: So nakasugod na po doon tayo niya siyang eskwela dito sa Liluan.
17: Nakasugod na gina siya nga itong eskwela, ma'am. Pila na kaadlaw siya nakasugod yung eskwela. Marag duha na kasimana. Giyad to sa mga barkada nga ito. Ginada, uli nga rin. Kaya maari na sa kuno siya may eskwela. Pag-transfer niya dire, pila na lang sa tira sa kaadlaw, yahang na eskwela nga rin. Muna na yung nahitabo niya. Eh, ipugna na unta na siya nga dili pa uli un. uli gid kay usupak man gid na siya. Dili man gid ko kakuana na niya kay musupak man na siya.
18: Mato si Riza May Attorney Rufil no nga nagpaabot lang pod sa iya ang igsoon karon para pod nga mahaya na pod dinhi sa balay sa ilahang apuhan Attorney Rufil. So sakit kaayo maminaw sa usa ka igsoon pod Attorney Rufil no nga inani ang nahitabo sa.
5: So duol ra ilang balay diha Jane, duol ra.
18: O musaka pa ta Attorney Rufil kani mga kahuyan sud ana padung naman sa highway Attorney Rufil na gyud daplin sa kalsada ilahang balay mga molakaw siguro ta mga 5 to 7 minutes gyud Attorney Rufil padung sa ilaha gikan dinhi sa atoang nahimutangan sa may baybayon. So nindot man gud pud kaayo ilahang dagat Attorney
5: nindot Rufil. Nindot karon mo lang pangamay ang dagat oh mo lagwan labi na og ganana ang kuan ka sa manjin mo lang maibog kang maligo.
18: Linaw kaayo gyud, linaw kaayo din ni Attorney Rufil nya nindot makadani gyud siya nya labi na karon nga medyo makuan kanang dagom-dagom so dili kayo sakit ang init Attorney Rufil samot na inani nga panahon murag maka kuan gyud tang malig nakadapa lang tang sanina pud Attorney Rufil murag makalangoy-langoy gyud da dinhi pero inani Attorney Rufil no nga mga panghitabo. So murag makuhaan pud ni og pagtulun-an sa mga kabatan-unan pud karon nga naminaw nato Attorney Rufil nga kung inani kung maglain ang panahon ilabi na nga kana makakita na ta nga naay pagpangilat pagpangdugdog Attorney Rufil muli kay na lang gyud nga dili makaligo din sa inani sa dagat Attorney Rufil pwede ra gyud no nga igahuman na lang kana linaw na gid ang dagat kay labi na karon sa ilaha Attorney Rufil nga daplin ra gid sa ilaha so makaanhi ra gid anytime nga gusto pud gid nila Attorney Rufil so mao na no nga disgrasya pud gyud ang nahitabo. So atong itaabot po ang ato ang pasubo sa DYHP sa IFM Attorney Rufil sa pamilyang dalugdog nga na kuan gid in town nakalas ni ining maong kilat Attorney Rufil. So far mauna ang ato ang nakuha din higikan sa lungsod sa Tuburana. Nagikan na lang din sa maong dapit kauban gihapon ako sa tong Speed Pilot Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Rajaman Jane Galliardo, DYHP Katak, RMN.
19: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Subong pamalandungon mahigala karon tong taon maabot na tong pateng lawas dito mga higala ni ining namatay mga kagalan nga si Fernando Dalugdog sus kabata pa mga sukid tigpaminaw grade 10 16 anyos paday pagkaway swerte mga sukid tigpaminaw no na igo mahigala skilat paita. Okay, atong balikay mahigala tong duga pa mga isgutanan karon nga tong duman lamang sa pipila ka mga pahinumdum takna alas 9:25 na.
20: This time check is brought to you by Anirvon Z Plus. All new best ever Anirvon. Anirvon Z Plus.
21: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
2: Oras sa IFM alas 9:25 na. Pamagini na tumatagan mga idol ang ato itong pahasubo sa pamilya. Unya maglibaw ito itong balhibo kay di sa gudlalim bitaw ang kanang bitong struggle in town sa maunga nakalas no. Humani ining maunga kilat nga miigo dito mga idol. Ato ni nga pagatutukan dungag pang kalambuan detalya sa mong report. Ato ni balikan idol ha. Alas 9:25 na ang atong oras karon. Ayaw si Piyata mga idol ha. Ang ato ang mga papremyo gikan sa Hunyo padung sa Hulyo no. Ang ato ang mga suking tigpaminaw. Kay bawa alam mig-asa man naminaw idol kay para malista ni nato nya maduawan mong idol bi agoy masagpaan mong papremyo. Makahilamos mog bugas. No, mora gid ni kanang sagpa nga gustong dawatong idol Kenny. Kanang sagpaon tag 50 ka kilong bugas. Idol hayaw si Piyata, attendance check sa taninyo be 0923-112-8701. Duawa mi Idol Mikey sa Mambaling Nakwa San Roque. Unya si Geraldine Rodriguez kuno sa Kalahuan Minglanilla listening while driving. Salamat kaayo idol. Apila ko idol from Carmen Bohol na mo biyahe mag-miss Bohol. Ganahan ra ba kay digbuhol ni Idol Kenny, di ba Idol Ken? Gusto kay ming makakita sa mga tarsier dira do. Busy kaayo. Unsa ni? Again, Idol has 0923-112-8701. Ya, ato sa ding timbayaon ang ato mga kauban diri sa ato ang Facebook Live. Again, daghan kaayong salamat na minaw pod nato karon si Randy Santisas, Glenda Lagos, may buntag Idol, si Anthon Whitebeard sa West Poblacion City of Naga. Salamat kay Mercy Hao, mga taga-Tabunok Market sa tindahan ni Neneng Store. Silang JR nga kusog mukha good sa lubi. Pakagura ko, be! Magunsa mo, Idol, magbiko mo or mag... Unsa man mo mag ginataan? Floor basok may buntag ana mang gubat. Salamat ka Ayo and Oselito Bento, ikaduhang manager ni Idol B. Salamat kay Idol Mikey na minaw mi Amor Gadiano sa lagtang may buntag doon. Sa atong pagbalik ang atong ayos ang panglawa, standby lang mga idol ha, oras sa IFM alas 9:27 na.
0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
0: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
0: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
24: Keratin na may plus!
25: Keratin plus!
26: Ang keratin na may plus.
27: Ate girl, nag-alco plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alco plus ka ba?
28: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
27: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
29: Ako plus Alco plus!
30: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-alco plus ka ba? Ako plus Alco plus.
31: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
32: Ako si Janmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mamaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni.
33: Layin na tinawang.
32: Mapugnan pa ni. Ey! Hawak mo ang beat. Hawak
34: mo ang beat. IFM Balita!
35: IFM Balita!
36: Sa buntag!
2: Oras sa IFM alas 9:29 na. Dari na ta mga idol alang sa tong IFM panglawas. Labi na sa itong mga kaigsuunan dira. Usahay dira ba takabantay? Pero nga itong atay, murag silent ragin nga hero sa itong lawas idol. Ang liver, mura ni siya maintenance department sa lawas. Mura yung nag-filter sa toxins, ga-process sa itong tambal. No, nagtabang ni nato sa itong digestion. Pero unsa man nga itong gibuhat idol, abusar, kaayo, tapastilan. Sige ra tag-puyat. Kanang pulaw bitaw idol, no, sige lang inom, sige lang tagay, fast food, unya, kusog pa kay mag-milk tea, samgyup. Nyadungagan pa sa stress mga idol, no, daghang kay tagreklamo, fatty liver, elevated liver enzymes, hepatitis, bisan gani katong wala ga-inom, fatty liver na, naagi na tungod sa tong lifestyle idol. Kay dili lang tagay or inom ang kalaban sa ato ang mga atay mga idol, appeal po ang sobra kamantikaon nga pagkaon, mga processed food, soft drinks o stress pagyod. Kasagaran walay symptom sa una, hilom raning atong mga atay, hangtod nga taas na di ang SGPT o SGOT sa atong pa-laboratory idol. Mabito nga mas maayo nga proactive ta, at imanun ato ang atong atay, samtang okay pa mo nang ania ang Liver Aid Pro. Idol, ang Liver Aid Pro, sa kinika liver supplement nga specially formulated para masuporta sa atong liver health. Naani, Silimarine para protektaan o repair ang atong liver cells plus vitamin B complex, B1, B6, B9, o B12 para sa energy o overall vitality. Kung fatty liver ka o nagmonitor ka sa imong liver enzymes, importante nga naakay ka-partner sa healthy lifestyle. Dili lang diet-diet, kinahanglan nga kompleto ginang suporta. Kung sa ato makaigsuunan din ra, syempre, kung sige gihapon ta ninyo pulaw, inom dito, wasad tayo ka na bitong atiman sa tong panglawas, di sa na maayo. Dapat nga, dapat balansig yun, no? Proper diet, enough sleep, less alcohol, regular check-up, o niya ato ginang sabayan sa pag-inom og Liver Aid Pro. Convenient ka ayo, idol, ha, nga maapil sa ato ang daily routine, mas maayo ang digestion, limpyo ang detox sa lawas, og energized pagid kaayo ka. Og ang presyo per capsule, 29 pesos lang, 29 pesos lang, idol. Napagit tayo tipid pack para sa mga idol na itong nagdaginot kay Crisis Rabaron. Para sa itong tipid pack, idol, 5 plus 1 free for only 145 pesos. Sulit kay idol, no? Available na kini mga idol, ha? Sa inyong leading drugstore sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, 360 Pharmacy, Lanueva Pharmacy, Queens Pharmacy, og Majesty Pharmacy. Idol, remember ang liver dili magreklamo dayon kung maghilom ni wala na nagpasabot nga okay na siya mga idol, ha? Mas maayo gid ang proactive da kay sa reactive. So kung kabalo ka nga abusado kay kasi imong lifestyle, panahon na nga tagaan ni mong tsansa nga kanabitaw nga maampingan imuhang atay og makarecover. Ask your trusted pharmacy or health provider about Liver Aid Pro. Syempre consult your doctor kung nakay existing condition. Mga idol, ayo si Piata, liver up na ta with Liver Aid Pro. Mokini ang atong IFM panglawas. Oras sa IFM, alas 9:33 na. Uy, naminaw man din si It's Jen! Charlotte! This is Jen! Nagkatawa ko sa text ni mo, Jen. Uy, kay porti magtaasa sa letter E. Naminaw din si Jed na to karon from Colon City, Cebu. Naasa gawas, wag paminaw ninyo uban si Papa Edmond. Happy Friday! Happy First Friday, mga idol, ha? So, ato nang gipanglantawan nga, siguro taod-taod, mubugat na ning dagan sa trapiko kay daghang mga mo simba, no? Kay First Friday Mass, unang biyernes, nining buwan sa Hulyo, no? Simba ta para pasalamat, idol, no? Sa tananggasa nga atong nadawat. No, maskin pa man og makasasala ta daghang mga kasaypanan pero blessed kaayo in town ta. No, so pasalamat mo tambong mug misa idol. Salamat kaayo ha Jed Arabaya, sila nga Papa Edmond kay naminaw kuno nato karon. Idol Mikey. Pwede ko moari mo diri unsa man kami moari eh kay mo anha. Ano siya nga, pwede ko moari mo diri. Bisaya na gani na dol, marong grammar pa di. So 64F Tabada Mambaling para matilaw makatilaw pod ko sa inyong ipanghatag nga bugas. Si Maria Cristina Verdina Dini, mapugnan pa ni. Iya gina siyang gitext. Eh. Idol, naminaw mi diri sa Bulacau City paglaom duawa mi si Nene. Okay, ato na ilista dol ha. Good morning Idol Mikey. Sa Upper Kasili Consolation Mits Consejo, naminaw kanunay, gikan buntag, hantod gabi eh. Bisag tagsara makatext, permig yung nagpaminaw. Salamat kaayo, idol. Again, text mo, idol, ha, 0923-112-8701 ang atong mga taga El Pardo nga mga drivers o mga konduktor. Kay kanunay, rabagid ko nun isa lang naminaw sa atuan. Ayok sa piyata, idol. We are live, no? Again, IFM Space 93.9, Space Cebu. Mamalihog tag-like o follow sa atong page, idol. Si Dondon Aying naminaw sa dinato karon. Again, 0923-112-8701, mga idol, ha? Alang sa ato ang text line, para nga malista mo na mo, duawon mo na mo, dira puhon-puhon. Kaya nga itong Hulyo, daghan ra ba kayong nag-atang na to, mga idol, daghang mga nag-ungot na rin mga papremyo. Makahilamos yun magpapremyo, dira rin yun na sa IFM, mag-DYHP, idol, ha? Alas 9:35 na, sa mga nagkusukuso na dirag sugod, kay may na lang, init-init ang atong sugod sa adlong biyernes, no? Salamat, tas kahitasan. Pero lagi next week, gipanglantawan kini usa ka super typhoon, ato nang pag-aatangan ang kalambuan sa atong kahimtang sa panahon. Ato nang balikan, dungog pangahisgutanan, makauban nato Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
5: Sir, ang nakadasmag mahigala, padung musibat, mister. Di pa igo nga nakadasmag, ha? Di pa igo nga nakadasmag, ituyo to pagdasmag ni store. O nakatuog ba ka to? Di pa igo. Ligsan pa ginta niya. Ugwa makaligid ang traffic enforcer, patay. Unya, padung pagin sa sibat. May gani kay naapsan ni ining usa ka parking boy nga atong na-interview gani mga sugid di Paminaw. Nga mo'y nakadir sa atong sibianan. Karon ang latest ipatawag na mahigala gitagaan og show cause order sa LTO. Kaniyo, atong balik-balik nung gisiginong. Tanawar ko, no? Kinin traffic enforcer. Tungod sa kadaghan na nga mga sakilan, gipahunong niya. Aron nga dili mahigala mag das kalsada. O. Gidasmag ganiya, o. Sus grabe ha. Unya walay punishment nga mahatag anak mo nang miingon sa Vice Mayor Tomas Osmeña nga pasakan gyud kaso o karon do na ni kaso may galang ipasaka nining maong driver may galas SUV. Naligsan gyud ang kamot nining maong traffic enforcer. May gani kay nakaligid, wa pa makaligid mga kagilaan patay. Ligsan man gyud. So ang LTO mihatag na mahigala og show cause order pinagi ni Attorney Wendell Dinglasan ang Regional Director sa Land Transportation Office ngadto mahigala ining Bartolome Robles driver ni mahigala sa kinini ang SUV nga tagat Lutupan Toledo City da ini siya mahigala base sa pagpangana sa LTO o pagpangana ni Mayor, Vice Mayor Tomas Osmeña ining maong driver nga nakaligis mahigala ining traffic enforcer.
20: Straight to the point.
5: Para nako, dili enough bitaw dahi nga kanang sabuto na nila nga murag, walay nahitabo. Nga naman, empleyado na city government, imo nang gikuan, agent na sa gobyerno. Ha? Dasmagan mahigala, ligsan. Kini pagkakuan ako, tama ko. Di pahunong na niya paman, giligsan niya oh. Niya maingon sa wala sa kabantay, kaklaro, anak. Ugwa makaligid, ang driver, patay. Unya maingon sa wala sa kabantay, kaklaro, ato. Nasa mga tubangan ni nadasmagan. So, maingon mahigala ni Kwan, diligahapon tong staff ni Raquel Arce sa CCTO. O gaingon man sa mahigala ang kinini ang matawag na to mahigalag si Vice Mayor Tomas Osmeña nang usog sa dini. Para ra ko angay masay nga mangusog giday. Angay ang city government pugon ani kay nagtrabaho ko na sa trabaho dia pag man sa piko. Unya paghuman gi dasmagan. Di pa igo nga gidasmagan, paligsan pa gid unta. Di pa igo nga paligsan musibat unta.
20: Straight to the point.
5: Manan dako kining salaod. Manang LTO karon may issue na og show cause order og malagmit mahigala nga i-revoke gyud kining iyang lisensya. So niya na ang show cause order mahigala sa LTO asa man tudong atong kunondong. Sige. Na mo na ni. Atong basahon mahigala matud pa dinhi nya ang opisina sa LTO naka take note sa viral CCTV footage dated July 1, 2026 involving an Isuzu MU-X wagon. Bearing plate number, mo na ni mga higala no, MUX dito, which struck and ran over a Cebu City Transportation Office personnel along Iscario Street, corner Osmeña, mo na igisaysay may higala nga nakakuha ang kinini ang LTO ining maong viral video, mo na nga nag-identify kini sa vehicle o ang holder sa driver's license nga maoday kini si Bartolome Robles Piol. Base sa CCTV, matod pa din he, on the aforementioned date and time, base sa CCTV, niya nang naisgutan nga oras o adlaw, ang imong sakyanan was directed to stop by a CCTO traffic enforcer who was actively performing traffic control. So, gisaysay niya ang nahitabo sa CCTV. Your actions, matod pa, kung lang iditso na mahigala, gisaysay naman itong CCTV man na gisaysay. O matod pa sa LTO, your actions constitute sufficient grounds to hold you administratively liable for being an improper person to operate a motor vehicle pursuant to Section 27 of Republic Act number 4136, the Land Transportation and Traffic Code. Ah? So ikaw, kining imong gihimo, igo ni nga basihanan nga liable ka administratively. Kay dili ka sakto nga tao nga mag-drive o sakinan base sa balaod sa LTO. Unya, accordingly, matod pa sa LTO, isa kagamay dong, accordingly, you are hereby directed to personally appear before the Operations Division Land Transportation Office Region 7 in Bacalso Avenue, Cebu City on 6 July 2026. Kalong lunes din eh. Paapiron siya dito. Kalong lunes po. Alas 10 sa buntag. Mapadoon siya sa LTO. And to submit on or before the scheduled hearing a verified or sworn comment or explanation together with all supporting documents and evidence showing cause why no administrative sanctions should be imposed against you.
20: Straight to the point.
5: So, pagtuon sa mahigala sa LTO, karong nga lunes, last day sa buntag, paesplikahon, mahigala nga nung di sa ipanish aning kalakiharon. Pending investigation and in order to protect the public interest, your driver's license is hereby preventively suspended for a period of 90 days. So, aron nga dili, mahigala nga miligro ang publiko. Kaya tinuorbitan mo, miligro ang publiko aning kalakiha. Kanyang klasiyas driver ko yaw ni. Di ni pa-drive ng klasiyas driver. Muna, ngayon ng LTO, samtang pending pang-investigation, preventively suspended ka for 90 days. At 3 months, di pwedeng mag-drive-drive dong. Dong Bartolome Robles Piol. Ayos sa drive-drive dong ha. O gusto kag bamkar, pwede na siguro bamkar. Ayaw gamit sa kalsada kay makahatag kag kuyaw sa mga tao diha nga mga inosente. Kini imong dinaiban di ni mao. Yagi ko lang nigkato katawa ha pero 3 months preventively suspended ang iyang license dili pwede maka-drive. After anang investigation, pending investigation pa na. Ang LTO malagmit nga mo suspenso na gyud sa hingpit ini iyang driver's license.
20: Straight to the point.
5: Di ba kag paligsa nimo nang usa mang higala ka traffic enforcer. Effective immediately upon receipt kana maong order nga preventive suspension. You are further directed to surrender your driver's license to this office on the date of the scheduled hearing. Surrender lang na imong driver's license. Likewise, the motor vehicle bearing plate number, kining maong motor vehicle nga dunay plate number, is hereby placed under alarm status. Amirisi ni mo.
20: Straight to the point.
5: So, kining Isuzu MU-X, nga dunay plate number GBL-4473, na ani mahigala sa alarm status na. Kuyaw ni mo sa kinan. Di na ni pwedeng magdagandagan, ha? Thereby temporarily preventing any transaction involving the said vehicle before the Land Transportation Office until further orders from this office. So, appeal ang sakinan mahigala, ha? Nga naa sa alarm status mga sukit ng paminaw. Okay, matod pa din eh. Failure on your part to appear and or submit the required verified or sworn comment explanation within the prescribed period shall be deemed a waiver of evidence available on record. You may be assisted by counsel. Muna ang gisulti, may galaw, gipirmahan kini ni Attorney Wendell Dinglasan, ang Regional Director sa LTO. Para nako, may galaw, kining klasihas kon bugat ding sa awi. Bugat. Aside sa criminal case, ha? Sa kanya ng criminal case. Aside kini sa LTO. Kaya dili maayo ng driver ang klase. Delikado kayo. Makaamong ni mga inosinti, may galaw, desdan. Ha? O niya matod pa, may kaya man kung ni mong driver. Ha? Basig, para niya na abuso ra sa ning iya kay do na say kakaya kay sa manistor. Dili na pwede niatas katilingban nga civil society. Dili pwede nga hawd-hawd lang kaninha nga di ka mo follow og sakto mga lagda sa natad sa pag natad sa trapiko.
20: De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Panyok sa Straight to the Point.
5: Alas 9:46 na, standby lang una may gala sa atong pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
6: Sa mga nag-edad 50 patas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement.
21: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
2: Oras sa IFM, alas 9.46 na. Padayon mga nagtutok na rin sa itong programang IFM Balita sa Buntag, mga idol. Kaniling importante yung kaayong mga idol nga sa itong pagbiyahe lagi dira. Wa man sa gitay kasayuran, unsa dyo ka itong hitabua. Pero kanang nakasala ta mga idol, importante yun nga di na ito dagana ng atong responsibilidad. Ilabi na nga maglantaw tas panghitabo, uroy og naligsan yun itong mga idol, ginuukog na latayan, masa worse pa hinuon. So, importante yun nga magmatngon tas kadalanan idol, ikaya ang magsigig cellphone, na dapat alerto ang huna-huna. Mapin na sa itong mga drivers nga naminaw dira karon o mga PUVs, no? Mga PUVs, mga jeepneys, mga modern jeep na dura, kaning mga taga El Pardo, kaning mga kugihan, mga gwapo, mga buutan man eh. No, sa kanunay, magmatngon lang gita rin yung mga idol kay Sus Ginoo ko. Huwag di alerto ang atong huna-huna, mauni mo resulta, disgrasya mga idol, no? Nya dili intaw ta patakagdagan sa tong responsibilidad kay ngari man gyud naukya ba mga katawhan, no? Kay ngano man intaw gisuwayan man itaw ga ipsot gikan sa maong nga nahimo intaw nga salaod. No, kanang maglantaw lang ta sa kanang maong CCTV, mao mo gyud mag

0: Naa nga muuli pa mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Alas 9:48 na ang atong oras karon. Naminaw din nato karon Idol Mikey, maing buntag doawa sa midiri sa Biyasong Talisay sa Fresh Go. Sige magpaminaw si Mary Jean Caniete, ako makauban diri naghawan og Bumbay si unsa pagbasa ni Duayen Libutan og si Gina Nable. Salamat kayo dol ha sa mga taga Fresh Go. Good morning, Idol Mikey. Paapila mi sa inyong raffle doawa sa midiri sa Cogon Pardo, Sitio, Laguna 1. Nagwa pa mi kaanha bitaw ay aminaw po, La Transco Bus 135 Takis. Okay. So may pangan sa mga kugihan, mga gwapo na itong drivers o konduktor na sa La Transco Bus. Idol Mikey, pwede pakigreet akong pamilya si Jano Catherine Cortez from Sarge. Good morning! Idol, ato sa nipadangat ang pipila ka mga pahinumdom, ha? Standby lang programang IF ang balita sa buntag. Kinighapon ninyong chinita nga witty Idol Mikey. Alas 9:49 na.
1: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
2: Ganun po.
1: Ana! Oh, laing post na pod.
2: Okay po.
1: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
3: Dugay naming nag-ilis, direct.
4: Ngayon to sa Rice Energy Pop in grape flavor. Ang bagong fruity surprise. Nasa?

0: Lamig Mag-Rice Energy Pop.
1: Lamig Mag-Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa Rizari stores.
2: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na pinanglan timplahan ng giniling.
3: Mami, undangi ang drama.
2: Angeline.
3: Nakoy, na-discover nga timplado na, lami ang masustansya.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate natto to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya. Niya na! Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence! Naay hundreds of cooling crystals! Namuhata kong instant jolt of freshness! Now na ang Colgate Freshness!
4: Start the day with a jolt of freshness!
3: Daug na sad, cicatrice!

0: with Colgate Fresh Confidence.
1: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne.
3: Probat TLC. Kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
4: With lysine plus B vitamins.
3: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
4: My 100% ready vitamin C plus vitamin B complex. Tulong para sa lakas at sigla. At CGF plus vitamin D.
3: Tulong sa paglaki. Ready ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla. Laki. Gonna be healthy. Probat TLC.
4: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Gana be healthy, Propan TLC.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart,
6: Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal. Plastic number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa ng Charm!
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
10: Pangong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne.
12: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinusoid sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
14: Ma, naako ana.
13: Ang maintenance sa papa nimo?
14: Naako ana.
13: Ang para sa allergy ug ubo?
14: Ma, naako ana.
13: Unya ang...
14: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
13: Nya, akong kiss.
14: Ma, naaka ana.
15: Watson's Generics.
1: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
16: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
17: Ganun po?
16: Ana! Oh, laing post na pod.
17: Okay po.
16: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
18: Dugay naming nag-ilis, direk.
19: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
20: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
21: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, Rice Energy Pop.
22: Lami mag-rice, Energy Pop.
23: Lami mag-Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sari-sari stores.
24: IFM. Balita!
25: IFM. Balita!
26: Sa punta.

0: oras sa IFM alas 9:57 na. Idol, again, ayong si Piata Hang, atong mga papremyo sa kanunay. Dapat lanog lang ginayin nyo ha mga radyo kay kumasakpan mo nilang Idol Big na minaw. Makahilamos, good mong mga papremyo Idol. Unya sa atong papremyo sa Hulyo at ang isa dinyo ang laing maayong balita. Muna dapat nakatutok lang good mong mga Idol. Ha, karoon nato na balikan. Lungag pangayasgutana ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
2: Ang ginikanan nga namin ito, karono. Muna niya iyang post. Kinsa may ngan niya ito kung ikuan ko ng gamay dong. I-zoom ko na ito gamay. Sa ngan ano niya? Kuan? Sansu? Niingon sa bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen.
1: Straight to the point.
2: FB page na mahigala ang account and again, no? Bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. Masa niya ngayon? Thanks me later. Masa na dong? Ikuan ko na dong. Kana, dako. Sige ka na, kadako. Thanks me later kung masuspended inyong klase sa mga ga-eskwila dire. Ah? Mauni mahigala. Cebu Eastern College, Cebu. Gagi-kwan eh. So, unsa may iyang giingon? Ah? Nag-post ni mga kagalaan bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. Sanso angaan ini. Mayo nga, giklaro ni kaghapon, gisusis ka pulisan, niya gitanaw mga higala o unya gibantayan po ni karon. Kay kuyaw ning mga batan-on ron mga higala ha. Number one, ang mga ginikanan ron ka ng inyong mga anak nga mupadong sa eskwilahan. Naibaw ta mga higala inampinga na mga bata din ha. Ang ubansad niya mga itong eskwilahan labi pa ni mong anak. Kalabi pa kini mga lalaki. Susiyahan ninyo kung paano makadas inyong pusil. Basin og dunay mga ginikanan ron nga naminaw nato nga naay mga armas, siguro ang dili na makit-an, dili accessible sa inyong mga bata kanang maong mga armas.
1: Straight to the point.
2: Kaya kini mga bata ron, gumikan mahigala ini mga nagkadaiyang mga apps, mga higala sa cellphones, tugon ining internet, dapay mga YouTube, tudluan pa kami galag usap paggamit ng mga pusil. Kana sila magkamauna na sila ronday. So, siguro ah, matag-adlaw, kay kini nag-post ni Monang Gisusi Mahigalas mga pulis, kagahapong adlawa ang eskwilahan. Asa man tong video dong pagsusi sa mga pulis. May atong balikan sa kani-kani oh. Nani sa audio dong, wala la. Kani, gi-check nyo ito. Kani. Ngunin ni tabo gahapon. Hantod nun, padayon ng ilang pagbantay. Nang gawas ni mga estudyante. Nani, eskwilahan ni Dapit ni sa itong kamahuan sa una names. Kini. Cebu Eastern College. Padong ni sa University of San Jose de Culitos day. Dool ni sa mga kamahuan kani atos Borromeo. Kasamang ni Muel. Yad to good sa mga taga-SWAT. Leon Kilat ni. Leon Kilat Street. So, why kumpiyansa ang ato mga ang administration, ang kapulisan, ang mga gwardiya din ha, palihog. Kapkapi ninyo na mga estudyante. Wata kasabot, mga higala, kung sa'yo mga utok kining uban. Nga kini kundi ni tinudon niya na ay nag-post mga higala, mamusil ko ba? Thanks me later. Kung masuspended inyong klase sa mga nag-eskwila dire. Matod pa, bantay-bantay kay mamusil ko ba? Kanina-nani nga mga post mga higala, huwag imong ibaliwa ni, delikado kayo, basig warning ba, bitaw ni? O na iba mga bata niya, napuspusa sa siguro nagkuhan din ha. Kuyaw ning panahon na ron. Muna, i-check ni sa NBI, atong gihagit ang atong cybercrime unit sa PNP. Ang NBI, i-trace ko nung nakinsay, tag-iya ining maong Facebook account. kisa tag-iya na, isusi kong ngano ng bataa, nga gapuspos yan ni ana. Unya atong patagmon mga higala kini may nani day, dapat aron nga makahimong sumbanan sa ubang mga bata, nga di mo patakag puspos ang inyong Facebook.
1: Straight to the point.
2: Kay kini mga higala na pubia naman ta, simba ko uroy, sama to ni tabo stakluban. So wanang gisusi kagahapon sa itong kapulisan dito mahigala sa Cebu Eastern College. Ang mga eskwilahan karon, dapat ilanan ng pangitaag mga pamaagi unsaon nga magsiguro na to. Di naman ta kasiguro mga bata, mga eskwila, libro na gida, notebook ang gida, bullpen, lapis, apil pong biyabas mahigala kay... Lagi nagtuas sa kwan, tuas probinsya. Ha? Mamiyabas gikan mga bata. Karon kuya mang naidang pusil. Ngay nani mga higalag magkapusil niya minor. O saan may tabo? Makapatay simba ko sa matos na kluban. Tulog kabok patay. O niya niya mga higalay uban, ang ila mahigala ang simpatiya, wapagyod sa namatay, tuwapagyod mga higala sa nakapatay. Kay kuno minor di edad.
1: Straight to the point.
2: Muna'y problema niya. Muna akong ingon ka ng balaura, mahigala nga juvenile justice law, mga sukit di paminaw angay ng i-review yun. Tanong na mahigala o di ba na hinoon may kuan? Kaya mora ba nag isgutan sa mga bata dito sa Tacloban? Kasabot sila na balaura. Kahibaw sila, makalingkawa sila. So tanaw nun eh, kining nga porsyon na oh, ang mga eskwilaan, okay lang sa private school, dahil naman sa ikabayad eh. Pwede ganun mo yung sila sa mga ginikanan nga, ito lang yung amut-amutan o dugang, palabantay. Ang problema, ang public school. Saan man itong Tacloban? Public school man to. So unsa may mga missions nga himuon ron, muna ang tanaw nun. Kinihon, nagpost-post lang mga kagalaan, natandog ang klase kagahapon. Hasta ang atong kapulisan may galagi, ato yung suhat, kisimba ko ulit tinuod. Sus ginoo ko. Ato balikan kalu totoo mahigala malamang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Alas 10:04 na.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag Kidney Care. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
0: Oras sa IFM alas 10:04 na. Padayon mga nagpaminaw diri sa itong programang IFM Balita sa Buntag mga Idol. Unyato ning balikan ning dungag pangahisgutana ni Attorney Rufil kay kahibaw ta nga ang opinion sa katauhan. Nabahin gyud labi nag maghisgota ni ining ato ang mga kanabitaw nga makasala, makabuhat og krimen in town nga mga minors, mga idol. Unya naunsa naman yung panahon karon nga kanabang mga marukoy na magunding uban pastilan. Mo nang nahimong sentro karon nga mas maayog yung ma-review gini mga balaod nun mga idol. No, standby lang ato sa nipadangat ang pipila ka mga pahinumdom. Oras sa IFM alas 10:05 na.
4: Isip ko sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa, suway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi nyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
11: Impressively smooth,
12: shiny, and healthy.
11: With regular use.
12: Naka-empress.
11: Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni! Marie, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
15: Dugay na bito kung niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
14: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taon ana? Uy,
15: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
14: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
15: Hoy, asa man ka?
14: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
16: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
17: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Ako Plus Alco Plus!
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
25: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Ang kinis na niya.
28: In fairness, nag-glow up.
29: May budget.
30: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Puti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Bilang kilos karne?
5: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Kung presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
8: IFM. Balita.
9: Oras sa IFM, alas Jess, Jess na. Anian na mga idol, dungag pa nga mga hisgutana nag-report. Makauban na to Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
10: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
11: Kining mita, mga higala, mabadlungan sa tang mita. Good, ano, kanyo? Rubihan building, tumba, good, good. Pati pagkatumba, ha, inana, kakusog, ha, tawa, oh. Ang building, mahigala, tumba ang tibok building. Pagtayog, mahigala sa 7.5 magnitude ng linog. Jesus, Ginoo ko. Nya mo na nito, no, mga lungon, mahigala, pati naghana, ang ipang patong-patong diha, mga kaigsunan. Ha? Unya, di lang sa namo ipagkuhan yung mga audio ani uban, kay tungod lagi mahigala ining mita, nagbantay sa ta. Okay? O, magsigita mahigala, kuhan ini main-ani nga, doon ay mga, kuhan ini mga video hasad. Ha? O, na mga copyrights, may gala ng uban. Pero, money, oh, kaning building, oh, perting, pagkatumba ko na building. Inanak, kakusog ni maong linog, mga sukit, di pa minaw, unsa ka po engineering, kuha na ng building, nga, ano ba si? Dito ni may gala sa Venezuela, no? Money, ang kuha, ang kakuyaw, kay 2,000 kapina, ang patay. Ah? Tungod sa kadaghang karaang building sa anamang lugar, hindi kin, malagmit, ang kraan na naman building nga sa uban, muna nga nga tumba mga sukit di paminaw. Pag kusog kayo nga linog, muna putin naghanang patay taon. Imagine 2,295 ang patay mga higala ni ining nahitabo nga linog. 11,267 ang injured o dunay 50,000 mga sukit di paminaw nga kinini ang unaccounted. Pero ang ako ba natingadaan mito indekin? Nga despite ining maong kusog nga linog nga 7.5 o 7.2 nga namatya na ganin 12,000 after 6 days mga higala murag dakong milagro ni day. Ha?
12: Straight to the point.
11: Dakong milagro alang ining usa ka bata. Kay do na mahigalay na rescue sa mga rescuer ang usa ka 3 anyos nga bata gikan sa natumpag nga Los Corales Garden 1 nga building sa lungsod sa La Guira. 6 days after mahigala sa linog. Oh.
12: Straight to the point.
11: Kuya, ano? Unong kaadlaw, Nistor. Di ka makaingon ng abisan o ganang first day, second day, third day. Naapay paglaong nga buhi pa di eh. Akin yun, bata o. Ano ka survive ang bata di? Ha? Grabihang pagkakuha na. Ha? Unong kaadlaw. Ang nahitabo mahigala na kalabay. Ang explanation, ana, matod pa nga malagmit nahimutangan niya sa ilawom sa rubble halo. Wala siya madatugi malagmit dahil nga doon ay halo sa ilawom ba? Nakuan siya naghilak ang bata mo nang ang mga rescuer nakabantay nga doon ay naghilak. Imagine ka na 6 days na nistor. Pero hindi ka mamatay dahil kinsa kuan dahil kaya na ang maigo sa linog ang delikado ang kaon. Nakasurvive ang bata. Ah, dili pagod iyang panahon. Ah, lima ka ng 3 years old nga bata nakasurvive after 6 days nga linog mahigala dito. Muni ang usa ka positibo nga balita mga sukit di paminaw, no? Nga padayon lang ang mga rescuers, ang uban na magod mga kahigalaan. Pag first day, rescue, search and rescue. Second day, search and rescue. Third day, search and rescue. Nagsunod na mahigala, search and retrieval na. So, kinay mga higala, malagmit nga dunay halo nga portion sa ilawom na bungkag tong building, pero doon ay portion dito nga wag yun maigo ang bata. Unya doon na po'y hangin. Subo na nga, naluwas ni mata ah. Di ka ka-imagine after 6 days, oy. Ah. Dito ni sa natumpag nga Los Corales Garden 1 building sa lungsod sa La Guardia, La Gira, usa ni ka lungsod Megala sa nasod sa Venezuela. Daling gitambalan ang mga bata o gidala kini sa pinakaduol nga hospital human kini ma-rescue sa mga rescuers. Kay natingala ang mga rescuers, doon ay naghilak ka bata. Kuyawa ng rescuer ka ni Stol, gabi-gabi, inan doon ay maghilak bata. Ayong paminaw na sa mga hilak, baka nang tinuod ba ng hilak ka, or lahi na nga hilak, dugay-dugay naman. Ha? Pagtanaw, tinuod mga bata man. So ilang naluwas mga sukid ni paminaw. Matod pa sa mga otoridad sa pagkakaroon, stable na ang kondisyon ni ining mga bata. Apan padayon pagyapon nga nagpaalim. Ang kuya mo ng oxygen, di ba? No? Niya pagkaon sa bata, nagdak o tumata ang aliman ka ng 6 days to ka sa ilawom. Kasurvive taon. Ang mga ni mahigala ang kuwan. Doon na yung mga panghitabo. Milagro ni para ni bata. Doon na yung hindi mo masabot na usahay. Muna doon ay mga kuwan yun, lahi ba nga mga panghitabo nga kanana ang inani? Naluwas siya. Kadakong katingalahan ng sitwasyon na mga sugit ng Paminaw. Oh. Kanto mga nangaigo gyud kan lino wa gyud may laki na maigo kagyud og mga debris na ni store patay kagyud. Ha? Kanto bitaw sa ato di sa may bugo mahigala daghan may mga stories gyud ato nga kanana ang igo nakagawas, igo nakakuan wa mapil. Dunay bitay bata bitaw dai gihamdong kan sa bugo sa bitaw. Nalinog ganto bata nga gitagaan og tent ba. Gitagaan na mo og tento, gitagaan na mo og kanang kuan folding bed. Kay siya rin nahabilin, wa siya maapil pagdatog. Ang iyang mga sakos pamilya mo ay nadatogan. Katong baby, wa maapil. Maunay survivor. Pero kaning iya mga nitabos sa Venezuela, naabtan magun mahigala o 6 days. Maunay nakangilngig mga sukit di Paminaw nga naluwas pa yun. Bisan pa man mahigala ang maong sitwasyon nga naabtan mahigala o 6 days. As kang ngilngigan ng mga panghitabo mga kagalaan.
12: Straight to the point.
11: Atong tak na last 10:17 na mga sugid ni Paminaw kini nga portion tong kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule ang kapsula nga imong gipangita na na dinhi tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir. Sa English may gala or mas giila na tong makabuhay. Usa ka life-giving plant sa pangalan pa lang mga kaigalaan, makabuhay muhatag na kini og kinabuhi. Gisagulan pa yun sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium, ascorbate, vitamin C mga higala ni, o vitamin B1, B6, o B12. XL
9: oras sa IFM alas 10, DC 8 na. Ang mga taip-igong panahon, idol, kitakits na punta rin yung ugmang adlawa, ha? Dirigyapon sa itong programang IFM Balita sa buntag Sabado. Makauban po na ito ang babae speakers rin niya nga si Idol Chixie. Basta adlong Sabado, idol, kitakits na yung ugmang adlawa. Unya, dungag pa na ito nga mga reports. Inyo po nang makitaan online, mga idol, ha? Daghan kaayong salamat. Happy, happy Friday ka na itong tanan. Tambong mo sa first Friday mass, mga idol niya. Amping mo sa inyo, ha? Mga nagkadaig iyang lakaw. Gotta go na inyong idol, Mikey. Kitakits taog mga adlawa, idol. Let's be agasa sa matag-usa. Here's the song from Amiel Sol. Nagiuluhan o ikaw lang patutunguhan. Happy Friday!

0: Hello, eh! Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Maimbuntag sa tanan, ako po si Shawi Queros nga taga Macarons, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo nga para mo parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyong pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni.
3: Hi, miss. Are you single?
4: Yes. Why?
3: Pwede makigilaila?
4: Saler.
3: Ha?
4: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
3: Sa unsa?
4: Sa IFM, saler.
3: Ah, sa 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni!
5: IFM Seller. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
6: IFM Seller.

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo ayo akong kilid na naka-ihilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, awan nyo, kalusan Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apa iwa naman kong ibati. Nakaantog ka rin, nagminutin ako. Antog ka rin, ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin. Sabay na bis ka.
3: Dr. Limuel Espedal, 2-3 para Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas so wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dito lang siya sa tiyan, di siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mga kagayuan sa atong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
5: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
7: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni!
8: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
7: Ma, si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
8: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
9: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
8: Sinuot yung kaingay. Basta labaga, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
10: Mami, sis, pangmusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ka adlaw karong Hulyo 17, 18, o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Piata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 93.99 IFM.
14: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
15: Start the day with a jolt of freshness.
14: Baog na sad si Katrin!
15: With Colgate Fresh Confidence.
16: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at orihinal.
20: Ako si Danmark Indrina, ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay Basin Sunod, kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Lain na drawing. Mapugnan pa ni. Eh.

0: Siko, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS 93.9 IFM. Mapugnan
6: pa ni. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS. Kodi si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayo sad siya kay makawala po siya panuho tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effects sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong og mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Ma-feel na jud nimo ang kalami og kanindot sa Immuni Plus. No need na ka magngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus!

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500 dua lang kakapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Ako si Darmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Mapugnan pa ni. Ay!

0: FM Solar.
1: This is the Flip Music exclusive.
2: Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Alam mo na.

0: sa bedya sa IFA mo eh.
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: Og siminto?
0: Hindi oy, og kanta ba? IFA mo, gusto na, manglayat sa ta.
2: Backseat, layat!
3: Pulo!
4: Lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
5: This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tik. O kaya may bugitik. Idol, mami, tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kurlakido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: na! Lingaw pa ka? May update pa sa mga balita!
1: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulas ni Do!
2: Ay! Mga amigos! Mga amigas! This is KULAS!
1: Kulas ni Do!
2: Are you ready to? Oras, IFM mga idol! Alas 11.32 na!
3: IFM, udto na! Manglayat na ta!
2: Why now? We're at IFM! Mix with DJ Gurzala!

0: bukan pani. Ang oras mga idol, alas 11:42 na mga idol. And then, hello in there mga idol, sa mga nakachilig sa itong programa. IFM ito na, Mang Layat ito. And oy, shout out din sa mga taga Barangay Gabi. Barangay Gabi Hall, manager na si Hazel Guapa. Grace nga secretary. Grace na secretary o si Rochelle. Thank you very much for tuning in ha. Okay, kay, sa mga taga Barangay Gabi. Okay, thank you for tuning in. Mga idol, mga inaboy sa mga kandilin ni DJ Gorzola. Mabalik, mga inaboy, gawin mga pahinom ng busok show sa mga
1: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: Mami sis, pamusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolora ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Piyata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
4: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
5: Duh, I'm not in the mood.
4: Unsay gamit ni mo nga napkin?
5: Ha? Why man, unsay labot?
4: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
5: Ha?
4: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
5: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
4: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
5: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot, oy. Aris ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naa may sister's napkin.
6: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
0: Mga idol! Naaday bago sa ging online gaming platform mga idol nga gihinganan og WinZear. Ang WinZear mga idol natin siya lisensya gikan sa PagCore, so no need to worry kung makadaog mo kay scam mo mga idol. Kung hatagay mo sa pa-premium mga idol kay legit ni ang WinZear. So WinZear mga idol, pwede ka mo bet o mapusta sa imong mga paborito nga mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis. Og uban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadaiya mga slot games o ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place. Busa mga idol, usapan yung gihumat diha. Join the fun today. Register now at www.winzer.ph and start winning exciting prizes again. Join the fun today. Register now at www.winzer.ph and start winning exciting prizes. WinZear, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop. 93.

0: Έλα να τα πάει.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Αν σας είπω, ενώ με είσαι και 400 από αυτό, να γούμε μια κασί, κασί νίλα να είσαι να γούμε λίμπου από. Μαρά μη σλάμα τόσα Life Extension Vitamin D3. Αίζα όλο που.
1: Life Extension Vitamin D3. Αν Life Extension Vitamin D3 σιγουράδον επεκτίβο να μαϊ λίβο medical studies. Αν νούμερο 1 να ρεκομεντάδον να μαγα medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Μαβίβι sa mga butika.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimprosumana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: Game ka, Idol?
7: Game sa to, Idol!
6: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at tangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol. Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
8: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
6: Ang kiatan o sabaan, idol kung lastino.
9: By the way, mahilig po kuminaw ha sa mga taga George and Barbecue. Hilang ito nandiyo ha. Paksit kayo inyong baong luto nga dugo-dugo. Nyagi pasirat, pagiparisan o bami o katong talong. Paksit yo kayo. George and Barbecue. Salamat kayo, George and Barbecue. Simo, sa inyong lamian nga. Dugo-dugo, bami o talong. Paksit kayo. Ang ako ang paniod to slash pamahaw. Okay, di ay. And then, mahilig po pinaw sa mga taga barangay Gabby Hall. Ang manager nga si Hazel Guapa. Si Grace. The secretary of Gresham.

0: tanoo. Gikan na siya ni Graciela Diwiner. O saan ka diyan doon sa barangay Gabi do? Konsihal ka do? Lahir lang yun, oy. Okay, well, oras. Amuse ko doon. Sana all muse. Oras sa IFM. Alas 11:49 na.
1: IFM, udto na. Atras, abanti sa ta.

0: mga idol, sa mga naglaban ng ulo ni ha. Oh, ay mo pagdako ma. Basta mo ilan tayo sumaba ng ulo mo naglaban ng ulo. Oh, you're wrong. Alas 11:05 na mga idol. Tipaniod to na. Kausa nito ay alas 11:05 na ba ya?
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Ano pag ginawa, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus. With keratin na may plot. Mixing right now, DJ Gorzilla.
3: FM Mixers.

0: Muay Thai Live, bukan pedi, my doll. Atau orang salah satu si Una, my doll. And then, mapasalamat din ako, my doll, sa Body Works Medical and Surgical Group ni Dr. Andy and Dr. Sugar Matilia, ni Dr. Jonah, kaya ni Rhea, ni Sheila. Kata ka na, mapagwapo, mapagwapa, mapasexy, my doll, Body Works Medical and Surgical Group, my doll. Ag to bag si problema, my doll. Nasa rin mo tayo sa Solinea 1, Solinea Tower 1, Ayala Business Park, my idol, ground floor. And then, my idol, you can also visit their website. It's www.bodyworks.ph. Again, it's www.bodyworks.ph, my idol. Ang ilahang website. Salamat kay Body Works! And then, salamat sa kayo, Creative Studio 87, Mamdata Sir Chris, and Mamdata sa Magmahal. Salamat sa kayo. And Alberto Spisa karong nga hapon pa dito rakrakan ni Filimon Hatud kaya to sa Alberto Spisa missing Filimon natin talog ka artist natin feature mga dito at tangin na mga dito alas 5 alas 6 sa gabi mga dito of course hosted by yours truly
1: kulas
0: nito maksin kayo Alberto Spisa missing Filimon salamat sa Magmahal kaya mga dito ano na itong Hung Hung sa Mayot B.
2: Uy, mawa, kumusuway. Relate ba ka sa...
3: Hung-hung sa Bayot Buwang.
4: May utok na ito mga idol at nadabag mga idol sa Hong Kong sa Bayot Beyond sa Man Friday noon. Mula ang ko, ay makapugong na ako. Aw, mauna siya mula ako. Unyang gabi mga idol, alas 7:21 gabi mga idol.
0: Alarampak yun, Jumega! 7, 2, 1, 7, 2, 1, 7, 2, 1.
2: Idol, nakaigo ba?
5: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
6: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
7: IFM, ubto na. Pahuway sa ta.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
9: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimal na nga ko kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
15: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
16: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay, agay tay, agay tay! Tay, agay!
15: Pag-inubya, ako ang lalaki din eh. Papayra ka, busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
16: Noel, dili na maayin ang imong game mo.
15: Haydi mayo, kiniang angay ka ni mo.
14: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni Balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
17: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
18: Kining corned beef na lang usab, okay na?
19: Mami!
18: Angeline!
19: Di man sa'yo pang okay ra.
18: Pero,
19: sa start,

0: proper diet and exercise, nakagyud ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Mga idol, dagha ra karon ano dagiti pamating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid diabetes. So ikaw ana ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikan gyud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nang insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maay mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol. Nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik o pumati maskin sa matag adlaw ug manarbaho. Mao nga suwayin nga tumar matag adlaw idol ang Sugatrol.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget? So

0: playing live baccarat with real live dealers at Bet 88.
1: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet 88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress for impressive hair. Empress Shampoo with regular use.
6: Empress Shampoo for impressive hair.
7: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Layo na daw. Mapugnan pa ni. Ay. Hawak mo ang beat. Hawak mo
8: ang Idol mo, DJ.
9: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
10: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
11: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
14: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
15: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
16: Ang market man on the run, Idol B.
17: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
18: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
19: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
20: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
21: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastino.
1: Daghan salamat Creative 67 na abot gyud ang sticker sa IFM Mixer. Salamat kayo. Ma'am Tata Sir Chris, salamat kayo ani. Oh, ano di flex dere? Lo chuya. Chuya sa nagbitbit sa sticker. Samot ang sticker. Again, salamat kayo Creative Studio 87 Ma'am Tata Sir Chris sa sticker sa IFM Mixers. Okay, i-divide on Tarong Matod Manila sa IFM Mixers para patas. And then, naman nila rin. Oy, happy birthday ni Giovanni Iligan. Salamat kayo. Happy birthday. Salamat kayo, Giovanni. Ha. Sa imo ang pasnak sa mga tingkursila, ha. Bisa ko ka niingon. Pero salamat kayo mo kayo, ha. Basta, dahil makusinsya. Taga para kay Gabi. Nga kurba nga hall de Helen tanan ya. Happy birthday ni Giovanni Il Giovanni Ligan rade. Giovanni Ligan, salamat kay si mga pa pasnak diri do ha. Salamat kay pwede man pa gid man ni Gracila. Salamat kay Giovanni Ligan ha. Oras IFM. Alas 12:12 na.
2: IFM udto na. Manglayat na ta.
3: Mixing right now. DJ Gorzilla.
2: IFM Mixers.

0: FM, pues venimos a todas a las 12:44 a 24 de Magadol. Antes, salamos de Creative Studio 87. Salamos de Creative Studio 87. Sa Sticker. Sa IFM Mixers. Ok, of course, Brian Mixers. Salamos de Creative Studio 87. Ya, mengenai boleh sampai ke dalam Magadol. Balik, gimana kabar mengapa hinum dan busa. Chill, sama diha.
1: IFM Ubo na Pahuay sa ta
2: 93.9 IFM Mampugnan pa ne.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coverol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka! TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX 500.
9: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: 93.9 IFM. Mampugnan pa ne.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
17: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
18: Mm-hmm.
17: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Namang hupay mga melasma sa face.
18: Mm-hmm.
17: Murag dark spots siya, anak.
18: Mm-hmm.
17: Tapos nang-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Tapit karon wala na kay. Wala na mga puti yan.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakaanis niya? Niya na! Sugdan niya ang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
21: Start the day with a jolt of freshness.
20: Daog na sad si Katrin.
21: With Colgate Fresh Confidence.
22: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
2: 93.9 IFM. Mampugnan pa ne!
0: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Chico, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mulabi na kay prone kay Misa, obo, sipon, o sa mga kananghilan na. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay lang yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, dali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday. Beauty.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.ph.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Game ka, Idol?
5: Game set ko, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
7: Ang kiatan ug sabaan, Idol Cool Lastido.
8: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12.34 na!
9: IFM, udto na! Manglayat na ta!

Point 9 ayo fair pukul ini Maidol. Pagi nak buat sini cerita lagi. Kau buat siapa? Pagi nak buat sini je. Ah, dia nak sokong diri. Atagi Maidol lah. Ang dua ka si Ellen Adarna o si Yuni ay si Ellen Maldita Adarna o kasi si Yuni kasi si Kim Chul siya ang Kim Chul ng IFM ha Kim Yuni Chul ah sakto na yun okay si Kim Chul si Ellen Adarna my idol ato ay ang dua ka IFM female di mixers my idol kay naa sila karong gabi isa oval sa car car. Wow. Powered by Alberta Lights and Sounds. Nagkuyugi ang duha ka IFM female mixers. Pagdala mong sticker ha. Mga girls, agibo dili. Pagdala mong sticker ha. Pagdala siyang floater ha. Mga girls, pagayo mo siyang floater sa IFM mixers ha. Again, ang IFM female mixers sa si DJ Ellen Maldita Adarna of si IFM female mixer DJ Kim Yunichu ah lahir na ganay magkuyog sila duha si Kim Yunichu og si Ellen Maldita Adarna at sila karong gabi sa Oval sa Karkar powered by Alberta Lights and Sounds okay box it. Good idea.

0: DJ Godzilla, la tos, panginoon mo si DJ, la tos.
1: Okay daw, see you tomorrow night day. That's how my Daro Juan, as it's a partner.
0: Aha.
1: Kumahan lang kita-kita itong mga idol. Mulaag. Siyempre, naing mga tagay-tagay itong...
0: Sa Karkar, sa Karkar.
1: Sa Daro Juan Super Club.
0: Sa Karkar?
1: O, Karkar.
0: Oh, what's that? Sa Karkar? Kung pinigil, dali ba rin?
1: Kumado ka ng... Chacha. Chacha team.
0: Ah, mo di ay, yeah. Mo din
1: ah. Pa-celebrate sa Kwan.
0: Ah, okay, okay.
1: Kar-kar.
0: Ah, sa pagkadangan ay, foundation sila naman sa city. Ah, okay, okay, okay. Mo din naman sila malita ang si Yuni Rugbiyak. Ikaw?
1: Ah, special naman ng Yaj, day.
0: Ay, ikaw, ikaw. Uyap ang gabi, o sabado.
1: Tomorrow night, day.
0: Tomorrow night, tomorrow night. Sige, sige.
1: Lasok ka lang, day.
0: Sige, sige. Sige, sige.
1: And, hindi kasi magpulang ka sa Maya, si Diodo. Na mina, huwag na nasusulay.
0: Aha.
1: And, hindi ko ni George John. Naminaw dyan sa my new star, John Bonsokan. George, latos na George.
0: Okay.
1: Matik na kuno, latos kuno, reklamo ang squid ink. Okay. Matik kuno ko suga. Pano, hindi ka 11 do. Sa July do. Dyan sa my Kasay Dalagit. Alas na kapistahan, all powered by BLC Pro Audio. And salamat kyo. Sa mga pinilanggang sponsors at sa mga committees. Salamat kayo, Juan. Big the family, actually. Boss Nante and Boss Robert. Kailan na sa'yo. Salamat.
0: Okay, mayroon pa rin. Mayroon pa rin. Ang ato rin, mas doon si 30 at

0: Τώρα στο τρίμα πέρα είναι μαϊδωριά. Παίρνω παίρνω που είσαι μεγάλη τη DJ Κορυζέλα. Ο πάντα κρυμμένο και ο πάντα μου παχαιρόμουν να μπούς αξία στα μαντιά.
1: IFM Ουντουνά. Παχουαϊ σατά.
2: 93.9 IFM. Παπογκάν πανέ.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul.
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Ug pag-ayo sa bugas-bugas, akong
4: katul-katul.
5: DTX 500.
6: Babalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX 500.
7: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo.
5: DTX 500.
6: Bumalik sa mga butika.
8: Isip usa ka lalaki, importante nga moinom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng ug royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip nga nahuna ug sa lambingan. Busa atangin ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og gas ug product prices.
9: Breast cancer, ang delikado ug mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. MagLife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ne?
13: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
14: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sa atong higko sa atong colon pwede nga maga-poison sa atong kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
9: Fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS!
8: Sis, ganda ng hair.
0: Naka-empress.
8: Impressively smooth, shiny, and healthy.
0: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
0: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ne?
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ACS!
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
0: Ang keratin na may plus.
16: Keratin plus.
3: Ang keratin na may plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Mila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong sigunga, dinutuntui ko kung sa akong alay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niyo. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa akong interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Proteksyon at tulong sa atay?
24: Liveraid Pro.
23: May Silymarin, may multivitamins pa.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
25: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
26: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung ngit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
25: Mas klaro na ba bisan gabi?
26: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Buol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: Goodbye!

0: Tapos itong idol nga taxi driver nga mo ay nasakyan ni Mamitik. Si idol ang Hilito Kunhas nga taga Medellin. Sa JTY Taxi 2941. JTY Taxi 2941. Idol ang Hilito Kunhas nga taga Medellin. Salamat kay congratulations. Salamat kay nila sa pagpaminaw always IFM Paxil kay nila. Again, JTY Taxi 2941. Idol ang Hilito Kunhas nga taga Medellin. Paxil kay mo nasakyan. Dili siya mo gisakyan ni Mamitik. Ang taxi driver ni Idol ang Hilito Kunhas mo ay gisakyan ni Mamitik. Oras sa IFM alas 12:50 na.
1: IFM, udto na. Sexy dancing sa ta.
2: Let's go! Missing, right?

money, mga idol. Okay, mga idol, quite busy yung question, mga idol. Okay, quite busy, pero no need to worry kayo. Ako yung magkaubahan, mga idol. Hadun ta sa tarasa mag-ubahan, mag-ubahan, mga idol. Hadun ta, alas, dosis naman gabi. Hala sana ako. Basi ng tingalo, mga idol, ano nga, dili kumplito ang mga IFM DJs, mga idol. Actually, na aming importante yun, nga tambungan, mga idol. Basi ng tingalo, mga, wala nang ginitiw si Idol Boy Key. Wala nang ginitiw. Ako li, puro may busy, puro excited ang si Mamitik diri o si Idol Kenny. Busy na silang attire. Uy, nagsabon sila sila kung silang attire. Wala, uy, lahir na yun. Si Mamitik eh, matapod na siya sa kuwas. Ayala kayo, magpalit sila sa iyang ngayon. Iyan dress. Lahir, usak kayo. Usak kayo tira sa mga IFM DJs. Sir, mga idol, basa. Muna, mga idol, muna. Yan yung kasi daw, mga idol. Mga atas na rokong rasong kayo kaya ni mga idol. What a hassle. Again. Inyo rin makita ang mga idol po. Nga nung nga busy kayo inyo ang IFM DJs karon adlaw. Nga nung kahang busy kayo sila. Kinsa kahani nga importante kayo na tao. Sa ilahang kasing-kasing nga nung nga tungahon gini. Nga nung kahang kinsa ka di sila. Oh, wala dyan mga idol. So again, ito ko na sa Snow City na.

0: Plástico.
1: Okay, no, once again, no, kita kan ugbang gabi di Sumaya, Darwan Super Club di Barangay Balyadunit, City of Karkar. And karong 11 na ako di Sumaya, kasi dalagit, alang silang lang kapistahan, no. All powered by BLC Pro Audio. Dan salamat, especially sa mga nilanggang committee and sponsors, and also to Bingulka family, Boss Nanti, Boss Robert, ako partner na po si Kwan, si paring GL and the kids. And hi once again ni George, ni John Busukan, ni Kwan. Isa kayo kung sakit pa doon sa my new star and may kumina ang tanong po sa live sa kumina sa my city. Kita kids tomorrow night Daruhan na si Tom Carcar. Salamat po.
0: And then catch out ang mga duha ka female IFA mixers na sila si DJ Ellen Maldita Adarna o si DJ Kim Yunichu. Ah, sana o na sila karong gabi sa Oval sa Carcar City Barbe Alberica Live Sounds. Okay, o niya mga idol, wala tayong kukulas mga idol. Gusto na mga idol ang Dear FM. O niya, ako na yung mag-uban yung mga idol. Inyong kukulas na tayong mag-uban ninyo mga idol sa Dear FM. Kaya kulay duo mga idol. Ang isa, ang ako ang dear. Kasi nag-una na siya sa mga importante ng bungan mga idol. Ang akong dear. Kaya sa idol, nag-una na siya. So again, ayun yung mag-uban sa ito ang Dear FM. Inyong hang kukulas na sa mga idol. In behalf sa kulay duo mga idol. So no need to worry. Okay? Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, so cheers mo dia.
2: IFM, ubo na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-Empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
7: Hoy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Hoy, correction! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, kasi laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit niya labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
9: Kasi laundry soap! Ang reyna sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
11: 93.9 IFM!
12: Pampugnan pa ni!
13: Mari-mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy! Magsigig hilak! Umarag, dili komportable! Matag-adlaw!
14: Dugay na bit akong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon mo gigamit!
13: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
14: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
13: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa.
14: Hoy, asa man ka?
13: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
15: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
5: pabalik sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!

0: mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo.
2: Smart 2.
1: Smart Dishwashing Paste ko.
2: Smart 2.
1: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
2: Smart.
1: Tanggaling for every day.
0: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Ako si Darmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni!
6: Layo na daw.
5: Mapugnan pa ni! Ey!
7: Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi.
8: Usahay ba? Mahadlok ka sa pagsulay sa mga bag-ong butang? Tungod kay mahadlok kang masayop ug maulawan?
9: Sa kadugan na akong nagtunlo ining maong klase. Pero karoon lang kong makabati sa imong tingog. Dave, I wish mo participate ka kanunay. Aron dili manugod ang kahigayunan. Kaysa akong nakita, utukan ka.
8: The Dave Story. Hashtag Dear IFM Recitation. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM at tangi
10: ang Idol Mommy J's.
11: Ang tamis na sila tig o gabi mo gipit.
12: Idol Mommy T.
13: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
14: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
16: Ang kiatan o sabaan. Idol Kula Sido.
17: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
18: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
19: Ang market man on the run. Idol B.
20: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
21: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
22: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
23: Ang laagan nga Pretty. Idol Pretty.
24: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
3: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang kulay duo. Kulas og Aiko.
5: IFM. Mabugan pa ni... Yay! Papahing kami. Welcome, my idol, sa Dear IFM. Kao ba yung, my idol? In behalf sa kong dear, mga idol, ang cool na sa mga idol, wala ang I, ha? Okay, so, in behalf sa kong duo, hello nyo na may hapon, si Kwasidu na yung mga idol, ha? Para sa... Layo sa natong episode, mga idol, sa Dear IFM. Okay? Sige, we're live na mga idol sa official page sa Dear IFM, ang Dear IFM Cebu. You can now check right now kung ganun mo makita sa ongoing bunguton. Ito, ganun mo makita. Nicolas Hido, mga idol. You can check our Dear IFM Cebu Facebook page, mga idol. Unya, mga idol. Ano yung pangkutan na rin? Ang ito yung pag-asawaan ka rin kay The Dave Story. Usahay, usahay, kasi pumunta na ganyan ni Dave. Usahay ba mahadlok ka nga mo, musuway? Usahay ba daw ko na, mahadlok ba daw ko na ka musuway o mga bagong, mga bagong butang, mga bagong butang. Usahay ba ko no, mahadlok ba ka nga musuway sa mga bagong butang tungod kay mahadlok ka mahadlok ka masayop o maulawan. Ako bitaw, ako mga idol, wala siguro nahadlok ka musuway o mga bagong butang sama sa pagdiga sa kong pagbati sa kong dear mga idol ba. Wa bago na kayo naman kayo. Mabisyo ko salay, uyab-uyab mga idol. No girlfriend because since birth, mga idol. Ko parehan nila ni Kenny o ni Mamitik. Si Mamitik yun kay hustler kaya siya kay naghanap kaya siya mga na boyfriend. O niya, ako mga idol, mabisyo ko salay na mga idol. Muna nga, actually, ako mahadlok ko nga masakitan, mahadlok ko nga musulay bitaw nga idigan ako akong pagbati, pero sa akong dear mga idol, ko nahadlok ko mga musulay o bago nga mga butang oi. Okay. Alo, oi, kaya nga bigyan mo na ikaw, conquer your fear, good, kaya para lang gini mo makabot ang imong sakto at tinuro nga kalipay. Bitaw mga idol, layo ba na mga idol nga ako, nga mahadlok musulay ba kaya maybe sa trauma, o ba na mga idol, wala gini siro sila yung guts, good, mga idol, mahadlok lagi ba, mahadlok lagi siya ba kaya, tungkol siguro, pagbata pa daw nila, nila pinamik sila, wala bito sila encouragement ba, sige bito sila inon nga, so dili mo na kaya lagi, o ano, ano, nahadlo ka noon, dili na kaya noon, ano mga idol ba, o na, ato ka na suwayan, atong paminahon mga idol, kanyang istorya ni Dave mga idol, o nga noon, nakapungutan na siya, ani nga, kita ba daw kuno, mahadlo ba daw kuno tanga, musuway, o mga bagong butang, katungod, mahadlo tanga, mauwawan, or masayop, oh, so umani daw kunyo mga idol kay kawalo mo mga idol hangtod ko alas 7 diri magkuban-uban ta mga idol kay Friday I remember so I'll gonna be with you sa programa Dear FM 123 unya sa 3 to 5 sitting here again pero sa idol chick sino dito worry kay andaman siya sa mga songs and then sa 5 to 6 rak rak ka ni Filimon ako na sa iyo magkauban mga idol unya 6 to 9 idol chick sila gaya po na and then 9 to 12 idol dubs okay so karon kuyugi ko yung mga idol, ato paminawan ang istorya ni Dave. O nga na, napangutan na siya mga idol nga mahadlok ba daw tang musuway o mga bagong butang. Kay tungod, mahadlok tang masayop o maulawan. Ano ba? Sige, upanin ko mga idol ha, all the way down 3 p.m. Oras sa IFM, ala una, 18 na.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
0: This time check is brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
3: That song is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
6: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
7: This time check is brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
8: Oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
9: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
10: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
12: Charm!
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Listod kayo ng ilang mga buluhaton unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue ng makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pa gyud kay mga idol. Ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: Unsa man na? Balik ka gud ka isa?
2: Di gud ko ganahan.
0: Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa kusa una. Murag pirming gaog-ga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay ni gamit ko og bagong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores ug supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaneho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: No one ana makaugana sa kama? Basin og
5: may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
4: Adlay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals
4: og antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
4: Og the sugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
4: Nga effect.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500
5: imo sa the sugar sugar cane extract
4: ang anti-diabetic property
5: gikan sa palaya.
4: DTX 500
5: garantisado,
4: highly recommended
5: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: 93.9 IFM pampugnan pa ni.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: you need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
14: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
16: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, kagwet, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Dave, mauli na ka? Dungan na lang ito na.
1: Di pa. Mag-review pa ko din sa eskwelahan. Di ko makatuon sa amugod. Una na lang.
0: Sure ka? Magabian niya ka din eh. Wakay kasabay mo uli.
1: Pero may nabitaw na akong buhaton. Ani naman sa gani kung maghimo sa akong homework?
0: Kugihan na ah. Basig masubrahan na nakatagas sa imong grades ha?
1: No. Kasabaan mong gani ko lang mama kay di ko natagas sa akong grades.
0: Ano di ay uy? Nakugihan man takay kang magtuon. Unya, ikaw mang gani tingali ang pinaka-bright sa tong klase?
1: Dili ko bright eh. Tigbasa lang yun ko. Pero, mabasa yung tungod kay di ko mo participate sa recitation. Mang, wak mo dako ang akong grades.
0: Nga naman sa kunong di man ka mo participate, nga sure man kung makatubagit ka sa mga pangutana sa mga teachers.
1: Isog ka. Kapila na mangutana ang teachers nga wak ko mahibaw sa tubag. Manalang gani kay di sa kunin na tawagun.
0: May ka di ho. Tagas man sa ka-grade sa exams ko.
1: Mau gani nga pagtuon sa mga tarong. Araw makapamawi mo. Bisan sa quizzes naman lang or exams.
0: Pero nga nalagi hindi man ka mo participate sa recitations.
1: Kay di lagi na ko kayo mutubag sa mga recitations. Ah, okay raman sad ba? Okay raman ang akong mag-grades. Di kay taas, di sa lubos. Kontento na ko, anak.
0: Sure ka, mara na reason. Mauwaw ka, no?
1: Gamay. Kailabitaw ka na ako. Di mo ganag kayo ko magtingog-tingog.
0: Pero ang saan mga pagkahibaw sa mga teachers nga nakasabot ka sila mga leksyon kundi ka mo appeal sa recitations?
1: Ayaw na. Kitabitaw sila sa results sa akong mga quizzes o exams.
0: Dave, yan ang feeling na ako may gitago ka na ako eh.
1: Ha? Huh? Uy, Min, di ba ka muli? Basta gipangita na kasi yung parents. Uli na ka.
0: Hala ha. Papaulion na lagi ko ni mo ay. Ikulita na ka na ko, no?
1: Hindi man sa ingon. Pero may buhaton pamanggod ko. Ikaw sab, di ba?
0: Ay, nalakawaw na ko, kuwit. Sulti na ko sa tinuod ba? May ko ba yata? Umin siya salig na ko, eh. Nga nalagi hindi ka ma-appel ang recitation?
1: Sige, sultihan na ka. Pero, uy, may pagsaba sa uban, ha? Mauwaw ko. Ang kwan, ang tinuod. At itong grade 7 pa lang ko, ikatawaan ko sa mga classmates. Kaya wak ko makatubag sa teacher. So kada to, di na ko mag-participate sa mga recitations.

0: Di sa pagpanghambog, pero nahibaw ko nga utokan ko. Di lang gid ko mo-participate sa klase. Di ko gustong mausab ang nahitabo na ako atong grade 7 pa lang ko. Kay mauto ang pinakabati nga experience na ako isip isudyante. Mahadlok na kong mauwawan o katawan. Mao nga misaad ko sa akong kaugalingon nga mamawi na lang ko sa quizzes o exams. Kutob sa akong mahimo, buhaton ako ang tanan aron makalusot o di tawgon sa mga teachers aron mutubag at tubangan sa klase.
1: Class, kanina ko nang sigig pangutaan na dire. Pero wag yung miisa bisan usan ninyo. Isa man, wak mo mabasa?
2: Ah, sir, ako yung sir, nakabasa man ko Simping Negros eh.
1: Ay, salamat Mini. Pero give chance to others. Kasi gila lang ikaw.
2: Ay, okay sir. Babe, kabasa na ka Simping Negro?
3: Ganan ko sa story. Pero hindi ko mag-participate sa recitation.
2: Ikaw na lang ba? Kay Bobby taw ka sa story?
3: Hindi, lagi ko.
2: Masuko dyan na si Sir Ron kung huwag mong isas kamot.
3: Hindi ko. Masig tatawon sa niya ako.
2: Di lagi. Makatubag sa bitaw ka. Di na lagi mahitabo ang hitabo sa una. Di na ka mauawan.
3: Yun sa naman po siguro. Dili, Min. Kay isana ko sa kong kaugalingon. Di na ko mo-recite. Bisan ka nusa.
1: Wa! Sa bawag mo isa? Sige.
2: Awa.
1: Manawag na ako si Santi, ha? Sir.
3: Ah, hindi lagi. Hindi ko pagi sa tiki. Pero hindi mo tanong, Sir.
1: Dave, ikaw na recite. Kaya mo rag, wala ka ba sa mga classmates ni mo da?
4: Ako, sir? Sure ka nga ako, sir, Chucks?
1: Oh, ay kung gingin na nga, di ka mo recite.
2: Parupak.
1: Di na mahimo na ko, ha?
4: Hindi man sa ingon, sir. Pero, basig niya, hindi niya ko makatubag sa question, sir.
1: Wala ba din hindi mo mabasa ang story?
4: Nakabasa man.
1: Naka naman din na. Sayon na rin eh. Kulba-kulba di ha. Relax lang.
4: Yes, sir.
1: Okay. Sino ang nagsulat ng maikling kwento na Imping Negro?
4: Sa kanito. Si Ogor, sir.
1: Bakit siya ang kontrabida? Ano ba ang ginawa niya para masabi nating siya ang kumukontra sa ating bida?
4: Siya po ang nang-aapi kay Impen dahil maitim siya.
1: Nagtagumpay ba si Ogor sa pang-aapi niya kay Impen? Ano ang huling nangyari sa kwento?
4: Hindi nagtagumpay si Ogor, sir. Nilabanan po siya ni Impen at natalo niya si Ogor.
1: Para sa iyo, Dave. Ano ang aral na natutunan mo sa maikling kwento natin?
4: Para po sa akin, sir?
1: Yes. Nakasabot na ka sa iyong ibasa, di ba? Kaya nakailang ka man kaayos sa mga characters. So, ibahagi mo sa amin ang iyong natutunan dito.
4: Para po sa akin, hindi po tayo dapat magpatalo sa pang-aapi ng ibang tao. May mga oras na kailangan din nating ipagtanggol ang ating mga sarili.
1: Okay. Sa kadugan na akong nagtuloy ng maong klase, pero karoon lang ko makabati sa imong tingog, Dave. I wish mo participate ka kanunay. Aron dili maanugod ang kahigayunan. Kasi akong nakita, utukan ka.

0: Buutan si Sir Chuck. Di siya ang klase sa maestro nga daling masuko. Pero, wasadayin ko niya matagad sa una. Kay lagi, di ko mo participate sa klase. First time to nga nakabati siya sa kuntingog nga mitubag sa iyang pangutana. Ang kuno na ako nga gikuyawan ko, ug murang mibali ko atong hikayon nga nauwawan ko. Pero, maayo na lang gani kay nakatubag ko sa iyang mga pangutana. Matod pa na ako sa akong kaugalingon nga unta, mauna kadto ang katapusang higayon nga iya kong tawgon. Pero, nasayop ko. Kay may laing plano di ay si Sir Chuck nako.
1: Sir Chuck, makigsulti ko nung kanako.
2: Yes. Nadali ka?
1: Ay, huwa man, sir. Birnis man ugma. Pwede ra ugma ko maghimo sa akong assignments.
2: Mga karon ko gusto makigsulti ni mo. Kung mauna yung ganahan ako ni mo, Dave, kugihan kang magtuon.
1: Salamat, sir.
2: Pero, nahibong lang ko. Kung nga numulihay ka na ako during recitation.
1: Di man sad, sir.
2: Pinakatuwig na kong maestro, Dave. Nakailan na kayo ko sa mga lihok sa mga estudyante. O nakabantay ko nga dili good ka musaka sa imong kamot during recitations.
1: Sorry, sir. Hinaot na, di lang ka masuko, sir.
2: Uwa ko masuko. Pero, gusto ko masabtan ka. Inong kabusab sa ubang subject teachers ni mo? Di ka mo recite?
1: Muangkon ko nga, di gid ko mo participate, sir. O, timing sa tingali nga, di ko nila tugon.
2: O gana ang gusto na kong masabtan. Ganong murag, mahadlok man ka.
1: Mauwaw ko, sir.
2: Mauwaw lang ka? O may mas lawang kang rason? Trust me. Maestro ko nimo. Dilite ka ipahamak.
1: Kuan mong good, sir? Sa una mong good. Pag grade 7 ako, mitubag ko sa recitation. Unya, wrong ang akong answer.
2: Okay.
1: Ikatawaan ko sa klase. Sukod na ito, mahadlok na kong recite.
2: Nakasabot na ko. Natuluma ka. Pero Dave, dilimahin mong ingon-inin lang ka kanuna eh. Kinalangsab ka nga mo-participate sa klase.
1: Naibaw ko, sir.
2: Nakabantay na sa puni mo nga pirming limpyo ang imong uniform. Limpyado ka. Mawang ayaw ka-uwaw. Putik ka ang imong polo, Hinumula ng mama ni mo?
1: Mo ba, sir? Ay, tungod tingali ni sa sabong panlabang nga gamit ni mama, sir. Ang Pride detergent, di lang puti, kisla puti.
2: Mao din na. Sa sunod, muna nang sabon ang akong gamiton sa akong uniform. Pero, balik ta sa atong istoryahan ganiha. Dave, kaya nga sad mi mong atubangon kung unsa may imong gikadlukan.
1: Kulbaan lang kita, sir. Basig mausab-usad nga katauan ko nila.
2: Normal naman gud nga masayop ta usahay sa atong tubag. Ug dili kalay kaya nga katauan ta. Pero kabahin na sa atong kinabuhi ang masayop. Amay nang danon nga nakatunta sa atong masayop.
1: So ayun akong muapil sa recitation mo, Sir Chuck.
2: Pasensya na. Pero murag tawag na tagkakanunay sa atong klase kung natay recitation. Aron makatong ka pagatubang sa imong gikadlukan. O maanad ka nga mo participate sa klase. Wa ko ni buhata aron lisod-lisuron ka. Kundi aron atubuan kag confidence sa imong kaugalingon.

0: Sukad nga gipaapil ko ni Sir Chuck sa mga recitation sa klase. Sugod na sab nga na-enjoy ko. Lipay kay ko kung makatubag ko sa mga pangutana. Indutig ayos pamati nga makitang satisfied ang imong teacher sa imong tubag. Ug daigon ka sa klase. Hinahinay nga naanad ko ug nawaan ang akong kadlok. Kung sa una, di gani ko mapataas akong kamot, karun sab, gusto ko nga ako na ang kanunayng tawgon sa teachers. Ug kung di ko matawgan, malain ko.
1: Dave! Dave, wata sa ko eh! Gusto na ba eh? Sa di problema naman na ako eh!
2: Pinod, huwag ka mahibaw. Bright man kami ni. Hibaw, gid ka.
1: Huwag gani ko kahibaw, maong sultihi ko.
2: Bigkara kag-recite kanina.
1: Ha? Huh? Sigara, uy! Na-recite raman ko!
2: Mau gani, murag ganahan kang ikaw ay tawagon sige sa maestra.
1: Nungsa ka di ha? Siyempre, ganahan magitang tanano nga tawagon sa teacher kung kahibaw lang tasustong tubag.
2: Pero sige kag-iisa sa imong kamot. Mung di inahinoon ko tawagon.
1: Ngano ako may mga solon? Sa din na ako?
2: Kibaw kang gusto sa gumutubag. Atag sa good chance uban eh.
1: Dave, wak ko mangilog. Wak ko makikompetensya ni mo. Kibaw dyan ka, ana. Nakaila ka na ako, Dave.
2: Gusto ka. Nakaila ko ni mo. Ugmurag na usab na ka.
1: Oh, di na tinuod ha. Warag ani ka matawag sa recitation, masuko na ka. Grabe hagod ni mo. Maraman kong dili ni mo, Amika.
2: Namigo ko ni mo, ihatag ni mo na ko ang chance aron makarecite.
1: Ikay na usab. Di ba ikaganahan mo recite sa una? Unya ka ron, makikilugay na ka na ko nga matawag sa teacher.
2: Wa ko makikilugay. Gusto lang kong matawag sad aron makarecite. Unya ikaw, ganahan mo ka nga, ikaw rin tawag sa maestra. Pagtagdad siya ka na.
1: Sobra na ka. Namasangil na ka. Amigo ba yung kong pag-ilan ni mo, Dave? Dili na ako deserve.
2: Uy, ikaw na pag-ilak. Gisulti lang ako nga kung gibati. Kung gisikitan ka sa kong gisulti, awo din na ako problema.
1: Bukilo! Nanaan ang kamarisite na sklase na usap ng batasan ni mo da. Wako makikompetensya ni mo, maong ayaw ko pasangin le. Sige, din ako marisite sa klase, aron malipay ka.

0: Ang kuno na ko na kung saan siya ko dihang nakita na ako si Minnie nga nakilak. Naibawa kong napasakitan na ako siya. Pero naibawa man sa gud siya nga karon lang nako na enjoy ang recitation. Kung tinuod siyang ikala, may giveaway na lang unta siya. Pumanad to, wala na may magkasulti ni Minnie. Awkward na may sa usag-usa. Bisa naibawa kong di ko angay nga masuko niya, ako na lang yung gibarugan. Digid ko mo angkon sa akong sayop. Pero, di sa diya gihapon ko makalusot. Kung may himuon kong sayop, leksyonan ka gyud sa imong teacher.
1: Di bong tingali ka nga gusto ko makigsulti ni mo karun, Dave?
2: Sir? Huwag ko may numdumgod mo na ko'y nahimong sa, sir?
1: Sigurado ka? Huwag kayo nahimong sayop sa bang tao?
2: Huwag ko'y nahinumduman, sir. Hindi mo ko magigaway sa mga classmates.
1: Si Minnie? Di ba di mo classmate? Di mo amiga? Sure ka nga huwag ka nahimong sayop niya?
2: Misumbong di siya ni mo, sir.
1: Kinangutan naman ka na ko, ana. Buti pa sabo.

0: ni ang akong amiga.
1: Ang imong pinaka-close pagyud, ang imong giaway.
0: Sorry sir, di na mo usab.
1: Ayaw na pangayog pa sa ilo kung huwag ka pa makasabot sa imong sayo.
0: Nadaramgod ko sa akong emotion, sir.
1: Gisultihan ako ni Minnie, pero gusto sab kong makadungog sa imong side.
0: Nakailam ko ni Minnie, sir. Kibaw ko nga di siya mamakak ni mo. Tinuod nga giaway na ko siya. Kay feeling maguna ko, gilugan ko niya chance nga tawagun sa teacher.
1: Ano ang kanuna masab ka anak ni Minnie? Napasakitan ni mo ang imong amiga, Dave.
0: Kay siguro magisigihan ang tawag from research, sir.
1: Dili niya sa kung siya ang sigihan og tawag sa teacher o dili ikaw. Dili fair nga pasangilan ni mo siya.
0: Sensya na, sir. Una ko tuyo, ah.
1: Dave, ang recitation, wa buhata aron magkumpitensya ang mga estudyante. Gibuhat na aron mahibaw mi kon nasabtan ba sa mga estudyante ang leksyon?
0: Nahibaw ko, sir.
1: Mao nga dili unta nimo angayang awayon si Mini. Hinungdan sab nga na ay recitation aron mabaid ang inyong skills. Aron mas magtuon pa mo.
0: Sorry, sir.
1: Nakasabot ko kon nganong nabuhat nimo. O dili ka nako angay mangayog pa sa ilo. Kay wa kay sa nako.
0: Mauwa mo kong magsuri niya, sir.
1: Nindundong ka sa kung resulti niyo sa una. Sa recitation, dili kalikayan nga masayop. Inusab anang kinabuhi, Dave. Nasayop ka. Napasakitan niyo ang imong amiga. Ug matarong lang ang tanan kung natubangon niyo ang imong nahimong sa niya.
2: Gusto si Sir Chuck, misobra ra ko o napasakitan na ako nga akong higala. Kinanglan nga mangayo ko pa sa ilo ni Minnie sa akong nabuhat. Pero wak ko mahibaw kung unsaon. Kaya nga no, mauwaw ko. Nahuna-huna pa na ako nga di ko nalang tumanon ang gisulti ni Sir. Pero kung na-overcome na ako ang akong kahadlok sa recitation, nahibaw ko makahimusad ko sa pagpabalik sa among kasuod ni Minnie.
0: Minnie ba? Stricto sa kayo eh. Ngayon na bugang, umutagan na mo.
3: Asa di problema ni mo na ako, Dave? Kakulit ba ni mo eh? Ako'y saan ni mo ha?
0: Wabi to. Pero gusto ko mag-sulti ni mo.
3: Nga naman. Aron pa sangin na nasad ko ni mo?
0: Dili. Hindi na ko mamasangil eh. Nganong di na mo ka mag-sulti na ko? Di na ba na ito mahimong ibalik ang atong kasuot?
3: Ikaw ang nausab, Dave. O dili ako. Maong ayaw akong pangutan, ah. Kundi na ba nato mahimong ipalik ang atong kasuod?
0: Minnie, bo. Ako na ganang miduol mo, ibalik na itong atong kasuod, good.
3: Nagtukang inanarakadali, mawa ang akong kahiubos ni mo. Umans na hitabo.
0: Sige na. Sorry na.
3: Inanarakadali, ba kagamay ang imong saan ako, Dave?
0: Sorry na gan. Sige na. Ang kuno na ako. Nadaan ko sa akong insecurity. Na frustrate ko nga ikaw ra kanunay gitawag atong higayo na. Ug dili ako.
3: Ang kuno man day ko.
0: Unta mo pasaylo na ko nimo. Di ko gusto magubang atong friendship ko. Tungod lang sa wa na to pag sinabtanay.
3: Kabantay ka. Sa may sunod nga adlaw, ikaw na may gisigihan ang tawag.
0: Bantay bitaw ko. Pero, di ko gusto ang kunon sa kong kaugalingon. Dihan ako makaamgo. Umay kong pakisultihin ni Sir Chuck.
3: Sige na. Nagkabala ka diha. Okay na ta. Ipasaylo na ta ka.
0: Abi na kong lisod-lisuron po ko ni Mugdugay da.
3: Badiha oy. Di na nakubuhato ni mo oy. May angkoy naman kasi mong sayop, so okay na na ako eh.
4: Hindi, ama lagi mong duha.
3: Ay, sir.
4: Murag, okay naman mo da?
0: Oh, sir.

0: Amas Sir Chaka, kung di ba tungo di mo, sir? Basig, di pa may magkauli ni Mini.
1: Gibuhat ko lang akong part, isip teacher. Next time, relax lang. Ayaw pa daong maayos sa emosyon. Aron way pa naghigala nga magguba. So, nakuha na ba sa inyong parents ang inyong report card?
2: Yes, sir. Padyong naman sa may mama uli.
1: Pag-amping mo, ha? To, Dave.
0: Sir?
1: Nakabantay ka ba nga mas taas ang imong grades karon? Keep it up.
0: Oo, sir. Kay mo participate na kuno ko sa klase, sa recitation. Thank you, sir, ha? Tungod di mo, nawa nga kong kadlok.

0: I Who God.
1: Ang kahadlok dili angay likay-likayan. Kinahanglang atubangon mo kini aron masugakod nimo ang tanan. Kay kun magpadala ka sa kahadlok nga kanunay naghadla kanimo, sa kaya nimong buhaton, dili ka gyud mahibalo. The Dave Story. Gihatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Dave, Jeffrey Gabonada, Sir Chuck, Jomel Arizo, Minnie, Marites Albores. Sa panulat nila ni Wayne Villamor og Marites Albores. Sa direksyon ni Teresa Tirol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.
2: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
3: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
4: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay pag-deliveran ti ka. Saway-saway na ko. Labo pang saway yun nun. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
5: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lago na kaya ngay mong singina.
6: Ma, si Lolo!
7: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
5: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
7: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
5: Sinuot yung kainday. Basta labada, kasi laundry soap sa diyon ang masaligan.
8: Mami, sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fairtrade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
9: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
10: Duh, I'm not in the mood.
9: Unsay gamit ni mga napkin?
10: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
9: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
10: Ha? Huh?
9: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
10: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
9: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
10: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
11: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsia Balpo, nag-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
17: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
18: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ga, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
0: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
17: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
4: May buhay sa makabuhay!
6: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
13: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad, maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon.
14: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
15: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni

0: Believe. Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Siko, Hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS. Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gyud sa lawas. Makatabang gyud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immune Plus, wellness every day.
9: Beauty

0: Genie Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
2: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
8: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa the sugar sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
8: DTX 500.
10: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
11: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna og sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og cash og product prizes.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
13: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naan na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.

0: 能干个有你高逼的顶干巴萨克那也办不到不
1: 过萨瓦利达阿杜杜干爱的过昂 IFM 93.9
2: Katawa, hilak, o kalingawan. Kanang-tanan, naas sa Dear IFM.
3: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas, ug aiko.

0: FM, kini lang ang akong gusto.
1: Hello, eh! Naunsa naman ning akong radio. Nipilit naman isa, 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, pangmusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolorani Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos, ibang mapalit. Ayaw si Fiat ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
4: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
5: Dugay na bito kong niingon nimo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taon ana? Uy,
5: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly kay 100% cotton.
4: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
5: Hoy, asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya to kasi ang idol kong FM
11: 93.9
10: IFM.
12: Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
13: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas o Aiko.
14: Night 3.9 IFM. Mapugal pa ni mga idol. I'm back. And then welcome mga idol sa Dear IFM. Sa mga pa pag-tune in diya mga idol. Basta natin mo asa di si Aiko. Actually mga idol, paduno na sila nag-update si Idol Boyki. Paduno na sila ron sa kuwan sa simbahan. Sana all. Ang nakasakay sa van kay mga gwapo-gwapa. Sana all your. Okay mga idol, so ato na nadunggan mga idol ang istorya ni Dave mga idol. Okay, so mo din rason mga idol na nahadlok o nakulbaan siya mga idol, no? Nawag tangan siya o ganang self-confidence ba? Diba mga idol, no? Okay, tungod na ay sa iyahang na-experience sa kaniyan to. Lagi uban mga tao, yun mga idol, no? Katauan bitaw ka? Katauan ba? Katauan bitaw ka kung masayop ka? Dapat digin maayod mga idol, katauan ka kung masayop ka mga idol. Especially, kung kanang tawhan ang nasip mga idol kay imo bang igsuon, imo bang anak, imo bang kapamilya, kapuso, kapatid o kabit. Wala ba ang kabit mga idol, mo na siya ba? So mo na nga lesson learned na especially sa mga idol turo nga naminaw nga maybe para ninyo ang pagsungsungog, ang pagbuli ang tawhan na kaya para ninyo di na kayo ra ay parang na jam-jam na ay hindi kina siya hindi ko maapiktuhan siya anak ko nga pila raman to nagsusuro raman ko maybe sa inyo ha but sa iyaha nga part especially sa katong naintundan grabe kita siya o impact mga idol sa muna nga much better nga kung tanan nyo nga di maayo nga inyong isungugon inyong katawan inyong noong pakawawan mas paayon na lang o di na lang gin mo react anak ba kaysa mo react mo or inyong gin mo nga participative kay mo. Wow, sa mga recitation na bitaw niya. Kaya manhiman di ay kato dahil siya nga action yung magibuhat at towards itong tawahan na kay Gabi dito yung impact sa iyang kinabuhi. Huwag yan itong daladalaon hangtod sa hangtod bang idol, di ba? Mo na siya. And then, ato dahil siya to ang mga kwanan, ang mga UP, actually UP Fine Arts man sa una, may doon, alumni naman siya, alumni naman siya, graduate naman siya, maestro niya sa UP. I think, asa niya siya nga UP? Asa ka nag-maestro bang? O, UP, nag-maestro siya sa UP Diliman ba niya siya, o UP Manila? And then, napuloy siya, nag-maestro pa siya sa Siliman, sakto ba ko bang? Tuning in na mi karon, kusugas akong radyo. Lahir na yun, bang. Excited kasi bang na sana. Okay. Be, ato yung check. Excited kayo ako, amigo eh. Ato yung check, be. Sana all kayo eh. Okay, yeah, so, mo na siya. So, may sakto, be. Mo ba di ako gigoan? Be, ako direct check. Si okay. Mawala gini, be. Di mo nga bang di pataka ra ko si Bibang mo din nga bang okay di ikaw di bang si Bibang mo din ako nga ang akong ka chat laha okay di si Bibang ang skater di siya skater di si Bibang nurse di siya na siya registered nurse ni niya kasi siya nandi siya sa kada bitong ESL I don't know nag ESL magyapo siya salamat kay Bang ha ikaw di bang si Bang ako sa live. Salamat sa pagpaminaw doha do. Okay mga idol. At ang hindi mga idol karong alas 5 mga idol ha. Ang ito ang rakrakan ni Filimon. At ito sa Alberto's Pizza o Missing Filimon mga idol. Nya. At ito ang ubanin ko mga idol. At ito alas 3 mga idol. At ito ang paminaw. Usa nga kulor mga idol ha. Ang bagay aning The Dave story mga idol. Okay. Dara sa Dear IFM.
2: IFM, kinilang ang akong gusto.
11: 93.9 IFM. Pampog na.

0: Life extension, vitamin D3.
1: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020, na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3.
2: Potent, safe, at siguradong epektibo.
0: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako plus Alkoplus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
6: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo ka mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon mag sugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ay, balita, suertres ug lotto results.
8: Ay, dol, suertres result alas dos. 0 2 7 Idol, nakaigo ba?
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget. So

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
5: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
8: Find a way.
7: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress.
10: Impressively smooth,
11: shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress.
10: Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
15: Ako sa Jubilin,
16: sobra kataas akong blood sugar.
15: 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
16: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Palit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
22: Ang keratin na may plus.
23: Keratin Plus.
24: Ang keratin na may plus.
13: 93.9 IFM. Mapugnan pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Siko, Hawa, Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni?
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo Cebu City. Sa Kuka Service Associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha og inum ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus well

0: Genie Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
2: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
5: Bilang kilos gani?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: Isip po sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo, ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna o sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.
9: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
10: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: Ang idol kong FM 93.9.

0: ang muhatag o kolor sa inyong kahaponon. Ang kulay duo, Kulas ug Aiko.
1: 90.9 IFM. Mabungan pa ni oras sa IFM alas 2:51 na. And before na to, isibya ang color mga idol. Ato na ibang shoutout. Hi ni, shoutout ni Bibang Kusalim, ha? Salamat din mo na pagsabang uminaw bang, ha? And then, maya bumina, usan ni sa mga ngilingig ng mga sound tech sa, kuhaan sa, alam na sa mga outdoor nga setup bito, mga concert. So, saan ko ni Higala, mga idol. Maya bumina, do. Franco Maranion de la Victoria. Salamat sa pag-uminaw ni mo, do. Lano ko na kayo, akong tingin usamtang nagtrabaho-trabaho, ko diris balay. Sana all nagtrabaho-trabaho. Magulang naman sa kedua-dua, do. Again, maya bumina, do, ha, ni mo, do. Franco Maranion de la Victoria. Usan ni sa mga ngilingig ng mga sound tech o sound engineer, mga idol. Especially sa mga concert. Sa una pa rin ako nakailala mo dito pa sila sa Salunga to the language nga nani sila iyahan ng nga sounds mga idol nga and then kuhaon na siya mga idol mga dagong events gilngig ayo pero katong sa kuhaon itong events sa unsa kito do katong ikaw may nag sound tech dito sa kuhaon kani sa may SRP oh Aurora bro napili siya sa Aurora nga kuhaon oh Franco Maranion de la Victoria. Suod ko na higala. Salamat kayo sa pagpapinaw, dodo. Salamat do. Paksit do. Paksit do. Okay. Mga idol, wala ko yung uras, mga idol. And then, musunod na mga idol sa Idol Boyki. Para sa IFM Balita sa Hapon, mga idol. Okay? And then, maminulas na sa mga sonata niya, mga idol. Andam na Idol Boyki, mga idol. O niya, mabalik ko 5 to 6 para sa Rakrakan ni Filimon. Hatod ka to sa Alberto Pizza Og Missing Filimon, mga idol. Okay? And then, 6 to 9, Idol 60. Andam sa si Idol 60, mga siyang mga sonata, mga idol, para sa gabi in ay. And then, 9 to 12, samot na si Idol Dubs. Andam po siyang mga sonata, mga idol, para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM. Anya, 12 to 4, andam po sonata, mga idol. Mana siya, okay? O yung atong color, mga idol, kay Orange Blue. Asa man ang orange blue do? Orange nagsimbolo og self confidence o naa kay pagsalig sa imong kagalingon mga idol. Unya ang blue kay trust. So dili man nimo na masya mga idol, dili man ginata na malikayan mga idol nga naa mo ginay mga uba, naa mo mga tao mga idol nga mubuli na to, imantayon kayo ang buto. Wa sila sa lingaw sa lingaw, sige paghimantay. Pasay dahil na sila mga idol. Ang importante nga naa kay pagsalig sa imong kagalingon og imuha siyang o nakisali sa pagkalingon mga idol nga kaya ni mo ng buhaton mga idol diha ni mo ma-develop mga idol ang imuhang self-confidence mga idol kaya kung wala mo kay salig sa pagkalingon how much more ang mga tao nga nasa imong palibot nga saan mo nila pagsalig di mo kung ikaw mismo wala ka ni salig sa pagkalingon much better nga imo sang i-develop ang pagsalig sa pagkalingon mga idol para imuhang imuhang ma-develop mga idol ang self-confidence within you, mga idol. And afterwards, ang ubang tao na mga idol, maka-notice ni mong, oh, nag-sali siya kagaling, ano, confident kasi siya yung gibuhat, oh. That's the time, mga idol, na sila mismo, makaingon, oh, di kiday mo ako, dili di siya angay biduangan, kay hilom-hilom na siya, pero gilingig ka na, do. Yan na siya, mga idol. So, sa mga tao diha, nga mga ipang-bully, though, sahay, di ito na, malikayan, mga idol, nga mapiktuhan kita, but try to share it sa imong family mga idol para matabangan ka ba how to manage kana ina nga problema mga idol. Okay, so kita mga idol alas 5 para sa rakraka ni Filimon hatod kanto sa Alberto Speed sa Old Missing Filimon. This is KULAS Kulas Dido saying my heart belongs to you and your heart belongs to IFM. Nanditipan Cebu. Mapungan pa ni. Adios, mi amigos!
2: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
3: 93.9 IFM. Mapungan pa ni.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
7: Usa?
6: Super Fiber.
8: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine.

0: detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
1: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
11: Sis, ganda ng hair!
12: Naka-Empress!
11: Impressively smooth, shiny, and healthy
12: with regular use.
11: Naka-Empress! Nakaka-impress!
12: Try mo na, sis!
11: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
13: Empress Shampoo for impressive hair.
14: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
15: Find a way.
14: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
17: Bilang kilos karne?
18: 500.
17: Hello.
18: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni ug 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All in one sa panako. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
20: Sarap magkasama!
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
22: Ang keratin na may plus!
23: Keratin plus!
24: Ang keratin na may plus.
10: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
25: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na'y kabutangan!
26: Bugas-bugas o katul-katul?
27: I-DTX 500 na!
28: DTX 500!
27: Adun na kini antimicrobial properties
28: nga makatabang sa pagkuha
27: o pag-ayo sa bugas-bugas
28: o katul-katul!
27: DTX 500!
29: Mabalik sa pinabulong butikin sa inyong lugar!
27: DTX 500!
30: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat ka sa DTX 500.
27: DTX 500!
29: Pumali sa mga butika.
31: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
32: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
31: Mas klaro na ba bisan gabi?
32: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
31: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Dalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Zed Health Testimonies.
33: Health Testimonies.
7: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
34: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana. Baklay-baklay na kong sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
35: Throughout
0: The years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: 93.9 IFM, pampugnan pa ni!
3: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: pero...
1: Ako si Darmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni...
2: Layo na lang.
1: Mapugnan pa ni... Ey! Hawak mo ang beat, hawak mo
3: ang
1: the
3: Idol Mommy James.
4: Ang tangis na sila tik, o glami mo gitik. Idol Mommy Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulado.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tangis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang maida nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in po eh.
0: Ay, mao ba? So, kay Paul naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. That song is brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
4: IFM, balita!
5: Ikaw ba ah? Coffee lab, maday ka? Pwes, ay galawan din ang thermos. Mapungay ba ni?
6: Mami, sis, pangmusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Na ay buy one, take one offer sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
13: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
12: Hindi po kayo gumaling?
13: Oh, hindi ah. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
17: 93.9 IFM. Mampugnan pa na eh.
18: Atun Pamatian, si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
19: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
18: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og physical, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Ayaw gani pangilabot! Gidisipin na rin ako ni Kimo anak!
3: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
7: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalo sa ato ah!
3: Noel! Dili na maayin ang imong Kimo!
7: Haydi mayo! Kiyang angay ka ni mo!
9: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
8: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: May budget?
23: So-so!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilos karne?
5: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos ni o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-Empress.
9: Impressively smooth,
10: shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-Empress.
9: Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
9: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Said Health Report.
20: Health Report.
21: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabtag uskabulan. Pa sugar ko 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: 93.9
1: IFM. IFM. Balita.
2: Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki.

0: and be riders to the Magic City. Another one, baby. Come on.
1: Oras, hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: IFM, balita!
4: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siko! Hawa! Aga! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa katambal og dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal at plastic, number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo,
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS 93.9 IFM.
6: Pampugnan pa ni.
7: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dihan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi ko siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid ka igtabang sa ako. Kaysa ka nag-inom ko sa Immuniplus. No, batsagan din ako nga ko dili na kay sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus. Ako mga higala, mga parente, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas. Immuniplus.

0: Honey Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: Makabuhay.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Bilang kilos gani?
9: 500.
8: Hello?
9: Ma'am, bagsa presyo na gani, misa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros ni, o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
13: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
14: pabalik sa mga butika.
13: DTX 500.
15: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
16: Maayong adlaw. Makauban na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
19: isip o sa kalalaki. Importante nga mo inom kita og vitamins sa busa sa way ninyo, ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
21: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
20: Siyempre, hindi nyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Ako Plus, Alco Plus.
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: FM 93.9.
1: IFM.
2: IFM. Balita ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki.

0: 93.9
1: IFM. IFM. Balita
2: ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ako dai si Irene Lanit gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay bike. Salamat dai sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
4: Ako.
3: Alo. Ayo, sakto ra to. Oy.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat.
6: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tik. O kaya ni Mugitik. Idol, mami, tik.
8: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
9: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula si Do.
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
14: Ang market man on the run, Idol, B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
18: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Pare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest na balita. Issues, chika, o dagahan pa.
0: Lo, uy. Giguto mang kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,

0: Pioneer. Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron op Optimum Health, matamasa. Kung saon man yung mapagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw,
5: pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
5: Nay, galangan yung suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot na desisyon na ako nahimu. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
6: Sulay po ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM. Balita. Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki.

0: Chico, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
2: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
15: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than one year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo dudunlan. Nung inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay pwede rin mo PCO ng kilid. Uman, inom rada yun. Sayon ra kayo. Diretso rada inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus.

0: Genie Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
8: Bilang kilos kane?
9: 500.
8: Tulong.
9: Ma'am, pag sa presyo na gani sa 600, oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
12: No one ana makaugana sa kama?
13: Basin og
12: may diabetes ka?
13: Ang DTX 500 na!
12: Ang DTX 500!
13: Adlay powerful extracts,
12: nga phytochemicals,
13: ug antioxidants,
12: nga gigan sampalaya,
13: ug desugared sugar cane,
12: mga organic compounds,
13: nga effective,
12: matok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500!
12: Balik sa mga butika.
13: DTX 500!
12: Ang tuba
13: kontra sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500!
13: Epektibo!
12: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
13: DTX 500!
12: Imo sa desugared sugar cane extract,
13: ug anti-diabetic property,
12: gigan sampalaya.
13: DTX 500!
12: Garantisado,
13: highly recommended
12: sa mga eksperto.
13: Mabalit sa pinakadulo ng butika sa iyong lugar.
14: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa, suway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o cash o product prizes.
15: Sa balita.

0: 93.9
1: IFM. IFM, balita
2: ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. IFM Balita.
4: Ikaw ba? Sige lang kang ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
5: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
6: Ganun po?
5: Na. Oh, lying pose na po.
6: Okay po.
5: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
7: Dugay naming nag-ilis, direk.
8: Ngat po sa Rice Energy Pop in grape flavor.
9: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
10: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
11: Lami mag-rice, energy pop.
12: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa sari-sari stores.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
19: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kaw ba ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
22: May buhay sa makabuhay!
23: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
24: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
27: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
28: Bilang kilos karne?
29: 500.
28: Hello.
29: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
30: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
31: Sarap mag
0: kasama.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original.
8: Ang idol mo, DJ.
9: Ang tangis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
18: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
31: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
32: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
33: Ang kiatan o sabaan, idol, kulatido.
34: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
35: Ang tangis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
36: Ang market man on the run, idol, B.
37: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
38: Ang idol nga Beanie, idol Kenny.
39: Ang idol nga White Corona, inday na Bina.
40: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
41: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dub.

0: IFM presents Rakraka ni Filimon! Matag-anlong Biyernes, alas 5 sa hapon, kauban ang Tibok Bisaya! Taga-Vismin o mga Subuanong musikero! Sa Ulugunta, ang tinuoray nga talento! Rakraka ni Filimon sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni...
1: Buenas tardes, mi amigos, mi amigas. This is KULAS.
2: Kulas ni Do.
1: Okay, Manol. Ito na ang sudan ito ang rakraka ni Filimon. Hatod, gato sa Alberto Spitz sa Umising Filimon. Natin tulog ka-artist ng interviewin, Manol, on air, Manol, ha? But for the meantime, pinagyan sa Badan the Frabs, Inday! Inday!

0: That was The Frubs sa lang kantang Inday. O karon na do di natin lang ngayon do kay maraga na lang tap do. Di natin lang ngayon do ato na introduce sa atong first nga artist nga nasi bago nga kanta do nga atong banunggan on air do. So di natin lang ngayon do ato nga i-welcome ang gwapo niya solo artist yan nga si Raymond Frost. Mayong hapon do. Tag-asa rin ka, no? Tag-asa ko. Asa man juga na natao or asa man tag-asa, asa man yung hometown, be?
1: Ang dito na dali sa Lapu-Lapu, si Ken.
0: Niya?
1: Lapu-Lapu, pero ang akong papa kay Kuan, taga-Oslo. May akong mama kay taga-Compostela. Shout out ko mga taga-Oslo o taga-Compostela.
0: Yay, tara. Sige, karon. Mag-hisgot na aning imuhang bagong kanta, do. Ang title ni Kai, Akong Kalipay. Kalo sa amin mo ni na kumpos do o para asa amin mo gipahinungod ng kantaha.
1: Actually, do taod na ni na kumpos. Alex Days pa ko niya.
0: Niya.
1: Kanilaging sa kawad on ba na mahal mo kayo mag-record din sa una.
0: Abit-abit na, tinod. So, da yun?
1: So, karon, with the help of sa ako ang kwan, fixing engineer ni ako ang kanang producer na ko si Gary Oing, shout out to Gary Oing, na-realize yun and then na-record yun na mong kantahan.
0: So bago rin gini naman yung record?
1: Ang inspiration na ng kantahan is, kanang ka na gini sa una, sa panahon ni kanang college pa na, of course, kaya may in love na sa ka.
0: So kaning kantahan, imo rin kipahinungod sa babae nga na-in love ka during sa imong pang pagkabataon day?
1: Oo, sa
0: akong pagkutan doon. Okay, so, karon, ako pagkutan na, sunod. Ang kaning bayhan na ba nga, imong gipahinungan ni kantaha, napapaghihapon sa imong kinabuhi or nanilay nagtag-iya?
1: Wala na.
0: Okay. So, karon do, naimo na ba ning na-launch do sa imuhang sa Facebook ako, social media accounts, o naimo na ba ning na-launch o kada yung tukar yung ka o gig ba? O wala pa yun?
1: Ako ang na-tiyainan nila ko live on stage katong dito sa Kamungahan with the help of Kuan SB Instrumental. Nagamot mo kato. Ito ang host yan ni Hato, di ba?
0: Sa Pinamungahan?
1: Oo, oh, katong sa Pinamungahan. Nag-story ito sa backstage.
0: Nag-abot ito. Ay, ito ka. Okay, sige. Oh. Sige, dahil. Dahil do. Yun yung nakanta dito.
1: Kanta niya ako dito. And then, available yan siya do sa tanong streaming platforms.
0: Isote, asa ba nga streaming platforms? Go.
1: Like Spotify, YouTube Music, iTunes, pwede na rin nila mag-download.
0: Okay, sige. Karon, asa man imo ang isote sa itong mga idol nga, especially itong mga ganahan mo invite dito nimo para sa mga gigs ba? Asa man ka ma-reach out or asa man, naba kay social media accounts, asa man kay contact number, yes, tribunal?
1: O, pwede ko ninyo follow sa Kuang Kuan YouTube channel, Raymond Frost Official. Yan nasa update page, Raymond Frost. Pwede ko nyo mag-follow this para aron maka-date mo kung sa'yo akong mga gigs every week or every month.
0: Bunal kayo na. Okay, so karoon na, naba kayo shout-out ito? Especially sa kato mga hindi suporta gini mo ba? Or naagisin mo kailan pirmi ba? Especially sa kinabuhi sa musikiro, di man gid pwede nga wag kita mo suporta especially sa mga mahal sa kinabuhi. Na kay mga i-shout out diha.
1: Shout out di ko bro sa akong first ako ang pamilya na ni support na ko cross family, Tautu family, kabating na family, Spanty family, Toledo family. Wag din na sila ipupay na pag-suporta na ko. And wow. Shout out to my friend at ko ang sa engineer si Gary Oing for mixing my songs very good.
0: All right. So, naka mga pasalamatan do before nato ni i-play imong naka upcoming gigs before na naka upcoming gigs.
1: Naka ko i-kwan do variety band nga member ko. Name is Firelight's Band. Shout out nila. Para sa mga sa Oli, every Thursday, Friday, or Saturday.
0: Okay.
1: Sige. Ganyan sila masaroy naman dito.
0: Yan na kayo pasalamatan. Okay. Kisa may mong pasalamatan.
1: Pasalamat sa kundin mo. Okay, mo kung itagahan siya. Kanta mo ko pa sa car. Salamat sa
0: kundin. O niya, Alberto Spisa. Ito sa pasalamatan ng Alberto Spisa. O Filimon.
1: Salamat.
0: Okay. Wala na kayo nabiyaan diha. Para ito nang introduce mong kanta. Wala na kayo nabiyaan diha nga. Kinala pa rin mong isyagit sa kanina. Wala na. Sige daw.
1: Wala na. Okay.
0: Ika-introduce mong kanta. Ika-introduce mong kanta. Sige, Bunal.
1: Kanina akong first nga kanta is entitled Ikaw Akong Kalipo. Okay, salamat.
0: Okay.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mo nga napkin?
2: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
2: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
6: Idol, suertres result alas 5. 1. 8. 4.
5: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
6: Idol, nakaigo ba?
7: Raka-raka ni Filimon, kauban si Kulasido.
8: Mga idol, oras sa IFM. Alas 5.24 na!
9: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. Rak-raka ni Filimon, kauban si Kulasido!
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po. Nagpiflex for Plemex.
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: からだバイ。
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
2: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
1: Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus!
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: My budget? So

0: sarap sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi! Kini si Gumer.
5: Kini si Aimer.
4: Og kini si Insoy. Og kami ang
6: Missing Filimon.
4: Og naminaw kamo sa
6: Rakrakan ni Filimon.
4: Uban ni
5: Kulastido.
6: Paksit Rock and Roll.
7: Mga idol, ito ka na sa Lasingko, Baytis City na. And sa mga pag-tune in, welcome sa programang Rakrakan ni Filimon. Hatod, Carlos Alberto Spitsa og Missing Filimon. Ikatulo na nito ni ang atuig mga idol nga nag-uban diri sa IFM. Salamat kayo sa pagmahal o pagsalig, Alberto Spitsa og Missing Filimon sa IFM, especially kanako. Salamat yung kayo. O sa mga banda din nga mo send yung original songs do, sa'yo na kayo do. I-email lang do sa rakrakanifilimon@gmail.com. Yan na makita din sa account. Hindi nga napito. Mabaw sa date. Kada. rakrakanifilimon@gmail.com. Okay? So ako na shoutout si Kuanday, si Jules Hakosalem, aka Bang Bang. Si Bibang din. Si Bibang, kataga lumad, kataga dumanog. Sana all, okay? So karon, do. Ato, ikaduhan nga banda nga interviewon do. Ato na nang ilailahon do. Sige. Actually, ikaduhan na nilang kanta ni nga naaron sa itong programa. Ilang unang kanta nga na-feature kay katong panamilit. Nga nag-isunda na yung lain na sa nga ilang kanta do. So ito na interviewon. Ato nga patingugon ang taga Midnight Memories. Hello, may hapon do.
8: Hello, may hapon do. May hapon
7: do. Kisa ni palihog, babe. Kisa ni palihog. Pailailang sabi.
8: This is Eliezer Martin.
7: Ang bukalista.
8: Yes, yes, so.
7: Ingon sila ba basta ang bukalista? Bukalista bitaw sa banda kay mo kun dinay gwapo. Tinuod ado? Tinuod ado? Sa?
8: Regili ya tala tinuod.
7: Adi tinuod ay bitaw kay bro. Yala sila ba sa bukalista do ko sa banda mo. Kay ko frontman mga gwapo do na. Abot ako di ko ka-relate anak yo. Sa ko wapo ko sa lagun magbanda-banda. Pero ingon sila gwapo do ba sa mga bukalista ko no. So ikaw bukalista ka sa gwapo dai. Okay. Okay, do. May hapon niya. Sige. So, karon do. Ikaduhan niyo ning kanta nga na ma-feature diri sa itong programang Rakraka ni Filimon. So, karon, kani, kinsa may nag-compose aning kantaha, do? Kaning hulat, guheng nako, sosyal, ah. Pura bang sigibay, sigigo, lubat nako, ano, iwan sa, hulat, guheng nako. Usa man ni all about ang kanta, be?
8: Gisulat
7: ni Gisulat ni Sinyong gitarista. Gitarista. Unsa man ni siya about? Unsa man ni siya about daw?
8: About ni sa mga marupok na tao.
7: Usa do?
8: Para ni sa mga marupok na tao.
7: Hulo.
8: Kada bitaw. Kada ba? Dito malo na ginapasar ta pero marupok gyud mo gigay ka.
7: Hulo na hiya ra. Hala dahang maigo na, dahang maigo na. Kada bitaw gipaasa ka do nga ikaw ra pero binhiman di ay daghan di mo no.
8: Oh,
7: paita. Kaya, o dami, sabi mo ka, nagipaasa bito ka nga, oh, ikaw ra, then, o makikita, o mas labaw pa ni mo, biyaan ra day ka, sakita. Di ba no?
8: Oh, yes, do.
7: Paita.
8: Pero, nakapaita, yun. Nagkabalaw na ka nagipaasa ka, pero, marotok, gaya pang isap na awat, gaya
7: pang nangyayang. Oh, natural. Kaya, di man yung ganahan, good nga, imong ilet go, basin, like, buto ko mga sa mga, basin na pa'y chance, basin madapa ba, di ba no?
8: Yes, do.
7: Mo, di, so. Pero sa mga maninin yun na dahimo ni kantaha. Karon sa amo gyud ni naluto kay kantang hulat going nako.
8: Nakaluto sa isa ka tape.
7: Pero karon hira.
8: Pero dugay ni siya nga kanta.
7: Dugay na ni ay.
8: Oh, dugay na ni pero mga last year yata ni siya na record tama na bilis tang ba.
7: Okay sige. So karon do. Oh, yeah, yes.
8: Kani siya do. Na siya music video available sa YouTube.
7: Kasi ganyan sila. Usaw man nila pagtanaw sa inyong music video. Sige, isibiya sa kahanginan ang inyong social media accounts o ganyang mga inyong mga online streaming platforms. Sige ko, isibiya.
8: Makita namin niyo sa naanami official Facebook page Midnight Memories.
7: Mm-hmm.
8: Facebook and Instagram Midnight Memories. YouTube Nagapon Midnight Memories. No? And Nagapon may account sa Midnight Memories lang. No? nari ako mga video, hindi niyo makita ang mga original kanta o mga music videos. Yan.
7: Ah, okay. So, karondo, ako pukunta na. Nabo may mga upcoming gigs do?
8: Nado, parang July 8 na may gig sa Dungkart.
7: Asa do, asa?
8: July 8, Dungkart, Bukidnon.
7: July 8, ato mo sa Bukidnon?
8: Ah, yes, do.
7: Oh, fighter. Sige, usa may event dito?
8: Kuha na siya do. Mura siya ka ng turnover na event dito. Galito ka balo sa
7: siya. Fighter. Fighter. Sige, so napaka i-shout out do or pasalamatan do?
8: Wala na siguro. Salamat pa sa mga kwan. Napinto.
7: Ang Alberto's Pizza, ito pasalamatan balik o ang Missing Filimon, di ba? Alright.
8: Yes, so, yeah.
7: Sige do!
8: Alberto's Pizza, salamat kayo.
7: Okay, sige do. Yes? Hello?
8: Yes, do.
7: Okay, putol-putol kita na orang. Hindi kita makunik ronda. Hindi kita makunik ronda. Tunggu siya rin sa panahon, da. O, sige do. Usapan to do. Usapan to do. Usapan yung masumpay. Usapan yung masunti do.
8: Salamat sa Alberto's Pizza and Missing Filimon sa pag katawagayin yung tigay sa mga feature ang pangkan. Salamat kayo do.
7: Okay, sige. Okay, sige do. Wala namang kakayabiyaan. Sige, ikaw na introduce sa inyong kanta do. Sa inyong kanta sa Midnight Memories. Ibunal, go, introduce.
8: Sige do. Once again, may hapon sa kanan. Sige, pagkita. Minasa na magustuhan ninyo ang mga audio kanta para sa mga morpo. And ang title lang ni
3: this song is brought to you by.
7: Wait,

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Napasalasalate ng toto coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na. Din.
4: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Rak-rakan ni Filimon. Kauban si Kulasido.
7: By the way, ito na yung shoutout ha si Armida Montesilio Flores. Hello, thank you for watching. O si Doc Doc Bam Bam or Bombshell Furnace Dilemi. Thank you, Doc. Salamat, Doc. O si Rex Kida, nga return oron niya, ha. Diyan sabay sa Surigao. Salamat kayo, Doc Bam Bam. And of course, ni Manding. Thank you for viewing. Okay, oras sa IFM. Alas 5.41 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Rak-rakan ni Filimon, kauban si Kulasino.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
13: Ma, naako ana.
12: Ang maintenance sa papa nimo?
13: Naako ana.
12: Ang para sa allergy o ubo?
13: Ma, naako ana.
12: Unya ang...
13: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
12: Nya, akong kiss.
13: Ma, naaka ana.
14: Watson's Generics.
1: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
15: Hi! Kini si Gumer.
16: Kini si Aimer.
15: Og kini si Insoy. Og kami ang
17: Missing Filimon.
15: Og naminaw kamo sa
17: Rak-rakan ni Filimon.
15: Uban eh.
18: Kulasido.
17: Paksit. Rock and roll.
7: Mga idol, oras sa FM 5.43 na. Yato sa ipang shoutout mga nag-views to ang Facebook Live. Okay, mayong pabinaw ha, pagtanaw ni Raymond Pros, nagtanaw din siya, and then Marlon Mercado sa May Banilad. Marlon Mercado sa Banilad. Okay, salamat sa pagtanaw, ano. And then, uy, hello, DJ Kulas, paksit, guapo eh. Ayaw ba? Kunsi sa jid ko aling maayo ron, makunsi sa jid ko maayo ani ba? And then, Doc Bombshell Fernandez Demi, thank you Doc sa pag-view ha. And hi ni Clarence Jade Avenido. And then, isa man eh. We've got 11,000 viewers and mga idol. Mas maayo siguro do i-follow na lang o i-like na sa ako ang page B. Oh, para ma-update mo sa ko sa atong mga ganap diri sa istasyonan ba, especially sa rakrakan mga idol ba. Please do follow, like and share po sa akong page B, DJ Kulas Nido. Again, DJ Kulas Nido. And of course, i-follow lang po ang Missing Filimon o ang Alberto's Pizza. Ato pasalamatan sila tanan mga idol. Again, aha, okay, somebody, shout out ko somebody. Okay, shout out. Sabi may pa-shout out diri. Okay. Okay. Mga idol. So karon, 'di ba ingon mo ko tulo ka banda at tulo ka artist ang i-feature karong hapuna. Mm. So dito lang ngayon, at least kinakontak gyud ako. Abi man balaka ko, abi mo din ako makontak. Sige, ato ring ilailahon ang usa sa mga miyembro sa bandang sa crew, pero sa kuwan, di man sila banda, bro. Sabi sila, marag, hip-hop sila, marag, upat sila kapag mga pinarap, R&B hip-hop nilang style, ang Ag-Ag Crew. Ato na yung ilalahon, bisa ka dali. Ato na silang ilalahon. Hello, do, may hapon, do.
0: Ay, may hatol.
7: Ah, sasakta ba ko? Dili mo banda, bro. Mura mo mga rapper, no?
0: Sorry, banda gil mi.
7: Ah, banda gil mo? Dahyon? Dahyon?
0: Dahyon. Kami, di ba ako, si Ryan, may singer.
7: Ah, so, ano lagi? Upat lagi mo? Pinan mo, upat lagi mo, ano lagi membro? Asa man ani? So, tulong mo ka mag-vocalista?
0: Oo, tulong.
7: Nya, asa man yung usaan eh?
0: Drummer.
7: Nya, asa man yung lay membro? Gitarista, asa man?
0: Mag-play sa doon guitar niya.
7: Ah, pero, ah, sige.
0: Oo, currently, nang-recruited ko mga other
7: methods. Ah, na-recruit pa na yung muna. Ah, okay. So, karon, puro mga kuhan, puro na mga electronic, ako sabi, mahalo mo mga sampler style, ano, so mahalo mo sa magamit mo sa mga MIDI. Diba? Sakto ko, no? Tora, o. Sisto ko lagi. Kaya sige, ito ko ihap. Huwag tulong ni sila kabukalista. Diyan, usay drummer. Usay, di po din matawag o drum and bass. Kaya huwag sa bahista. Okay? Sige. Nga nung kita mo na yung ag-ag crew, do? Nga nung kita mo na yung ag-ag crew?
0: Actually, ang ag-ag is anger given, anger gain. So,
7: sato. Anger?
0: Anger given, anger gain.
7: Anger giver, anger?
0: Given. Anger gain.
7: Anger ka na masuko? Muna siya, pasabot mo, anger?
0: Oo, oh.
7: Anger given, anger gain. O sa'yo may pasabot, ano? May pasabot na ako, in English, magudoy na. Pag-isit yung in English, pasabot na ako, kubigis na anger given, anger gain. Pero before naman pasabot, before naman na-explain do, ako sa i-shoutout, ako ni Soon, kahigala sa Nacho, si Nacho Gabuatan. Ako ni Soon, kahigala sa TC pa may. Hello, Malanas! Salamat sa pagtanaw. Narin siya sa PCSO. Sana all, right? Usay number na, no? Salamat ka, Liman. Nasyo, salamat, bay. Sige, panahin na, no? Anger given, anger gain. Usay pasabot na, no?
0: Basically, it's a political statement.
7: Ah, usa?
0: Political statement.
7: Usa, no?
0: Political statement.
7: Ah, political statement. Sige, no? Pasabot na, no? Anger given, anger gain. So, pasabot?
0: Pasabot is, like, kung sa among nakita na kalalot mo po na mong ihatan.
7: Nakawin
0: sa among mga kanta.
7: Ah, so but meaning to say, tungod sa inyong sa ilang gibuhat sa nga wak mo ka o yun, ihatagan mo og rason nga ng mga maglagot mo sa ilang mga binuhatan, mauna, nagbuhat mo kanta, mauna ilang nakuha si gain. Sakto, no? Tuara. Hay, nasabta na ginako na ang anger given, anger gain. Ako, wala naman ko. Ako, voice out. Ako, kay kawin ko, ha. Serve the people. Inanam niya ako. Uy, nara. Sige. So, karon, mo na yung muha. Mo na yung egg. Usama ni pag-suti ag-ag crew or AGAG crew? Oh, social AGAG crew. AGAG crew. Wow. Usa?
0: Ag-ag crew.
7: Ag-ag crew. Okay. So, karon, sa amin ni natukod niyo ang grupo?
0: Bangura, mga months ago pa, dahil din may mga
7: banda. Ah, mahulog ni siya project. Project ba ninyo? No?
0: Side project.
7: Side ba ninyo? Ah, so mahulog ni siya experimental as of the moment. Kung okay ba na? Okay. So, kamo ta sa tayo sa mga, naamoy mga tayo sa mga banda, lilain mo genre, but kaning grupo, project ban ninyo, yung testing the waters mo, kung okay ba? Okay. Masabtan ra. Sige. So, karon, unsa man niya about yung Basta Bisaya, Guapa? Tinuod bang gina? Pero wala kaya tingin rin, na ba yung nasulti din yung Basta Bisaya po, Guapo? Wala, na ba rin? Lais na kayo bito, no? Parang ka, Basta Bisaya, Guapo niya. Kamu mga laki na nga ta. Kuriduahan. Uy, di ba? sige. So, kisang may nag-compose din yung Basta Bisaya, Guapa?
0: Ako?
7: Nga naman.
0: So, basically, ibang lang ako kanta, dedicated sa mga Bisaya. Mga kabahe din. Mention na name sa kanta. Wala sa mga friends nga di-appeal lang po na ako sa kanta.
7: Nakay familiar din nga.
0: Sige.
7: Nakay familiar din nga now. Kaya si Biba, kaila. Ako magiging suod mo kaila. Nakay familiar din nga now. Kanina yung nag-eyeglass dito ang katapan ni Bibang. Pamilyar ko ni Nao nga. Skater mo si Bibang good? No. Pamilyar ko ni Nao nga. Okay. So karon do. Sige karon, so karon. Naa ba mo yung mga social media accounts? Unsa man pag reach out ninyo do? Kung naay mo invite ninyo do.
0: Aming Facebook page. Aw, dahil ni TikTok.
7: No, so, mo TikTok din mo manayo sa mo dai. Manayo sa kulba. Manayo mo sti mo pagkute mo sa TikTok sa man sige dayon. Dai boy, sige, isulti, isulti sa man.
0: So far wala pa ni schedule niya mga di. Kay busy sa work.
7: Sabi
0: ta sa schedule ni Viva like on the
7: sige. So ila-ila nalimot ko ito pa ila-ila daw kayo mga miyembro adik. Upat pa man mo dire. Mura sa mga ni Guapings at tulo man itong Guapings dai sige. O sa mga ani. Ah, F4 ah, kraan oi. Sige, ila-ila na ni mga miyembro ni mo ani. Imong mga kauban sige.
0: Lindsay.
7: Asa ani kanina? Asa ani kanina nag change?
0: Oh, nag eyeglass.
7: Oh. Nag eyeglass ni Lindsay. Asa ani kanina nag hood? Ah, klaro kay Bibang ni.
0: Ah, Bibang. Sad na ko.
7: Sa
0: na hood. Eh, nasa umbo si John.
7: Nagsagsag na si?
0: Parang naglingkod sa si Dab.
7: Okay, dayon sa North, kanyang nag-shades?
0: Si Ryan.
7: Ah, si Ryan. Okay, sige. So, nakailain shout-out do o pasalamatan do before natin introduce niyo ang kanta?
0: Shout-out by si Maxim. Mag-birthday o ba?
7: Maxim katong delivery na Maxim delivery sa. Apila na po ng Grab ug ride in usaban. Sige. Sa Maxim dayon.
0: And salamat dai sa kanang Albert ug meeting telephone po sa picture sa amo ang anak.
7: Nya usa pa.
0: Shout out sa dinong anak si Gugert.
7: Nya isa pa pala na.
0: Ah, wala na.
7: Oh, sige, salamat kayo mo. Salamat kayo do. Ag crew. Karon do, introduce inyo ang kanta do. Sige.
0: Salamat kayo sa pag-feature sa ISM. Introduce na ang kanta na Basta Bisaya na Guapa.
7: Ato ni Paminal mga idol.
0: Salamat, idol.
16: Yeah. Bisaya pa. Bisaya sa Mindanao.
18: Raka-raka ni Filimon sa 93.9 IFM. Pabugnan pa ni
19: Kulas ni Do.

0: Wow, fighter kayo. Ag-ag crew, basta bisaya, guapa, paksit.
1: Paksit.
0: May dato, oras na 5.54 na mga idol niya. Wala tayo yung oras, mga doon, mga dato. Ipa-shout ka talibi, mga nag-views ng Facebook Live. Again, ni Doc Bombshell Fernandez, Dime, thank you for watching. Oh, si Bang Bang, sorry. Si Bibang, ako sorry, thank you, Doc. Pag-tanaw, Bang ha. And then, of course, ni Manding Mids, hello, ni Madia. And of course, ni Clarence Jade Avenido, ni pa-shoutout dol kulas dito Jenis Lo Chavez, thank you yung tanong mga sa mga nag-view ha. Okay, sa katunga na mag-send yung mga kanta do, all you have to do i-email lang do sa rakrakanifilimon@gmail.com. again, i-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. at masalamat na pag-usap Alberta's Pizza, salamat sa pagsalig sa IFM Ganako o ang Missing Filimon, sa salamat kayo sa pagpangga. Masunod na mga idol ang programang gabi na ay, of course, Idol Chixi, nag-andam siya mga songs, mga idol. And then, si Idol Dubs, 9 to 12, sa IFM Kubati, sa gabi, featuring What's the Style sa IFM, nag-andam siya mga idol. Kaya, you know, masama sa kong kanina, nami, importante yung adto-adto nga hon dito mga idol. Pero ako may nabilin din, so ako sa inyo, ako sa nangkaroon din ito mga sipiat. Ano? Okay? So, this has been KULAS, kung sila saying, my heart belongs to you, and your heart belongs to IFM. 93.9 Cebu. Papungan pa ni, adios, mi amigos, and muna ako ang bye-bye song, kaya sa mga ng Red Stream, ikaw lang yun. Raka-raka ni Filipino.

0: FM
1: 만복 난파네.
2: Hoy, Mardier! Kusuka ka din mo manglaban, no?
3: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
2: Oy, koreksyon! Dili na sa kadaghanon sa imong labhonon, kundi sa imong sabong gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labhonon, don't worry, Mardier! Kay niya na ang...
4: coffee, laundry soap! Ang rayna sa labada!
5: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Siko! Hawa!
1: Aga!
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka. Kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
2: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm, Zap, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kaya naman sabi ako ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.
11: You

0: Mini Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa na eh.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto,
10: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: DGX 500.
11: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
15: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisang gabi?
16: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ako dai sa Irene Lanit gikan sa Upper Tingog Mandawi City nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay bike. Salamat dai sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog paminaw mo bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
19: Abo.
18: Alun. Ayaw, sakto ra to.

0: 93.9.
1: Mapungkan pa ni, eh, bad trip kay Kurun Pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igo na pa kita sweldo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, Pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, Pre, na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

Supportive ka man lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, pakarawan. Pablo.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag rice energy pop.
2: Ah! Ang oras gepto karinyo sa
3: Live Right Pro.
2: Protection sa atay.
3: Live Right Pro.
2: Na isili mar.
3: Inapagi multivitamins.
2: Mag Live Up na ta.
3: Uban ang Live Right Pro.
4: Mayong, mayong, mayong, mayong gabi, Sugbo! Ano yan ang naginusaran Tom Chicks, Tambok Pero Chicks, and Chikador, ang Sexy Idol Chicksy, programang gabi na ay on the first Friday of the month, mga idol, Hulyo 3, tuig 2025. Uy, special edition sa ta, sa ato ang gabi na ay, diin mas dagang sunata ang inyong madunggan, mga idol, on a Friday, mas relax, but at the same time, chika-chika po tayo ginagmay dari, no, Idol Chicksy, Idol, hangtod alas 9, inyong madunggan, ang mga sunata nga atong gipreparar alang kaninyo. Hinapanta nga nag-enjoy mo, mag-enjoy pa mo sa atong mga idalit karong gabi una. Maunang standby! Dari lang sa programang Gabi na ay kauban ko ang Chikador ang Sexy Idol Chicksy! Mapungan pa ni eh!
5: Ikaw ba? Sige pangabit, pang chicks! Pangitin na puglain, oy!
6: Wow! Wapo!
5: Uy! Palabi ha kung naginuton ta! Mapungan pa ni
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna ug sarambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og cash o product prizes.
9: Robin, Angela, ilis mog pwesto.
10: Ganun po.
9: Ana. Oh, laing post na pod.
10: Okay po.
9: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
11: Dugay naming nag-ilis, direk.
12: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
13: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
14: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
15: Lamit mag-rice, energy pop.
16: Lami mag-Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
17: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas ug dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kag pagawas pero dili pod ganahan masakitan, pwede ra kaayo. Pinaagi sa Calcium Sinusides Sinukot. Made with Sinaleaf Extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, Calcium Sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
1: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
20: I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: Bilang kilos gani?
24: 500. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
25: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Nai-fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
26: Sarap magkasama.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
27: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
28: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
30: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pambilin protektado.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi nyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabii. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget? So

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
2: Naka-empress, nakaka-impress.
3: Try mo na, sis. Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
4: Empress Shampoo for impressive hair.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate natto to cover acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na. Din.
8: Ang keratin na may plus.
9: Keratin plus.
4: Ang keratin na may plus.
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Kini si Max Urban.
15: Kini San Sigulyak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: kapahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, og sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
10: Borrow up to 90% of your savings.
8: No processing fee and get fast approval.
10: So you should
9: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund, solid kabon.
12: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
13: Ma, naakuana.
12: Ang maintenance sa papa nimo?
13: Naakuana.
12: Ang para sa allergy ug ubo?
13: Ma, naakuana.
12: Unya ang
13: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
12: Nya, akong kiss.
13: Ma, naakaana.
14: Watson's Generics.
15: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
16: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagong na kaya ngayong sinina.
7: Ma, si Lola!
17: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
16: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
17: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku kayo og tabang nako, ma.
16: Sinuod yung kainday. Basta labada, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ng pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mga idol, padayon gihapon mong naminaw sa programang Gabi na Ay, dire lang sa 93.9 IFM. Pugnan pa ni idol, na dyan ko ichika ninyo kay usahay, di ba ang panahon, bugna, usahay init, no? Pero bisan pa man, o bisang unsang orasa, pwede na gitang mga pi-idol. Samtang naminaw mo sa ato ang IFM 93.9 Cebu, panga pinagamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee mix for you. Usa sa active nga sagol ni ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sab aron alibyuhan ang mga sakit hatod sa arthritis. Unya idol, may pagtuon usab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan, no gluten-free pagit kini, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.

0: Okay, idol, sure ko. Nadangka na kayo mo gani. Bauan karong gabi una. Unya, syempre, mag-enjoy pagid mo sa mga sunata samtang magpadayo ng atong programa. Maunang standby. Dari lang sa 93.9 IFM. Kini ang gabi ina ay mapugnan pa ni
1: Ikaw pa moral chugkag. Si Kinsa, oy, di managad. Lingi sa diri, oy. Classmate ba ta sa una. Bayo ka, kay straight-straight, nagpananaw. Aw. Mapugnan ba ni?
2: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
6: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
10: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
12: 93.9 IFM.
13: Mapugnan pa ni!
14: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Tuwa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagoon D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
17: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
18: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300
13: kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang.
17: DTX 500 mabali sa mga butika.
18: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna ug sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og gas o product prices.
19: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
20: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
21: Gabi na ay!
20: Gabi na ay!
22: IFM. Ang chikadorang sexy idol chicksy.

Thank you.

0: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
5: Ganun po?
4: Ana! Oh, lying pose na po.
5: Okay po.
4: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
6: Dugay naming nag-ilis, direct.
7: Get to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
8: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
9: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
10: Lamit mag-rice, energy pop.
11: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimpos Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
16: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinaleaf extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
17: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
19: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-empress.
19: Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
19: Naka-empress. Nakaka-impress.
20: Try mo na, sis.
19: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress Shampoo. For impressive hair.
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay?
25: Liveraid Pro.
24: May Silymarin, may multivitamins pa.
25: Liver up na tayo
24: with Liveraid Pro.
26: Bilang kilos gani?
27: 500.
26: Hello?
27: Ma'am, bagsa presyo na gani, may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
28: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
29: Sarap magkasama!
30: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
31: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
32: Ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
33: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maimbuntag sa tanan, ako po si Shawi Queros nga taga Macarold, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa. Kay ang grasya, naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni...

0: 93.9.
1: Mapungan pa ni, eh, bad trip kay Kurun, pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Ibu Igor pag ito sweldo.
2: Aani na lang. Di baso.
1: Ayo, salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre, na. Prangko na.
3: Gabi ina ay, diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Mga idol, opening our second hour stretch para sa programa Gabi Ina Ay. Kauban gihapon ko Idol Chic si Anshika Dorang Sexy. Kumusta? Unsa may panihapon sa to mga idol karon? Unsa may lami i-crave basta kuan idol uy mga Biyernes. Nadi ni adlaw. Ambot lang ha. Ako mo share ko kay sa una pagkabata nako kay hinumdum ko nga it's either magununan ni akong inununan. Inununan ni akong lula idol o Biyernes. O baka na si mga higayon nga na ay munggos, napoy ginaling, mo ni mga sudaan na mo sa una sa adlaw nga Biyernes, ambot na mura na ito scheduling akong lula good. Pero kamo ba dul na mo may mga inana dul nga kana ah basta Biyernes yan ni ang sudaan. Tinyo ko kalimot kayo, mo tiyo mo panihapon murag na scheduling ako lula nga ay nani ang schedule, ani basta mote mga those were the days. Kamo man na may mga inana. Speaking of sudaan, shout out ko sa tanang mga karinderya nga nakatune in ato karon. Daghang salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw sa programa nga Gabi Ina Ay and IFM, no? Sa mga gipanggutom na din ha, kaon-kaon pod, way tambal sa paso mo kundi mo kaon lang, no? And i-enjoy ninyo ang inyohang dinner, mga idol. Mupadayon na sa Idol Chicks sa unahan, dugang sunata alang kaninyo para sa ato ang special Friday edition sa atong programang Gabi Ina Ay. Dere lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni...
3: Ikaw ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkuri ang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Mabungan ba ni?
4: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
9: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
8: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus!
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
14: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
15: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Agay tay!
14: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papahir ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
15: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
14: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
13: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
16: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
17: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
6: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
0: May budget.
4: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus.
4: Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold.
3: With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
5: Keratin plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Renal.
11: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Nak, nakapalit ba kang vitamins?
16: Ma, naakuana.
15: Ang maintenance sa papa nimo?
16: Naakuana.
15: Ang para sa allergy o ubo?
16: Ma, naakuana.
15: Unya ang...
16: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
15: Nya, akong kiss.
16: Ma, naakaana.
14: Watson's Generics.
17: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
18: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
14: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona imno na ko siya. Na-amgy time na mo active tagdaod, iginom na ko anak. Na-amgy siya ma-improve sa imong hang diri tutunlan. Na-amgod siya vitamin C. ImmuniPlus Wellness

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
3: ug katul-katul,
4: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar,
4: DTX 500!
6: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik ko sa kumbahan na ako, DTX 500, gito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna ug sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usa pang kargado para sa chance nga modaog og gas og product prices.
8: Yo, sa

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: This is the Flip Music exclusive.
1: Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Alam mo na.

0: That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: 93.9 IFM. Mapug ngayon pa ni Idol Chick. Sige hapon ni Dol. Sama sa kong giingon. Medyo kumpara sa other days. Medyo special lang ato ang Biyernes karon. Natay mga musika nga idalit alang kaninyo. Hinautonta nga inyong na-enjoy. Ug samtang, syempre no, nag-enjoy ta sa atong mga musika nga gidalit karong gabi una. Ay, mga idol, na dito'y kanunay nga pahimang noo, pahinumdom sa atong mga idol nga naka-tune in karon. Sa atong pag-amping sa atong panglawas, di gina ito nakalimtan, mga idol. Nasayod ba mo nga ang DTX 500 idol? Muni ang makatabang nato idol para po ma-improve ang ato ang health, no? Kaya ang DTX 500 idol, anakin yung sharantin nga nagikan sa palya. Ang sharantin idol, musuhid kini sa insulin function sa lawas. Mutamang usap kini, aron nga ma-stabilize ang blood sugar levels sa lawas. Munang idol, ikaya nato ang diabetes, pinaagi sa saktong diet o exercise, o pag-inom o DTX 500. Busa idol ha, adto na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar o pag-DTX 500 na. Standby mga idol, dugang sunata alang kaninyo sa itong programang Gabi na Ay, diri lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni Happy Friday!
2: Ikaw ba? Ana-ana baka nga say Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag as purang mupatay. Huwag ta mo, ma. Papunan ka ni.
3: 93.9 IFM. Papunan pa ni.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Need

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patunugin mo!
3: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abang sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: 93.9 FM. Mapo ngayon pa ni Uy mo. Shoutout ko sa mga idol nato din ha. Nga excited kay weekend. Naiuban nga na yung mga weekend plans. Idol, asaman mo maglaag-laag. No? Depende kita sa panahon kayo. Usahay init, usahay uwan. Pero kung asa man gani nang hinaot si Idol Chicks, si Idol Hanga, safe ang inyuhang mga lakaw. No? Importante ginasus na binas panahon karon. Speaking of being safe, ang ato pong mga drivers, mga riders, sa kanunay magmatngon Idol ha, dili ta mag-reckless sa kadalanan para di punta ma-aksidente o di ta makahasol sa uban mo. Diyan na ito ang kanunay nga reminder mga Idol. Anyway, highway, di na maglangay sa Idol Chicks, dugang sa nataalang kaninyo. Siyempre, diri lang sa programang Gabi Inaayan, a special edition sa first Friday of the month, mga idol. Stand by! Mapugngan pa ni A!
2: Ikaw ba? Coffee lab, madiay ka? Wes, regalawan ka ng termos. Mapugngan pa ni!
3: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
4: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
3: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
4: Apat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
3: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa to.
4: Hoy, asa man ka?
3: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
5: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
6: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kadaadlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
7: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
8: Sis, ganda ng hair!
9: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
8: Naka-empress! Nakaka-impress!
9: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
10: Empress Shampoo for impressive hair.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up!
13: May budget?
14: So

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
5: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
4: Bet 88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus.
9: Keratin plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
12: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbana na ako. TTX 500. Kito capsules a day. Mintin lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
11: TTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
14: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi. Ang idol ko FM
15: 93.9.
14: IFM.
16: Drama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
17: gabi na ay!
16: Gabi na ay!
18: IFM.
19: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: 93.9 FM. Mapugay pa ni Idol Chicks yan. Tsaka darang sexy gihapon ni Idol. Lagang salamat ha sa inyong kanunay pakiguban sa atong special edition sa programang Gabi na Ay on a First Friday, mga Idol. Unya, syempre, no, sa dili pa ko hingpit nga mo move forward. Ready pa ta hingpit mo move forward sa musunod nga programa, mga Idol. Aba, naichika niyo si Idol Chicks si... Aba, mangutana ko. Kanunay bakang nagluya, Idol? O, muna akong pangutana, ha? Posible mang good nga kulang ka sa B vitamins. Kabalo ba ka, Idol, nga makuha ni ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto pa og dako, Idol, kay nganuman sa 20 pesos lang ang kantidad, kompleto na ang B vitamins nga imuhang kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, Idol, ha, may lain kining 16 nga mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang uptake, alerto og dili limtanon. Himsog pag yun ang tibok lawas, munang ayaw kalimot sa pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Standby mga Idol, awing bahin sa programang Gabi na Ay, dire lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni A.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
2: Mapugnan pa ni...
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Alco Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political commission sa mga regio. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dito lang sa satiyan, di siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Pagkasalamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna og sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit, usa pang kargado para sa chance nga mo og gas og product prices.
13: Yo, sa-

0: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This song is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni Idol ang inaot sa Idol Chicks. Sinalingaw mo sa tubang musika ang gihalad. Alang kaninyo karong adlaw nga Biyernes, mga Idol. Thank you so much sa mga nakatune in. Bisag asa man mo nagbiyahe, labi na sa mga taxi units nga gipili tang makauban, mga Idol, no? And of course, ay mo kalimot ha og mang adlaw kusina sa IFM, sa IFM balita sa buntag, mga Idol. After this program, musunod na ang programang Kumbati sa Gabi. At tangin ninyo ang What's the Style? Uguban pang segments, mga Idol, coming right up. Hangtod next week, mga Idol, para sa ato ang regular nga programming. Salamat sa inyo pakiguban sa itong special nga edition karong gabi una sa gabi ina ay kini si Idol Chixie. Stand by. Dali lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A. Happy weekend, everyone!
2: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
8: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
9: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
5: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
17: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
18: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko nito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako believe.

0: and polycotton. Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 27, ang payo ng mga magulang. Dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sasa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatsyak na mabuti itong kanyang sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Nung ako'y bata pa, nasa kupkupa ni ama, batang-bata, walang malay. Tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas, bibigyang kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda anong inam, at putong ng kalwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, di huwag lalapitan. Pagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwanag. Way. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...

taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!

0: ang Idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, tik. O glabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
11: Ang ride ang white corona, dai mabina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Malingaw siya ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa, Jud.
0: Maunang ako, di na Jud bubalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo o sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi'y featuring What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!

0: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT nyo mo.
1: Psst, Idol, ikaw. Alina. Kung bati na.
2: Ikaw ba? Sige nga naman tati ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan man ay ko ni mo sa yun ana day ka Karoen mapungan ba ni
3: Sis, gisapot lagi ka.
4: Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
4: Unsay gamit ni mo nga napkin?
3: Ha? Why man, unsay labot?
4: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha?
4: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
4: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka?
5: Salamat kayo, sis, ha?
3: Sister's napkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
6: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
9: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
10: Fast-acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga

0: Permanent polycotton. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Seth, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan nyo, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatiyan. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bisita.

0: 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.

0: ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
1: Psst, ay dul ikaw. Alina, kumbati na.
2: Ikaw ba? Tulisan magkasa ako kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka ngaw. Ayaw sige panuktok, di.
3: Pabungan pa ni.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Ako si Lady Ning Tamay Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at orihinal.
11: Yo!

talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam,

0: Game ka idol?
1: Game set ka idol?
0: Game idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw idol. Game ni idol! Game ni idol! Game ni idol! Sa 93.9 IFM Cebu. Kaubad ang Windsor. Mapugan pa ni?
2: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambagdos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraful papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permisa 93.9 IFM. Cebu, mapugnan pa ni eh.
2: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
0: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie, Maria P.
8: Ang kiatan og sabaan, Idol Kula Tido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang buguy nga good boy, Idol Dubs.

0: Nyoljo ko sa IFM, oy, puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa, Jud.
0: Maunang ako, di na Jud mubalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!

0: Idol, ikaw! Alina! Kumbati na!
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
2: Oh. Mapugnan pa ni!
1: Oh.
3: Ulan man o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop, bisan unsang panahon. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Idol, ikaw! Alina! Kumbati na!
1: Hello, eh! Nautsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
2: Oh. Mapugnan pa ni!
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako ko pasalamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, hey!
3: Idol Mommy J's.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo gitig. Idol Mommy T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, hindi na pina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Ako si Barry. Ginaingon, mas palabiyon pa na ako na magbuwag miss akong asawa kaysa pabiyaan niya nga akong pagkasugaron. Mawkini ang itabo sa kong kinabuhi na dili na ako mahimong mahikalimtan. Bayalin. Oh, kay kung apodening akong manok, bay. Kung sa ba ni Bayalin, tara.
1: Purbida, no? Ay kablaka na, Weber. Very. Ay kablaka na. Ni ako nga doktor sa mga manok.
0: Maligi, maligi, sir.
1: Linggo, atras liyo.
0: Ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, sir.
1: Kuha ni mong daong, no? Dako, kikang daong.
2: Animal ka ba eh? Bantong lang nga nawa ang akong kwartang higitaguan. Eh, mo din ilapta na ron isugan ni mo.
0: Shhh! Irit ka lang. Ay, putak-putak niya. Di ba ka manok? Hmm? Ang bitaw, ako na kang giilisan.
2: Ang ganos ang manitaw.

0: Diing na nakanamo ni mama nimo nga ayaw pagpakasalan ng bare. Kay manok regi mahal ana.
1: Wahi ng pagbasol pa.
0: Wahi yun. Kay wa ka man maminaw ng mama nimo Melissa.
1: May palaging manok. Kay mangunay pa siya gliko. Mangunay yung atiman. Paim nun pagmahalon nga vitamins. Unya hapyod-hapyuron pa kada adlaw.
0: Unya ikaw?
1: Da. Wahi hapyuray oy.
0: Mo na resulta, Melissa.

Manuk!

0: Unsa?
1: Na, nagninatag hilaks bari pa, oy. Di man gani mukaon kay nag-uol og maayo.
0: Pastilan. Nganong yung naana, Mang Jud? Kung mo palitaig sila laing manok, ha?
1: Oh, mamagay na akong gisulti niya. Kulinton kay Sbari, kay sige ko natog kadaog manok ka. O ganing napagit ko noon na pilde, nabihag pagyod.

0: ஒரு பேர பத்தா மைனம் பயல
1: பவ்வா செய்ங்கள்.

0: alauna ng skatlaon. Wapagid mauling sugarol na kumpana eh. Haing katupain yun? Animal? Nalipay naman ang takong namatay itong iyang manok. Aron, wala na siya'y hapyod-hapyuron. Ni aman ang takong pero wala na git ko hapyura. Tawagan nga din ako eh.
1: Oh, shy.
0: Can that bitch?

alas dos na pasados kadlawon ay. Di ko mahimutang dili ko makatukon, dili ko mahibaw kung hain na rin si Barry. Simba ko pa lang, nakasugat na tong attic. Unya, unya, ay kinuo ko. Ay lang ito ni tugot na doon ay lota may tabo ni Barry. Bisag madlong mo to, pero love kito na ako siya, Lord.

0: ni Anata Barry.
1: Oh. Oh. Ano siya maning dapita? Uy, init pa lagi. Anong init? Mga impyerno, ne?
0: Impyerno pa ni. Kaya wa pa man gi-on ang aircon. Oh. Akong ipa-on sa room boy, ha?
2: Unsa?
3: Mole kina pa. Akong gi-contact ang iyang cellphone pero cannot be rich man. Nabalakan ako gahin tong tawhana to.
2: Report sa police.
3: Unsa?

0: Diba yan, di ka? Kay ingon sa mong amigo nga nakool ka.
1: Nakool ka ko. Ami-aoy.
0: Namatay mong asawa.
1: Simba ko.
0: Ansa dahi mong nagulaan?
1: Ikaw.
0: Sa'y nagulaan?
1: Ikaw nagulaan.
2: Ako ngayon.
1: Kalimat si kalami. Ikaw di ako nagulaan.
0: Pag-beauty ka. Sa kalami ako.
1: Di kao ni mong ako.
0: Pari.
1: Di kao ni mong ako. Lito ka, lito ka.
2: Kano.
1: Ako na siya.

0: sir.
1: Nara siya, ma'am. Mabilisa.
0: Oh. Uy. Nakatugin taon si Pari. Salamat kay okay na siya, sir.
1: Purtiging hinanukan niya, ma'am.
0: Time pa.
1: Ganun, ma'am.
0: Nga nung wa naman ni siya gisulob, sir.
1: Mawgar niyang akong giingon ni mo, ma'am, nga pwerteng okehan ni sir. Kay nakita na ni mo sa CCTV, kapira. May babae siyang gi kauban ning kwartoha. O gibiyaan lang siya. Oh, iyang pitaka, ma'am. Wa na isod. Gihimbulbulan.
0: Unsa? Ang buot ni mong ipasabot, sir, nga?
1: Nakigdirbi si sir sa usaka bayarang babae, ma'am.
0: Hinyam!

0: uwaw kay Gotong Higayuna. Kay nakitaan ko sa akong asawa. Iguman sa mga pulis nga, nag-bold lang kuno ko. Payano, ibiyaan ko ni Charito o gikuha ang tanan kong kwarta sa akong pitaka. Saon? Derby mo kong Charito. Sakpan, uy!
1: Magtumang kasama ang kagi ni Barry Dinining Tulumanon. What's the style? Nakikderby o babaeng bayaran e-style? Kinimaong sugilanon, isuot ni Cecil Danisus Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw o bawa sa duka, Style Idol!
1: Ikaw ba? Magtrensel makaka! Pero matog, nag-alaon na. Alaon na sa kadlaon, di ay pahuay, ay mayot! Mabungan ba ni?
2: Sa balita at tugtugan, Idol

0: 93.9.
1: Di juta mapingi spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa atong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto simple ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: IMM ES Extransición Iftana.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: 93.9 IFM.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto jining radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: 93.9.
1: IFM. Di jutama ping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire jud ta.
2: Bao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maori sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: FMAS Extra Session Iftana!
1: Hello, eh. Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Idol Mommy J.
4: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo gitik. Idol Mommy T.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang buguy nga good boy, Idol Dubs.

0: Game ka idol?
1: Game sa to idol.
0: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni?

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I
1: FM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan

lang iba sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.

way, naunsa naman ni nga kong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

ikaw bang, may kay kamo pakiling, no? May kay kamo pakiling, pero dili ni mo tiwason, pula tahong tanon ka sa kong gugma. Papungin pa ni...

0: sa mahigit kita.
1: Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa to, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Bawi sa noo pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kelos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM Cebu. Mapugnan pa ni eh.
3: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
9: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
14: Ang market man on the run, Idol, B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
17: Ang ride nga white corona, hindi na pina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: sa puntag o gabi'i anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: IFM 93.9. IFM.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

0: Hello, eh. Nauntsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalo-adla o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!
2: Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
7: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
8: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
9: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido!
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: buntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Cha, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I FM.
1: Buntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.

Abi na ra makasbalay no, di na sa kakabaw mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Na, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangan pa ni.

0: sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

Hello, wait. Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa

Ikaw ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw. Karoon! Mapungan ba ni...

0: mahigit.
1: Hello, eh. Naot sa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol?
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa par-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
6: Ako.
5: Alo. Ayaw, sakto ra to. Ay. Hawak mo ang beat,
3: hawak mo ang the beat. Sa bawat galaw. Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O gabi.
8: Bugitik, Idol Mami Tik.
9: Boss man, cute gihan, Idol Buiki.
10: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie Maria P.
12: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Idol, itong oras na stress, unsi na des kabuntagon. Wow! It's Saturday, July 4, 2026, mga idol. Ay! Ari na punta, ari na punta. Ala, ay katapos ang hunat na ninaturoin sa simana. Ay, bongga. Be, arita, arita, atong tanaw ng inyong mga performance level gahapon, karon. Unsa man ang klase ka performance level, mamitik. Depende kung sa imong gibuhat gahapon o karon. Oh! Agoroy! Diara! Ay, pagkumustaon sa din ako, be ang nga natutuan gahapon. Basta ba lang inyohang pagpatutho? Tutho! Kaayo! Bita, eh! Ala, sige na! Kumbati na ta! Kumbati na darong orasa, idol! Why maglangan-langan para why maulahi? Puro ta mag-una! Mas lami maginang mga iyon-ana, no? Kanang kamas tataman sa ginhawa ba? Ayan po na, kamas ka, kanang mura lang yung kagapunga-punga. Ah! Kamas, kamas, para sa pangkabuhayan showcase. Oh! Dahil may buntag Metro Cebu, mayong buntag Central Visayas. Ah! Bitaw ay mga idol, asa man murong adlaw, asa man murong mag-weekend party? Pwede ragi ko ninyong kuyogon. Pwede ko ninyong i-side beat na mag ko ninyo. Oh. Sa kailangan mo dahan ako, mukuyog jud ko. Pasadalain lafang. Bitaw ay... Musta ba nga ito mga pinalangga ng Carbon Market? Musta ba nga ito mga tendera di ang mga tendero? Musta ba di nga ito ang mga naghinakutay pa sa mga bugat kayo nga mga utanon? Sama sa kalbasa, sa yuti, gabi, unsa pa may mga bugat din na nga mga baligyaonon. Pero for sure, gamay nila na inyong mga baligyaonon kay gabi para taga-sugod o pang-display das carbon, mga idol. Ato mga masahan na ito, mga pinalangga din ha, ha? Unya, ala, sige na, inta na na ninyo din ha. Inta na na ninyo para dilita malangan sa ito ang paglihok-lihok. Unya, kaya lang Sabado maroon, kumusta ako sa dito ang ato mga pinalangga din sa kilin sa DYHP o sa IFM, kaya na ay tabo din mga idol. Musta man mo di ati? Sure ko nga nanakob pamuro sa inyong mga baligya din na nag-tikong-kong-tikong-kong pamuron. Pero ang uban, naginahine, nagtungko sa ilahang himutangan. Okay, dili na madugay. Ayaw na mga bli, napunta sila din sa skilid. Sa mga naadres sa uptown area, sa dili, karamitang murag laayan matong carbon, kaya mora inyong paliton. Na ay mga baligya dirikinin sa DYHP o sa IFM, ha? Dito sa may Ramos Extension. Saan dyan ba yun? Dito sa may Ramos Extension! Di lang yung magsinigbin. Nausok na ba yan na mo dito? Ay, sig-sig... Kwan yan, sinigbin. Ayaw, sig-sinigbin ayot. Oh... Kita sa mga nag-api-kapi na rin din ha. May buntag. May buntag sa mga naulian na silang mga gibati. Wala na nagselos-selos. Ay, wait lang. Wow, na ako na among cellphone kay Kuan. Ako pa nag-recharge. Di ay. Oh, di ba? Dara. Ay, nako. Nako, bye. Pinakay mga attendance check na ito mga idol. Sige kong tabi din. Yung nga mo na cellphone number nun. No? Narito to skill it. Akong i-charge, mga idol. Hala, sige na, sige na. Imta na na ninyo, imta na na ninyo. Kaya itong oras, oh. Oras sa IFM o sa Tibok Metro, Cebu, alas 3:16 sa Tres Kabuntagon. Nanog-ab man ko, eh. Kaya ito sa nababasari ng mga attendance, Diribi. Amamitik, magpa-attendance lang ko, may muntag ni mo din, ha? Si Boyd Standoyani, shout out ko ni Ma'am Verma Aquino, ni Miss M, o ni Ma'am Vel Hatamosa. Salamat sa pagbasa, Amamitik. May muntag mo niya, Sir Boyd Standoyan. Hukaw na kaya kung kuko, mga idol. Nakaon mong gumigabiig, mga kanang Lansonis, bitaw. Tapos kay Lansonis, gabi. Tapos bitaw siya niya. Maka, kung ano na, kanang ang tagok, ba, aris kuko. Murangin ko, gadaro. Ay, tabaka niya. Ako sa kwao rin na skillet. Da. Malitingog yun. Itingog yun ako ko na. Puk. Naanap na. O, saan yun na. Puk. Oh. Tapos, ay, ito sa mga idol. Ay. Bebe. Ito rin mamasahan inyong mga greetings. Ay, mayong buntag di mo na, Mami Tick. O, sa tanang naminaw sa IFM, ilabi na nila ni Flor Basok and Family. Oh. Jelma Kilikot. Uh-huh. Salamat kaayo, Mami Tick, sa Upper Kasili Dini. Dere sa May Consolacion, si Mitch Shakur Consejo. God bless ninyo diha. Aha. May muntag. At ang oras sa stress, si Shetty Das Kamuntago, ni si Otso na di ay. At si Kayla Giro ng show, mga idol. Manigin ko nga, actually, angach tiyan. Bitay 0923-112-8701. Oh. Para ka na yung i-dial, ha? 0923-112-8701. Sa inyo mga greetings. Sa ato mga pa-shoutout. O nga, may buntag des mga taga-Buhol. Aha. Uh-huh. Salamat kaayo. Unya gahapon ako deng i-greet no ang pinalanggang mama mami ni Sir Ken Toledo ni Idol Tweety kay maminaw gid sila. Salamat kaayo sa the beautiful mother ni Sir Ken Toledo diya sa may Bilar Bohol. Mayong buntag. Kumusta man? Uy, salamat kaayo. O, namura kong gakalang ako sa iyong mabarang. Sabi tas langob gamay, mga idol. Kailingaw kaayo gapo, no? Kili lang sana ako isulti. Basta si Idol Tweety kay na kung ano sa iyang bagong journey. Sa iyang kinaboy kong mauna nga atangatangi. O niya, sa pagbalik ni Idol Tweety, salamat kay Idol Tweety o Mr. Ken Toledo. O, Mr. and Miss. Good morning, Mami Tick! Morning, Mami! Morning! Sabi niya! Shout out ko sa tanan nila ni Ma'am Verma, Sir Boyax, ni Ma'am Auring o ni Sir Inting ako sa Lem, ni Ma'am Feli Rosales, Ma'am Marina, niya, Nanay Hinara, si Marilyn, si Lo, ay, si Ate Marilyn ni sa Bohol. Oo, kato sa Inabanga. Niya na yun, si Mami Lucretia, si Raquel, o sa tanan na namin sa IFM sa 93.9 IFM Cebu. Kaya congratulate din ato at ang mga ato mga nag-graduate gahapon. Oo, congratulations sa mga nag-graduate gapon sa Cebu Technological University. At then, i-congratulate to si Shara Marie Mondina Patak. Oh, naagit ang mama o papa ni Shara, no? Oo, yan na po sila sinang Auring o sinang Inting dito sa graduation ni Shara Marie Mondina Patak. Gahapon sa Cebu Technological University, mga idol. Pakpakan ito atong mga nag-graduate gahapon. Congratulations. Lain na pong hugna sa inyong kinabuhi, ha? Eh, man na mo pag-eskwela. Pwede na gin mo mag-asawa. Kapilian na ninyo inyong hang pamanhunon o babae magani mo ron. Kanang balilongon. Para makakita mo glaban ba? Oh, kani may akong giminyoan in town. Oy, galampan na doon akong ulo. Ito ay, I choose the right kada person na kada bitaw makuan ninyo makauban sa tibuok ninyong kinabuhi mga idol. Ayaw mo pagminyoan ang mga magsakit ninyong mga kauluhan. Oh, rami po nang magsakit ang kauluhan sa ubo. Sarat, Kuya Juan. Pinay-daya naman sa 0923-112-8701. Salamat kay ni Nanay Ideta Valdez Ruilan. Di ay, huwag ako ma-shoutout. Ang mao'y nagpa, kung ano na pa-shoutout. Idol! Uy, salamat na sa mo ang mga pinalanggang technician dito sa amo ang transmitter, ha? Si Sir Alan Sagario Taladoa. Sir Alan, salamat kayo sa itong panag-umpaking. Nag-umpaking ba kami? Lain-lain, maguna silang schedule. Mauna magpasalamatan na itong mga technician sa RMN Cebu. Na mauing taon ay akong samok-samokon matagkadlaon. Char! Mga pinalangga na to ng mga technician sa IFM o sa DYHP. Salamat ka, ayo! Salamat ka, ayo! Pangapi na mo din, ha! O niyang, mami, kamay, mamitik! Ay, pwede na ginagkapi o way kamay. Balag pait na siya. Nakagi na magkakagrelasyon nga pait. O, mauna, inana, kapaitang kapi nga way sugar. So, ayan ko na nato, mga idol. Dapa. Good morning, Mami Tik. Tamis pas latik o kusog mo giling-giling. O, lahi mo na iyang ha, lahi siyo. Selo, Ambrosia ni de sa Carmen Bohol. Sa Sityo Datag, shout out ko sa Garay Obkia. Valentos Vargas Digamo family, always sa ka-IFM, greet ko ni Miss M, Ma'am Vel, nga nindot og tingog, request ko on the floor walks. Sige, ata nang itong karta ni on the floor. Ato nang ikuan ha, by J-Lo. Yes. Salamat kayo, 365. Sa imong greetings. Binay, may buntang sa mga taga-buhol ron. Binakaw kayo, naghan kayo, nag-chat ako ron. Ay! Bongga! Bongga, no? Dapa. Ato nang hotbed na itong oras. Balag, wala tayo. Wow, mag-overtime na diri. Balag, kasama ng Idol Boy King. Di ba na masok ko amo ang bossman? Buhutan mo na mong bossman, oy. Buhutan na mong bossman, basta magkugi lang ka. Kanya, focus ka sa imuhang trabaho, maura gina importante. No? Bala gini ka human sa imong trabaho, mag-focus ka sa imuhang boyfriend. Na-permi lang kay Soul sa bulsa. Chalang! Kuya Juan! May muntang ni mo din, Mami Tik! Ako to, gabiin nga ni Sinyas ni mo pag-uli na mo. Sa'yo kayo ko. Ay! O sir, ikaw na ito, sir! Hala, oy! Si Sir Ronald mo na ito, oy! Ay, padong ko ihawan si Ronald ni sa Baring Sports Town of Apas. Ay, oo, sir! Salamat kayo, Sir Ronald. Oy, si Sir Ronald ba? Oo, thank you kayo sa itong mga pinalangga ng mga kanang grabe kayo inyong suporta ha sa IFM o sa DYHP. Thank you kayo, especially ni Sir Ronald. Sir, thank you kayo. Kanang, once good nga dahil manguan na ito bitaw, kanang bitaw din na ito kay ilang ataw, o niya mutagad na ito, dako kayo na namong kalipay. Oo, no? Munang salamat kayo sa mga tao nga nagpangga sa IFM, nagpangga sa DYHP. Kay og wala mo, Amo to ang sabi po nito, no, mga idol? Manang Sir Ronald, salamat kayo, sir. Thank you kayo, Sir Ronald. Oo, lauy na sa'y front stand. Ay, urag, imuha pa kung ikawon gabi nga, lansones, sir. Tamis ba kayo? Usagin ka bukag. Napatoy mga rambutan, napatoy mga mangustin. Uy, lami kayo. Lami kayo mga prutas gabi, no? Mau na nga. Huwag imo mga ito, Sir Ronald. Thank you, sir. Salamat, Sir Ronald, no? So, eh, makakuan, no? Maka big heart, may nangingon na mga idol. Salamat kayo. Ma-appreciate, gina. Maka-appreciate, gina, may anak diritanan. Salamat kay Sir Ronald. Unya, sir. Great na punti ka, sir, ha? Ito na, human. Uy, kibayot, no? Ito, Sir Ronald. Salamat kay sir. Ano itong oras na stress? By the shetty, nas kamuntagon? Uy, dapag yun, dapag. Ah, may muntag. Sa ito ang pinalangga mga taxi drivers karon nga nagbiyahe na, may muntag ninyo. Amping takanunay. Sa ito mga pinalangga ng mga taxi drivers, katawa mo kong gapon. Nakoy, gisakyan taxi drivers karon kaya nihuot mo kong sportahan, mga idol. Kabawbe sa kanya ko, kabawbe kakulawa sa una, namiki kong lawa sa una. Karon magpanganak. Uy, kanibang maagian tag anak ba? No, mausap yun ang purma sa lawa sa babae, no? Kaming mga babae ba? Ang susa kay bayot sa... Kita ay nagkatawa si Sir Angelito, Angelito Conhas sa GTY Taxi. Murang mauna yung body number 2941. Yan si Sir, no? Samtang gabiyahe siya ba? Gabiyahe siya na ako nakakita na ako sa iyang gipaminaw 93.9 FM Cebu. Mato na anak ko nga. Sir, salamat kayo sa imong kana pag maminaw na ikana. Sir siya, oh, maminaw man ko. Nakadagayan akong introduce ako sa Sir, ay lang sabahan ako i-reveal ni mo. Yan na siya. Unsa man. Yan ako. Sir, mabdos ba ako, sir? Char! Sarap lang! Ako na ginan nga ako ng inarong orasa. Na-shock siya, uy. Siya, ha? Di lagi gwapa. Kumangita, makagwapa rong panahon na nga. Nangaigo mo tas COVID-2020. Char lang, Kuya Juan. Ito, salamat kayo ni sir. Ang Hilito Conhas. Okay, maminaw po siya ni Idol Kulas, mga idol. Thank you kayo. At ang oras, alas stress, by the way, minas kabuntago. Ay, nila, panayon, nila, punta, panayon, panayon, panayon. Mahalang ko tayo ligo, watay, panot, brush, run. Amin ba na kung nadahan ako akong steel brush? Ay, wapang di, ay. Mauna ba, yun? Panayon, panayon, tasunahan, panayon, panayon. At ang oras, alas stress, by the way, panag yun, sa kabuntago. Ang saan dyan, pag lingo-lingo, ay, alas stress, by the way, minas. Pagkilingaw-lingaw na kung kagalingaw din kay ay, Diyos ko, Lord. Nakulangan ko sa kong tongfa. Pinakay, Idol! It's Saturday! July 4, murag... Kwan, maron? The 4th of July, maron mga idol? Diba? Eh, chat ko, dali.
1: 93.9 IFM. Ipta na!
2: Ikaw ba laki, Judeika? Kay ano? Kay mulingi, Jud ka. Mutoyak, Jud, akong mata. Basta na ay hamis o mumbles. Ay, aw, mapugnan ba ni?
3: Ang idol kong FM 93.9 IFM
1: 93.9 IFM. Ipta na!
4: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: 93.9 IFM. Ipta na!
1: Hello, eh! Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

Idolat ng oras, alas 3:48 na kita sa kabuntagon. Strict kay Principal Rono. Mauna diya, Principal. Alas 3:48 na kita sa kabuntagon, Idol. Di na dito pwedeng maglangan-langan mo din nga. Di na pwedeng magsalig mo. Kay may gumakas sa Bandoron. Kaya nga nun eksamando, why duty? Why duty? Ala, sige na, pagpaling kamot mo rin na. Ano kayo, sikay na, nili mag-angatch-angatch lagi. Lumalagi na kong ingon lagi. Uy nga, kuhala ka ng dasig lagi tapat ang adlaw. Ito kayo, salamat kayo ni Sir Ronald. Unya, kanang, uy, mauna yung lami, kaya itong lecho na ito, gabi, Idol Kenny. Kaya nung kayo nung kini nga sa tanang lamisa nga pinato kalamisa ang atuan ng joong plato may puno sa litsyon kay kang Sir Ronald ay itong timpla. Oh, yan sa man. Laban o bawi ay laban ta. Kaya harang kachingan ng Sir Ronald o panit. Ito, lami kay litsyon gabi eh. Thank you kayo Sir Ronald. Imuhan na ito Sir, bantong la. Itahin finance lami ang among pagkaon gabi eh. Gana akong kusang atong tingkon ba? Tingtagon-tagon sa litsyon. Kali ako, karo kay dako mo na eh. Kaayo eh, anak ko nga. Hala, uy, ilisi lang na siya, mama. Eh, pareha man sa kuan namo. Pareha man sa namo kategori. Sa da, nawa. Pailisa na ni mo kay dako. Kaayo eh, kung ilisi lang kay matukan mo na pinakadako eh. Ay, bayot. Eta, salamat kayo Sir Ronald sa imong papaminaw, dear sir. Okay, sa magaling mong kuyo, groin.

ting kon ba ting tangut tangut sa lichot kani aku karo kay dako mo de kaayo ini anak ko nga halawi ilisi lang na siya mama kaya pareha man sa kwa na mo pareha man sa na mo kategori sa da nawa pailisa na ni mo kay dako kaayo ko ilisi lang kay mapukan mo ito na pinakadako ay bayot. Kita salamat kayo sa Ronald sa imong papaminaw, dear sir. Okay, sa magaling mong koyo groin.

0: Hello, eh. Naot siya naman yung akong radio. Nipilit naman niya siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
4: Bawi sa noo pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nilang tao ni consume sa Oskabuan. Mapungan pa ni, eh.
2: Idol
6: Mommy J. Ang tamis na sila ti o gabi mo gitit. Idol Mommy T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
11: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: na ay nagsibigay ng tukya, kaya punta ka mo eskwela.
1: Duka pa man, ma.
0: Oy, ikaw, sagbanaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: ISM, bangon na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! ISM, bangon na!
4: Ang bossman cute gihan, idol boyki, ang laagan nga pretty, idol tweety,
5: ang tamis paslatik o glami mugitik, idol mamitik.

0: 4만 번 간다네.
1: 아이돌 아톰 오라 스카이더 스쿼터 패딩 노스키데스카 문땅곤 그다음에 문땅마인 문땅 알라바 망오나 뭐 망오나 망오나 망오나 Bangon mo rin ha kay Bisag Adlaw rong Sabado. Daghan kayo kong ipabuhat sa inyo ron. Kay nag-chat na to ang ato ang agaon nga naatay party rong Adlaw. Ha? O na, ang mga plato din ha. Inyo na nang tapuhan kay Abog. Kunya, ipaandam ang mga lamisa, ang mga laki, patawagan ni Idol Kenny kay Patambungon. Charot lang. Kita ay lingaw-lingaw ta. Karong oras sa mga idol kay kahibaw ko nga nagkulis maot maron inyo ha, mga dagway din ha. Ha? O, di palabig kulis maot kay kulis maot ng daan. Sayang! Kuyawan, may muntag! May muntag again. Ang inyo ang mamitik. Kanya, kaoban ako ron dito sa amuang hindi pa sa kong makaingog ka master control na diyan. Hindi pa na sila mga technician. Hindi po na sila mga beautician. Hindi po na sila diyan mga magician. Bitaw, eh. Atong kaoban ron din rin, no? Sa amuang pikas lawak. Oh. Pikas lawak ng amuang mga balitaanan. Sa mga labas o mga presko kayo mga balita. Kitain na diyan sila si Idol Kenny o si Main Marmol. Ang ato ang gwapang UP intern. Wow, salamat kayo Main. Kayo mong kuyugan karon kay gwapa minimo kuyugi na ay ungo di has loyo. Charat! Alas 4.34 das kabuntagon. Musta bitaw mo eh. Ang ato mapinilangga ro diyan ang mga taxi drivers. Kabaho kong grabe no ang ato pagpanikaisikay rong adlaw. Grabe kayo nga to ang pag kalapitang atong kuwad ba sa atong kinabuhi ba para sa to ang pamilya mga idol sa Jot sa Jot Bayet. Kita ay alas 4.34 naman ako sa Dayalo ng ato ang busman cute gihan idol boyki o kasaron siya nag paso-paso sa Metro Cebu bitaw. May buntag, may buntag. Sa bago pa din na nagkuhan ha. Kanang nang hiyatid. Oo, nang hiyatid. Ganun na may kuhan. Ganun na may lakra. Bitaw eh. Idol! Bitaw, hinahinay na mo din ha. Hinahinay na mo din ha. Karangkada. Hinahinay na mo din ha. Kanang panikaisikay. O sa angay na itong buhato ron. Matag buntag, idol. No? Kay haron din ta magbika. Kay bawal ang magbika ron kay naay. Kanang pahalipay. Okay, wala pa ba? Sige, atong aninawon. Si Idol Boyki. Mabay pag-ring, no? Kaya haron ko dinayal. Oo, hello, mayong buntag. DJ Boyki, mayong buntag. Happy weekend. Ay, maode ay. Maode, kanina na kong dinayal. Oh. Osab. Pero in fairness, gwapo kay kagapo si Mugisolob.
2: Oo. Can I just let you walk away? Just let me leave without a trace.
1: When I stand name the chon, name the chon. Taga nun ako.
2: Ano ba?
1: O sige, title ano?
2: With you. Di ba rabang gika? Wala kong money ha.
1: Hila, in fairness, lami imong money. Kaya wala, di na sa oil eh. Oo, di sa oil eh, Idol Boy ki. Tom Jones, magpagahapon.
2: Ano na, sir, day. Ano na, kukuro sa lang ko.
1: Sige, sige, sige.
2: Itong buro sa ane.
1: Last loyo. Ipakli. Balik.
2: Dara, mami.
1: Dara.
2: I wish I could just make you turn around and see me cry. There's so
1: total eclipse of the heart
2: to say to you.
1: DDA.
2: So many reasons why. You're the only one who really knew me at all.
1: Lo di juta kada og ada rundung kini.
2: Take a look at me now.
1: Looking through the eyes of you.
2: And it's
1: way. Usa man uy.
2: And there's nothing left here to... Sa nan na wa.
1: Ah. Wa gid tabang na ko diri di jubi. Itaw oy.
2: Guru Sandy. Ajaran dari mami.
1: Ah, sige, sige.
2: So take a look at me now. Oh, bola gini. Okay. So take a look at me now. Well, there's just an empty space. And you come back. And you coming back to me. Is against the edge. And that's what I've got to say.
1: Wa na. Ikapoy na po, oi. Wajo di tabang na ko. Ay, may buntag ni mo na, Jorbeke.
2: Mami.
1: Ay, buntag, may buntag.
2: Ang panglo sa Cebu City Sports Commission o sa Cebu Provincial Sports Commission. Nakamata mo kasi mong kanta, Idol Buiki, Dr. Rowell Dihan.
1: Hi, Doc!
2: Doc Rowell, maayong buntag, maayong
1: buntag. May buntag, Doc!
2: Pero... Kaya ba ka, Mami Tick? Una ako'y gustong ikanta ni Tweety, no?
1: At akin,
2: una sa mga, wala magkita ni share, ani, kay, kung dili pa ma-post online, kung
1: dili
2: pa yung naka-open si Idol Tweety, but nakita naman to nato iyahang mga pina-photos, o niya, ang daghan ko photos o video dere online sa kong cellphone, mamalihog ko, Idol Kenny. Kung na ako'y ikanta para ni Idol Tweety, no? Kini nga kanta, Mami Tick, o that akong kantahan.
1: Sige, sige, sige, sige, sige.
2: Si Mr. and Mrs. Kent Toledo. Si Idol Tweety, Ilaika Joy Hanaban Toledo, o si Kent Toledo. Okay, dara ha? Labi na sa mga taga-Bohol nga maminaw.
1: Uy, salamat ka, ayo!
2: Si Mama Bining, sa Cebu City. Ang mga magpapa ni Kent nga si Mama Odette o si Papa Mio.
1: Si Mama Odette, di ay. Oo.
2: Bilar Bohol.
1: Mm-mm.
2: Kani nga song, Mami, kanang When I Met You. Di ba? Kanang gikanta mo ni Martin Rivera pero original ni sa Apo Hiking Society imuning panahon 1983.
1: Mao ba?
2: Imuning panahon.
1: Ha? Mao ba ako din na?
2: Oh, apa? Nataw nung gaya ka. Una pa mong gaya ka sa pagkatao ano yung kanta ha?
1: Hoy! O sa kito?
2: When I met you.
1: Ay, dara, my God! Yes, bayot. Okay. Di ba go all?
2: Pakpak mga higala.
1: Pakpak.
2: Idol Tweety o Idol Kent.
1: Oo.
2: Ni Mr. Kent Toledo o ni Mr. Ni Miss Ilaika Idol Tweety Hanaban Toledo.
1: Guwapa kayo sa Idol Tweety kahapon.
2: Labaw. Maani ako kambungan kayo sila.
1: Yes.
2: Empty piece of a shell, just minding my own world without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell,

0: And it all began when I met you.
1: Yay!
0: I-flash karon ang mga...
1: Karon ako nakahilak sa kasal na Idol 20, Idol Boyki.
0: Ang chato, mami?
1: Wa ako nakahilak gahapon, pero karon nakahilak na po.
0: Kang ako kanta?
1: Oo, sa imong kanta.
0: Salamat kayo, mami, ha?
1: Oo, oy.
0: Iba ako ko nga, nakatigulang naman sa guga.
1: Hoy!
0: Ha ha ha ha ha video Idol Ken na binatong pagpaso ni Tweet ambot ambot niya ko cellphone ay problema po noa sa dani eh.
1: Dili lagi magtinira ng mga kuan din ha ipagdilita lagi na
0: kaya ng mga hinugawan imo na
1: ay kamao lagi ka ay kamao lagi ka ay kamao magungapuutan ka
0: kanang
1: ipotan
0: na
1: nagawa na ginigat na naminaw meron boyfriend naminaw rin akong boyfriend
0: katong senior
1: palay ka lang sa sumasalangit na ito ano Idol Boyki
0: so Monica gahapon at I congratulate ang ito ang Idol 20
1: yay
0: na siya gihalad nga awit sa composition Idol Kenny
1: pero lindot kay paminahon Idol Boyki
0: sakto gyud no ko I love you to si UP Cebu intern nga si Main Marble
1: oh, oh.
0: Tungog sa kantang Against All Odds ikaw lang gihapon di ba
1: pinuod
0: di kay daghan mag mga pagsuway nga ni abot sa ilang kinabuhi ni Idol 20 og ni Kent to, so congratulations ato ning reporter sa Kadlawon Dol so on leave mo na sa Idol 20 the reason being on leave siya gumikan lagi sa iyahang milestone no ang kasal no ang pagsud niya sa kami ni Ono sa imo ang gibati kagahapon mami nakita na to ang union nila sa simbahan
1: Ono
0: niya pagkaw man sa union sa simbahan lingaw kayo ang wedding reception nila sa Idol Aiko ni Idol Kenny
1: Idol Kenny I love it Idol Aiko mga sus katong naganta gahapon matoy akong nahimo gina akong inspirasyon ang ako ang pagbalik sa IFM ang ato ang mga kaubanan Idol Boyki
0: diba kaya na pag-ibig kayo ta to see a milestone
1: correct
0: to see our colleague kanagating embracing a new chapter
1: bisag ako nagtanaw ko ni mo gahapon kaya sa rambalanti ka kanang happy kayo ka sa kanang naabot ni Idol 20 of the Sir Ken
0: kanang kaning malipay ka magtanaw sa malipay sa imuhang tao sa
1: correct
0: staff sa imuhang kinana ba no so again congratulations sa Idol 20 from your IFM and DYHP family sa sabuang gumamig ato bang singles game ba
1: oo
0: katong nag-take na picture on ya si Atty. Rufil gapil na rin to ano niya picture of a sexy person kanang walking around his or her dog. Ito, pag nag-iro-iro na ko niya, pare si may Aiko, paglingi na ko suwa, ako'y kiiro sa si Atty. Rufil, ako sige daw ko nakapangon.
1: Bitaw. Pero grabe, no?
0: RMN, marag mamimuhan.
1: Pero grabe kayo, Idol Boyki, ang ato ang kwaghapon, ang ato ang mga bisita sa ato ang nila ni Idol Tweety, kaya ng grabe dyan kayo ilang pagkuhan dito.
0: Siguro, mamitik, no? Ang, ako, ang duha ka mga punto ba, number one, is Idol Tweety is loved by
1: correct.
0: The people around her. Like, kita sa Team IFM, no? Ang ato ang pagpangga ni Idol Tweety, since example sa ako, a younger sister, sa Imuha, a younger sister as well, no? Si Kenny ay an older sister, di ba?
1: Correct.
0: Kala ba ang pagpangga sa mga tao sa palibot ba niya? Si Tweety Manggod, she has grown so much sa pagsold sa IFM. I can say kay sa yung previous nga radio nga Manggod nga napilan kay kanang pakit-cute, kaya mga gida, kanang usual nga radio program. Pag-abot niyan din sa ito, ha? Di-deploy og mga police
1: station
0: sa ni balik og tuon unsaon pagsuwat og balita unsaon pagbatbat sa balita sa Cebuano unsaon pag adjust no sa iyahang mga interviews from the field ang banter paingon sa anchor diri sa radio so si Idol Tweety has grown so much in fact pagsugod na niya mahadlok na mami mo it's good na nga liskuan kita sa og kanang dugo disgrasya abot sa police station so ganay si Patrolman Ken Toledo, yan yung naila-ila sa deployment niya sa Guadalupe Police Station.
1: Ah! Okay,
0: kuhaan man eh, kanang ma-assign man si Ken o lain-lain nga
1: station, police station.
0: Mura niya siya o, I think musician man siguro niya siya, kanang inana ba?
1: Mura sa band member siya sa PNP?
0: O,
1: kanang,
0: o band member niya sa, di ba na yung saxophone gabi, mura kauban
1: siya. Oo, DJ Boy K.
0: Unya, again, ma, motto number one, Idol 20 is love by the people surrounding her. Ang iyang pamilya, si Mama Bining, iyang mga iksoon, guwapa ka na iksoon ni 20, no?
1: Kami-kami rag beauty sa iksoon ni Idol 20.
0: May half shot right na mga.
1: Mapitan ko, wala na yun ko nag-uol.
0: Mapiskan, mapiskan na kagmantika. Muro kag naong Idol sa iksoon ni 20. Pero kinasa kapiskan o mantika.
1: Idol Mikey, Idol Mikey, paan kahit ano, kanang, nang kan kay tastalan gabi iba kanang sadya kay ta sadya ka ayo ta
0: usa ka table kapin kay di ta maigo ang tibuo RMN IFM family kompleto
1: lagi
0: ayo niya kay boka that's one nga gipangga si Pretty sa mga palibot niya. Secondly, kaybo kabantay ka sa kultura sa RMN sa DYHQ kay FM nga bisag unsa nga milestone or mga kalingawan or kadaugan sa kalipay man or kasubo kabantay ka sa RMN family. Kami na Atty. Rosel Amogin ng Ibarugan nga ang DYHP FM kung muunong magganit sa ubang tao na tayo public service maservisyo ta sa uban naagid may baruganan maminga o tabang magita sa mga tao nga mudangop sa itong sibianan unsa pa sa mga tao nga nagservisyo para sa sibianan. So manikamot yun ka ta no kanang bisagunsa nga paagi nga itong mapaambit ang bisagunsa nga butang no mapaambit na ito ang kalipay mapaambit na ito ang suporta monetary man na in-kind man na panahon man na moral support, diba? So unang kagabi nga makitaan ako malipay ako magtanaw ba nga swerte para nako swerte kay ko to have been transformed to who I am now tungod sa akong pagtrabaho sa RMN sa IFM
1: o yeah, hey.
0: Sa bayayong nato ang DYHP no ganang mura sa tag mausap sa itong pagkatao ba nga itong embrace sa idea nga nabuhi ta para sa ubang tao no we become a people person nga tawhanon ta. Diba? So again, salamat kayo kay Boka, katawanan kayo na itabo mami kay kita ako pa'y nagpahalipay ato mga cupcakes sa Shem's Cakes to ni Hangyo Yoko iko ma'am. Pwede mo hatag special cupcake. Di ba, guwapa kaayo ang cupcake nga katong mga
1: lami buwak. Siya. Lami yun siya, Adel Mikey.
0: Lami, pag itamis kaayo. Ana. Pink o blue. Sus, mamitik. Nag-send ko sa picture sa second floor Right Med niya event. Nasa na event sa Right Med? Ito, fifth floor, kanang Kent and Elika wedding reception. So, ana-ana, nalubat na ni Mohang Apuhan. Silpon lap, yung punga diri. So, wag
1: ito ng
0: monitor sa simbahan.
1: As in, busy gigay ka.
0: Nagpahawang si Idol Chixi sa iyahang power bank. Naka-charge na ko. Sakay ni Atty. Rufil. So, kaya na ni Atty. Rufil. Pag-iingon na may. Tabi-tabi niya na. Pag-on sa kong cellphone. Nag-send ng pictures ang Chef's Cakes and pastries.
1: Wow.
0: Daily get the second floor. Iko, ma'am, asa ni dihatod, ma'am? Ako, ni-reply ang kanang naam ko yung mga GC sa katong coordinator. Ipa-confirm na ako. Idol, si Miss Lori, ang atong host, si Miss Lori Santillan. Iko nga, Miss Lori, pwede pa-check diha. Miss, na ano ba ang cupcake? Isa, grazing table. Oh, may cupcakes na ito. So,
1: dito na, Kwan.
0: Mami, asa na butang ang cupcakes?
1: Sa Right Med.
0: Ginoko, nagatagan ko. Sa turnay mo, naupo pa. Naaw na ko, mami, may gani. Iwa pa itaw ang Right Med niya event. Iko na pati itaw. Ikaw na to. Ang mag...
1: Bitaw, tinuod, no?
0: Ako nga, ang tagiya sa Right Med, yun ni Love Ramansan ron. Atom ng kliyente ang umusok ko o kapakulipan ako o makao na nila. Pastag yung lingawa niya mo na gigan kina murag na sa'yo pang nag-deliver bawa na klaro o basa second floor Right Med fifth floor kaya mo ba silang Kent and Elika nga
1: kasi mao sa wedding ba yan yun
0: doa na basa o tarong ang itinsurag basa second floor kaya mo sa picture kanang ibutang gawa sa mga hotel
1: nakitaan bitaw sa ito na mga hapon lang na rin Right Med food ano na po dito sila party. Oh. Ana, bitaw mi pagsaka na mo kami nila, Ma'am Paps, nila ni Idol Kenny. Ay
0: mo hang resita og maintenance mula host ka sa Right Media. Ay mo gibig
1: Hugyaw, hugyaw.
0: Nagpasalamat ko sa Chef's Cakes and Pastries. Kay guwapa kay mga cupcakes.
1: As in, DJ Boyke. Oo.
0: Sa Chef's Cakes and Pastries. Thank you kayo. And also, pasalamat ako na Red Dumagil for always saying yes sa ako ang mga hangi kudul. Kudul kay si Tweety, pamilya naman ni Modul. Ah, kanta nito, my unity. Ako mag-train alang Red.
1: Kain na, in fairness of Sir Red Dumagil, Idol Boyke, nindot ko siya mukanta. Tungod na ni mo, kay ikaw man kahay iyahang koan, kanang, ana, o ikaw na ba itigpiano ka ha, o sabang. Kita nindot kayo na, sa Red Dumagil, Idol Boyke, no?
0: Labaw. Again, Idol ha, congratulations to our Idol Tweety.
1: Congrats, Idol Tweety!
0: O second. Siya na kauban. Pero, and also, congratulations sa tibok pamilya, Giyod. Sa duha ka pamilya and sa ayasan na DYHP family kay si Idol Tweety na service po sa DYHP.
1: As a field reporter.
0: Matagbuntag, no? Kunya, dalipay kayo ta, unang milestone sa IFM this year. Of course, ang expected baby ni Idol Tony. So, again, if makabantay mo, ako'y nagda sa hapon tungkol sa Idol Tony is expecting at has just kuandiyod ka ng kana garing delivered her firstborn child. So congratulations Idol Tony unya nasundan sa kasal ni
1: Idol Tweety.
0: No, and congratulations also expecting as well. Congratulations to soon to be parents Tweety and Kent. And again sa tibuok ISN family napagyod of course si Ma'am Aida, Attorney Rufil, si Miss Marisa, si Radyoman Jay, Radyoman Raymart, ato ang mga admin Miss Pops, ato ang mga staff
1: Ma'am Arvy Veloso,
0: o Radyoman Arvy, si Ma'am Reina Lau, si Shelly,
1: yes,
0: at isa pa sa DYHP, no, of course sa ISN team Idol Chixie, Idol Kenny, Idol Aiko, na si Kuya Dudong, o niya si Idol Dabs.
1: Yes, o, Idol Dabs. Oo, oh, ang wife ni Sir Dabs, Idol si Boyke, si Ma'am Heidi, o si Baby Steyon.
0: Naalay mga, na si Idol Kulas, mga may nag-asikaso sa to ang mga playlist sa Pagrastada, o niya, duty in town si Idol Mikey. Anyway, congratulations no sa to ang tauban sa pamilya na si Idol Tweety. Congratulations. So, mapahuway sa gamay sa Idol Tweet until siguro next week, few days, and then she'll get back to her assignment. There is a pagpapalita.
1: Pero Idol Boyke, pero Idol Boyke, ako lang pasalamatan og dako ang mama ni Sir Ken Toledo. Paghuman ba ng gawas sa tasaka kanabit ang simbahan sa Sacred Heart, giduol dyan ta niya. Giduol mi niya. Maminaw na gyud siya nako ini kadlaon ko nooy niya. Malingaw siya kay binuangan ko ni mo ini kaalasays.
0: Binuang, tinuod mo na ako. Ang kanisulti na ko ni Modi mo na binuang.
1: Ako ginan, ma'am, binuang na ba yung ginang kang Idol Boyke? Iyara mag-ipong komedyahan? Ana?
0: Hindi, komedyahan. Gino na ako nga tigulang. Tigulang na yun. Lisod na
1: na. Nanay, tigulang nga. May tinoy bipa. Kaya nagmay tiotso ko. Mako-mako naman mag-birthday. Oo. 28 to 29. Ana na.
0: 28 ka ron. Kailaw man magsakay mong edad. So, ba, 29. Sunod ka. Isa niya. Agosto. Sa isinta na ka.
1: Uy, kunali, no? O, ihikay na lang kung kuhan akong mga papilas para senior, pohon. Ito, Idol Boyke, salamat ka ayo, no?
0: Sadme, kung kami na. Tabangi, may kung kami na.
1: Uy, ganong diigod taon. Ano ba, ka 58 na ba punta?
0: Ilan
1: ka ba, May?
0: 58.
1: Sarap lang!
0: Ikita lang
1: ito,
0: diha lagi
1: layakan. Kaya
0: nagkakalun
1: mo lang talaga. Ito, salamat ka, ayo.
0: Congrats, congrats. In fact, ligaw kayo kuno sa groom squad. Ligaw kayo sila.
1: Ikaw, Joy Leader!
0: Ligaw kayo.
1: As in,
0: apiki ko to see familiar faces labi na sa supplier katong mga coordinator na ato kani miga na midaan ni Ma'am Lori Santillan, si Sir Maki Sarcedo kana, si Sir Maki Mamitik Sus.
1: Kaoban na nato sa una pa.
0: Nakaabot ka na.
1: Oo,
0: na natong partner mga events na to with Smart Before, with Lucky Me.
1: Kana
0: mga karaang events na to no, mga campus tour sa una.
1: Oo, oh, mahinumdum ko. Natay photo booth gid ana da yon
0: ni Noy Villacampa.
1: Ato
0: si Noy staff to ni Sir Maki niya karon nag freelance man si Noy, so happy you can go to see familiar faces. Of course uban nga mga suppliers katong kalidad katong mga shooter ato susdugay na tunak ko mga na uban-uban sa mga events katong super active kay ko sa mga events kaming Aiko kanya ato kami Mikey kanang wala pa ilain nga mga kabilinggan ba kanang kuan pata kanang normal nga DJ lang niya, tingog niya, exit na po din na.
1: Bitaw,
0: so,
1: no?
0: Kitag-racket-racket sa una. So, happy.
1: Usay, dadon, magay ko naman sa imong racket sa una. Dito pa kay inom lang sa una nga imo kung dadon sa imong racket, bisag ako ay apil, imo jo kong introduce sa imong soke nga apilon tani. No?
0: Okay, naon ako nga kani, makuan ni, maapil ni, ana, para makaracket ni, o niya.
1: Dito, lindot kayo to sa una, Idol Boyki, no?
0: Oh, inana ba niya. Happy kay ko to see them nga oi nakaserbisyo ni Tweety siyang kasal, no?
1: Yay!
0: Congratulations, o niya. Sila si Sir Christopher Mejia o si Ma'am
1: Ma'am Tata to? Hala, nakakita na dyan ko ni Ma'am Tata sa kuwan sa Creative Studio ni Sir.
0: Makalimpay dyan kayo na sila o niya. Kasi pa may mga familiar dito yun. Salamat kaayo. Thank you atong listener nga staff sa nilang Miss Lori, si Catrice. Dahil buong ko ba ikaw? Isang may atong manintig paminawan. Kani, maminaw, ipag-greet ganin yung 20 roll course. Greet ka ng roll course. Barring fruit stand and
1: ay, oo! Si Sir Koan! Ni chat ako karong buntag, Idol Boy K, si Sir! Wait lang ha.
0: Maikog na gid siyang sige pag-rate, pero sige gid siyang
1: pag-rate. Si Sir Ronald! Si Sir Ronald, bari, diya sa may baring, sa fruit stand sa barangay Apas.
0: Makalipay kaayo, makalipay kaayo.
1: Ikaw tinuod, oy.
0: Again, Idol Tweet, kayo ba makupuhon Tweet and Kent, makatingog na mo puhon. Di ba di apil si Kent, kaya di ba naman yung Kent.
1: Pulis, oo.
0: Puhon, puhon.
1: Puhon.
0: Sa Idol Tweet, din nalang personal na mo pasalamat ninyo on the air. Patangatuang, ang ako mga nakauban sa Groom Squad. No, congratulations, ningaw ka.
1: Dabi ako'y kalahan sa imong kauban.
0: Ha?
1: Dako'y kalahan sa imong kauban.
0: Mao na ikat mang ka.
1: Wala, ikaw naman. Ano man gina? Kanin kong mata, dili man giniingon mo makasasala. Kwan man gina siya? Kwan man gina siya tinuod? Kaya naman, may musulti si Nod ba?
0: Dapat magkatigulang, magkahinay ang igat man. Napalimang ka, magkatigulang, magkaigat man.
1: Ay, baba!
0: Magkadugan sa edad, magkaubos ang igat ba?
1: Hindi
0: mo nagkasaka edad, nagkasaka ang igat.
1: Mabay ni Ricky. Niloy! Alam mo dyan na siya. Bagi na siya roll sa bati roll.
0: Sabi ang sariyo.
1: Hoy!
0: Kahapon ba, while busy kayo na dito, na ay mga mitumaw nga meron kong balita. Ari una ta sa ato ang unang isgutanan kay fake alarm, false alarm, ang susi kagahapon, no, nga kini bang
1: katong gingong bomb threat?
0: Bomb threat dere sa IT Park, but all clear na, Idol. Giniklarar nga all clear ang Ayala Mall Central Block sa IT Park kagahapon. Nakadawat ang mga otoridad o report sa bomb threat alas 3 sa hapon, Biyernes sa Hulyo
1: 3.
0: 5. Ay, sorry, Hulyo
1: 3.
0: Hulyo 3, no, sa IT Park, Apas, Cebu City, na mo hinungdan sa dali nga pagpatuman o security lockdown o joint inspection. Matod pa sa Cebu City Mayor na Sir Archival, na human ang inspection mga halos alas 8 sa gabi, kumpirmar sa mga otoridad na walay nakitang bugma, delikadong butang, o bisan-usang hulga sulod sa mall, o kasikbit ng mga establishmento, busa, gideklarar nga all clear ang lugar o ginahinay, nagkabalik ang mga tenant, arang ipadayon ang normal nga operasyon sa ilang mga

0: kanang balaod sa Pilipinas. Kaya na ganing say tawag anak kanang Presidential Decree number 1727 of 1980. Kaning Presidential Decree, mga sukiting paminaw, maukini ang kanang say tawag anak nag-declare sa mga unlawful malicious, excuse me, lawful, as unlawful ang malicious dissemination of false information or the willful making of any threat concerning bombs, explosives, or any similar device or means of destruction and imposing penalties. Therefore, kana bang musud baron ka mami?
1: Unya?
0: Sa may tawag anak ka nang musud baron ka o mga mall. Noon eh, sud ni mo og mall kay kanang unsay tawag na mamitig kanang mag-joke ka sa guard nga
1: na kay kuan
0: ang bag et cetera. So appeal inana kay lakip sad ni karaan nakaayo ni nga dugay na kaning balakod kanang sa tuang nasud
1: bitaw no so,
0: false bomb threat diba kanang
1: kanang mag-gumidya kumidya mag-ingon ana
0: mahugani mami. So karaan na kaayo ni pahimangnuan na to ang talan kaya nako na ba ning penalty o Presidential Decree 1727 ni kumalimot ani kay kana bang usahay mang good kana bang makakita sa og mga dakpon sa mga mall kay tungod anang gara-gara nga mag-joke
1: mao lagi so, mga garapon kay ba
0: inani oy nakit ni inani ako dinagay kong ganahan nga muritali kay kibaw ka mami no once nga hisgotan na to sa media by example katong sa eskutlan kabantay ka nagsunod-sunod
1: bitaw
0: maurang ang style
1: ninggara nanggara gin sila sa taman
0: diba most likely kaning inani it's either text kung sa man it's either message or it's either Facebook post diba
1: kaya lang magpost-post ikaw di ana idol boy kiba dili ba na sila malukit yun di ba na sila yun mga masakpan
0: kasabot sa SIM card law nga dili ta makahimog account kung walay contact details o niya nganong lausi mang kaayo ning SIM card law sa di ay mo na walay klaro
1: ko ipari so rehistro pa nga to ang mga SIM card
0: na rehistro pa na dili pwede makapalit ang SIM card meron mo pagsugod eh nga alam mo, rehistro ta kay mauni mauna.
1: Okay, hindi mo ma-rehistro, makuan, mawala, no? Kanang dili na nimo magamit og pila ka kuan na.
0: Dili biya ka makahimo og Facebook account regardless kung mosulti kasi mong pangano, di mosulti sa mong pangan tinuod. Kung walay SIM card, kung walay contact number.
1: Mao.
0: No, so mo na maglibog tang kun sa may kuwang ani ato ang SIM card lo nga dili man napahugtan.
1: Na.
0: Kila na man nga mismo mga government offices mo ay mamahimo nga a biktima sa mga bomb threats, mga bomb jokes.
1: Nah.
0: So, kapila naman na, pero ano nga,
1: dili man,
0: ihuwad ko ni mga arinula.
1: Ayaw sa, ayaw sa kanang,
0: ihuwad ko nero.
1: Ayaw sa kayo, wapa na matunga, wapa na matunga, niya na tunga-tunga.
0: Ihuwad ko nero, inahos ko ni sa mga bumbil ro na.
1: Ay ka na, mamunga gina. Bitaw, idol boy ke. Mauna ko na, natingad anak ko ba nga, kada ang kuan na iparehistro gyud nya karong naay mga ingon ana dili sila makakuha dili sila maka kuan bitaw sa kadang nagpost dili sila ka kuha bag kinsa nang tawhana na nagpost wala lang yapon may pagwala lang ta iristro
0: mao gani kay
1: mura na manino
0: hayag pagod kito nga
1: mao hapon alas 3
0: ang mga customer ang mga mall ay ang mga personahe diha sa mga mall para ma-evacuate ang building kanang sa may IT park na Ayala ba? No, nagpalumba ay in town ang kanang ground floor, second floor, third floor. Ipang search na dito pero cleared lagi. Pero asa man nagsugod? Nga nung nagsugod man eh, maglagot lagi ko na sa puton ko magulahon na na.
1: Kanyang
0: uban, nagdadalag yun mga kabuang yun. Gara-gara lagi tanan mami.
1: Lagi makasapot. Makaguba sa adlaw.
0: Oh na kana siya is matawag nato mami nga kanang unsay tawag ana kanang kana bang threat no matawag nato nga false alarm ang threat so may na lang false alarm ang threat mga soaking big paminaw unya ang ato ang Cebu City government tayo na ingon nga kalma pero usay ba makaingon tayo ingon magud nga threat nga bomba.
1: Kung
0: nang di makasabot at nga di mo kalma, kailiman kapila rapod na kasegundos, kaminutos.

0: Oh, yun.
1: O
0: sinuod man kanina. So, mga kuan ta.
1: O daga na lang ka diha. Bahala na. O dili tinuod. Kaysa sa di ka mo dagan. Kaya maguraw na kaabang joke.
0: Mm, eh. Mga binuang na. Orig mo tinuod. Na naag yun. Para ito sa... para ito sa eskwilahan sa Cebu Saint College sa usapong adlaw, di ba? Dakan kayong mga tinunan. O niya, mag-joke-joke lang ingon ana. O niya, matinood o roy.
1: Sus. Maunay, sana bang maka... Usay, makalagot, usay, makatawa, kay nagawa sa mga tao, niya walang tinuod nga bamjo, bam, nga stress, pero may na lang na kaysa sa tinuod. Pero kanino ni, na ay false alarm, na asay, usay may tawag, ani ha? Na apoy, false alarm, na asay, bad joke. Siguro ka ni bad joke siguro kay ato ning isgutan ken na unsa may utoka ani kani ba makatawa ka ani for future katawanan nga
0: mao lagi
1: pagkatawa ta pero dili katawanan nga nindot ka katawanan ako ning isgutan kay naabay nagpost online nga iyahang gipublisingan ang usa ka panimay nga sa may term na ha, o sa kapanimay nga dili iya ha?
0: Murag, o sa mga idol boy, kaya lang giabangan? Or...
1: Giabangan ba niya?
0: Pero?
1: Giabangan niya through Airbnb apan nag-post sa social media kabahin sa house blessing na pa'y pari nga nag-bless sa balay. Nag-viral manggod ang claim aning ang claim sa Airbnb guest nga nag-house blessing siya, property niya, pero iyarang girintahan through app.
0: Sus, Ginoo.
1: Unya, ang actual owner sa balay, perting laguta ka ng nahiubos, disappointed, sa gesture, sa gihimo.
0: Sa maong na nga bang?
1: False claims, pwede di ay, false claims ka ng kanabang sayop na pag-angkon. Ka ng tinuod na pang-angkon. Diba kay liman ka unsa sa kanang utukan ni ano nga
0: mao
1: kanang iyang giangkon o ni house blessing
0: kipablisingan pa niya lagi
1: makatawa sa ani okay ana ang nagpost si Ma'am Badet Dulay nga huy Madam Hana ang ganda ng bahay mo ah sa iyang gi panganlan Jova Roche Hana nagpa-house blessing ng hindi niya bahay
0: na
1: yan ang iyong Airbnb na sinasabi mo bahay mo nang gigigil tuloy yung owner sampal ko sa yung titulo niya sa iyo di kita pigilan dudublihin ni Madam Owner yung 10k basig 10k ang abang sumahimot ka ba kay ngano mami sa mga hulagway uban ato pa ning gisusi asa ning lugar sa ubang hulagway na agi pakikiring murag na agi ka ng event
0: lagi murag yung sinadugsog basag iyag yun
1: sunar siguro ning bayhana or na? Kaning nananabi mga inana sa ba naan siya kakulian sa pangisip delusional o sa may problema ani niya kay
0: basin po
1: o naabasay ka ng ikalagutan naabaron ka isay ka ng abot nga.
0: Oy, nawa lang masasaya ko nahuna nga abigid niya iyahang balay iyang yabangan tungkol sa kanindot po. Magawa.
1: Masig na sa individual nga kanang kuan ba? Kanang iyahang gituyuan nga mao iyahang pasuyaan, mao padungadungan. Pero,
0: usapon na.
1: Sa social media niya, bisan siya mahadlok ko roy sa kanya sa Airbnb nga. Pwede na ba nga yung sabuto ni bayad siya ni house blessing kunuhay pero moingon siya nga ako alam ni for asura niya kaya ako'y ka ng pasuyaon po this advice iliman ka ng joke nga na ay pari mag house blessing
0: napakitiring
1: mag warming mo sa imo ang bagong balay nagpakitiring pa ka pero imor na yung yabangan sus na yung mga bisita so ang mga bisita unsa man to kung chabo accomplice sila kay baos nila ba nga giabangan na itong balay or kuha sila po na sayo
0: bitaw no
1: sila sa false claims
0: o basig na kaingon po ito mga sabi niya siya nga giabangan ni kaniniya o niya basay ka ng mindset sa mga bisita o ban ba nga nakaila sa iya nga ay nangabang laman niya na nga nag-house blessing man siya nga nung pwerte mga bunggahan nagpabungga mga di ba niya balay
1: sa laing bahay mami pwede sad nga wasa sila nahibaw
0: oh, na, kana.
1: Pwede sad nga ang kaning ipasahin lang karo nagpa-assist ning ako ning balay
0: oh kana ingon ana Bihan yan, no?
1: Siguro sa kapindot, mga ayaw mag-post diha. Basig, watake mo, nga, ang iahangi ka, ang gusto niyang paamtan sa mensahe, apindit ko, pero yung ginaal, may tayang gipindutan ng mga tao, baka ayaw lang mag-post, ano yan, kaya maulaw ko sa mga tao.
0: Ayaw lang sa mag-post, og, hanto dili ko, mag-una o kuan, post, ano yung social media? Una, karon kay...
1: Pare, mani, di ba? Pare, so, saan naman sa pare?
0: Oo.
1: Sa tao, wata.
0: Naagyod. Hala, uy, no?
1: Laman ka niya. Napatay laing mga photo sa kuha ni Kenny nga naagi kitiring ko na buang naman ni Uy, lagot sa kuha niya.
0: Uy, naunsan na marong panahon. Ay, nalabay kayo mag-anad ko ba? Naunsan na marong panahon. Uy!
1: Mami,
0: ay.
1: Ligan sa false alarm kay walay bumba. Apos yun sa ito pagkaunsahan dali sa may IT park. Kaning balita sa false claims. Diba?
0: Mm.
1: Nangangkon
0: sa'yo. Nangangkon, bitaw, oy.
1: Nangangkon na iyaha, dili di ay.
0: Sus, ginoo ko.
1: Ginoo ko.
0: Usaba ng uto.
1: Akulay na lo.
0: Malay, giingon ni mo nga, magkatawa ka nga, ambot, magkatawa ba ka, or malagot, yun, ano ba? Bitaw, no, idol boy, kino?
1: Lain na. Ay, buto, magunaw na, ano yung balita, oy. Mm. Ato pa nang isusi kay social media na magod ni, ato mag-ipag-message ang mga nag-post, ano, pero, may move lang ta ba?
0: Tinuod, eh. Oo.
1: May buntag idol, again, sa mga nakatune in live on Facebook, Rolly Aguaviva, Tristan Gulay, salamat sa mga nag-comment live on Facebook, dol, pakishare sa to ang Facebook page, IFM, 93.9 Cebu, ayaw kalimot, Buiki IFM, again, IFM, 93.9 Cebu, and Buiki IFM. Balik-balikon ko, Buiki IFM, IFM 93.9 at Cebu.
0: Mm-hmm.
1: Again, Buiki IFM, IFM 93.9 at Cebu. On Facebook, pakilili lang. Ito ang Facebook page, idol.
0: Ayaw mo kalimot, pagliili.
1: Buiki IFM, magsakaunsan ni Mami Tik.
0: Yes! At alili, alam po ninyong ako, kay nindot kayo na niha, Mami Tik. Oh. Nindot kayo nagpurma ako, ay nigliili ninyo, makaingon kayo mo, wow! Bitaw eh. Aron mo updated sa mga labas ng mga balita diri sa 93.9 IFM Cebu, no? Ay 93.9 Cebu gid mga idol, IFM 93.9 Cebu. Lili alam gid ninyo, kay i-like, pwede mo comment mo ngadto para mabasa namo. Nga pwede gid na ninyo nga i-share, no? Mag-share-share tang tanan. Ana.
1: Kana. Ayaw kalimot, idol. Mamaraig ni IFM 93.9 Cebu. Yan sa mga pages and accounts sa mga DJs sa IFM. No, please do visit. O niya, ipakishare sa dol para nga mas naghan pa yung amsan. Ano nga to ang Facebook Live. Salamat, salamat kayo. And again, atong kabangan, kaya naman ang tatay almost 1 million nga Facebook page.
0: Mm-hmm.
1: Pero nagka-problema man. So nag-grow ta karon ato ning pagkao no kanang 71,000 Facebook page mo na mo ang gi-grow karon sa IFM sa so, atong suportahan idol IFM 93.9 Cebu. Gikan diri sa gawas gabahin mami wala may tatalingsik okay ra man ang dagat
0: okay ra ba ang panahon ron okay ra di idol boy ki
1: okay ra kayo standby lang kay murag naro ba tay naka-schedule ron sa gasa mami
0: okay okay
1: karon adlaw kay Sabado man on niya mao pagsugod sa ato ang kana bang buwan at ang ipod kay ato nang i-announce karong adlaw ang ato ang pa-promo para sa July no kay pag Hunyo
0: oh
1: tag 500 tag na po ka kilong bugas 50 kilong bugas nanghatang sa tao brand new mountain bike atangin na po kailain na po na pagpanghatag o nga by next week aduna tay importante nga kalihukan so stay tuned sa IFM o sa DYH pinigyan nyo sa gawas na bahay dol pahibaw aming asa mo text me 0923-112-8701 i-message me sa page IFM 93.9 Cebu again 0923-112-8701 gikan dali sa gawas na bahin kini si Buiki tatakarimet
0: teka salamat idol Buiki atong oras mga idol alas 5:15 na kita salamat kayo no sa kadamitang gihatod ni idol Buiki ang kalambuan dias gawas sa ato adi sa Metro Cebu mga idol walay kuandron wala kodoy dagom hapsay ang kalangitan mao nang walay imposible ka dili mo ron maglaba mga idol kay na kanang inyo ang butang anas yo sinina naglaundok na murag mangamang na Kaya sa Badomaron ay Mang Labata. O nga, ang link na sa comment section. Sarot lang, Kuya Juan. Kuya Juan. Bitaw ay, hinahinay lang kita din ha. Hinahinay lang kita, abante. Abante lang kita kanunay. Sa ato ang pagpanikay-sikay. O nga, lindot mang yun nga. Ato ang bitawang, karabitawang kauban sa pagpanarbaho. Dili lang sa pagpanarbaho, kung dili kauban na to sa ato ang panimalay. Nga maayo ang ato ang relasyon. Pero pwede na sa ligong dili maayo inyong relasyon. Darot lang, Kuya Juan, oo. Basta wala lang ni mo sa awaya. Wala lang ka mag-una-una. Bahala na siyang mga away sa imuha. Basta dahil na siya. Basta, okay, compare ni mo. Kisay gwapa ninyong duha. Ikaw ba og siya? Charot! Ito ay gilingaw na tamurong adlawa. O, kaya gano? Kaya nga uban, no? Masulupon! Masulupon nga naminaw sa mga balita. Nag-uol ba mo? O sa mga inyong kuan din ha? O sa inyong mga sentimento, no? Sa inyong mga kanang sa to pangitabo, dili lang din sa Metro Cebu, sa to sa Metro Cebu, kung dili lakip na sa to ang nasod, mga idol, no? Nanaragyan. Timbang-timbangon na ginato ang ato ang inadaw-adlaw nga mga nasinati. Kaya dyan sa magdugay, ay dyan, mamamauli na ito, kay okay naman. Charit lang. Kaya alas 5:17 na sa Kabundagon. Lapadayon lang yung putas po kanya kay Sikay. IFM, bango na itong oras. Alas 5:17 na sa Kabundagon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ikaw ba ging nalagani kag I miss you? Mutuo sa dayon ka. Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama. Ging nan kag pinakagwapa nga binuhat ning kalibutan na. Papukal ba ni?
4: Sa balita at tugtugan, idol ko

0: 93.9.
1: Abtiki ang lihok para di ka malate. Na-late na gani ka sa gugma? Sa imong lakaw pag yun?
2: Ay, bango na!
1: Ay, bango na!
3: Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki. Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
4: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol Mamitik.
5: 1, 2, 3, 4!

0: 93.9 IFM
1: 마법난 파네.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
4: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-chicks. Pangita na puglain, oy.
5: Wow, bapo.
4: Oy, palabi ha, kung dagino tunta. Papungan ba ni?
6: Idol! Atong oras, sa mga nagaligo na din ha, bantay-bantay katong oras, alas 5.31 na sa kabuntagon.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
9: Dr. Limuel Espedal, 2 days para Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ng mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dito din lang sa satiyan, di siya acidic. Dignahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Monisya Muratan kaayuhan sa atong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
2: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
11: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
11: Apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
11: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
12: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
18: Place your bets. Player or banker? Player wins! Enjoy your winnings.
17: Bet88, your ultimate playground.
19: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
20: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
20: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na magbusod.
22: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
24: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
25: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
26: Doc, pa-check up ko. Mga usanang mag-ugasimanang nga wako kalibang.
27: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
28: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
29: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
30: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
29: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
29: Heavy duty linis, bawat pahid.
31: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
32: Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki. Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
33: Ang tamis paslatik. Ug lami mugitik. Idol Mamitik.
34: Alas 5.38 na dol! Mayong buntag o welcome, welcome sa IFM Bango na! Maka-proud kayo ni ako ang Gisel Obron Idol Kenny, kaning KMK Apparel, nga ila rapod sa Creative Studio 87 dol. Available ni silang TikTok shop atong suportaan mga kanang sports shirt or mga kanang running shirt, sleeveless dol, kanang mga dry fit ba para dali mauga o palington ka dol. Atong suportaan ang Creative Studio 87. Kani usani sa ko ang mga napalit silang TikTok shop. Baskin mo hatag rago na sila nato good pero akong gisuportaan kay lahi ra man makasuporta ta sa to ang lokal, no? Alas 5:39. Standby ang ato ang top stories karong taod-taod musunod ang ato ang mga hisgutan ng uban ro, no? Ang ato ang mga uluhang tudling sa to ang mga balita. Stay put, standby na mga suking tigpaminaw. And ayaw kalimot, we are live on Facebook, IFM 93.9 Cebu. Ako ang balikon mga idol, IFM 93.9 Cebu on Facebook, idol. Unya ayog si Piata. Ang ako ang account sa Buiki IFM. Buiki IFM ba? Unya manghatag siguro tag pa-Gcash ron. Taon na matala mga pahutana. Doon ganahan ko ka ng mga medyo maghatag og kana bang kana ganing unsay tawag ani kanang ato ang inaalag ito'y nag-text dere. Salamat kaayo dol ha. Yes, ang tubag anak dol wala na. Kana mo na tubag anak dol. Kaya nag-text dere ha. Alas 5:40 sa buntag. Salamat kaayo. Thank you, thank you. Idol Buiki IFM, mamamitik og sa tibuok ka team ang ato ang mga higala diha si Dudong Jacob Osorio nga nag-birthday today. Oo, gangiyahang papa idol. Salamat kaayo. Ako ang anak nga nag-birthday nga si Jacob Osorio. Happy birthday, Dong Jacob! Happy birthday! Salamat, salamat kaayo sa suporta mga idol. Salamat ha. Unya, si Leo ni sa panganiban palihog lang kong patukar o digi-digi-dom, digi-digi-digi-dom. Ah, sige, ato nang tukaran. Una, sa dipatabo pa dayon sa to mga balita gisgutanan karong buntaga, dol. Standby, alas 5:40 na. Giganahan mo ani, dol. Sayaw sa guling tweety gabi eh. Happy weekend, guys!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
2: This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
1: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
5: IFM. Top Stories of the Day.
6: IFM. Balita.
7: Pizza 4 sa buwan sa Hulyo 2026. IFM. Adlong Sabado, mga kanyato ang mga top stories karong buntaga.
6: IFM. Balita.
7: Lalaki nga gi-hostage sa konsolasyon na Salbar, suspetsado iarapong igsuon.
6: IFM Balita. IFM Balita.
7: Top 2 most wanted sa Bukidnon nga adunay 7 ka kaso na dakpan sa lungsod sa Pinamungahan.
6: IFM Balita.
7: Samtang ang sunog diri sa may Cebu City downtown sad mamiti kaghapon sa gabi, no? Dali ra pod nga na na paong sa ato ang kabubiruan, pero apang tanang mami mall mangud to. Wow. Actually partner na to duke ato ning client before, no? Ang iconic mall Colon. Hello to ma
8: murag na moy kwan sa una idol boy kay kanang murag
7: events.
8: Oh, event
7: ato ning kauban si ma'am makise tawag ani si Padilio ba, ma'am Mabel. O kaaraan na nga kanang mga awit mami. Di ba? Kani adto.
8: Sabi ni saya
7: Maybelline, Maybell. Basta ka nang
8: murag na may kuan diyan, no? Kanang murag karbitang
7: kani kani ma'am Maybell Padilio.
8: Ah.
7: Kani di ko kalimot aning kanta, okay, mauni ang iha kuan. Gamay lang mo beto i-play, gamay lang kayo. Kani mo ni ang tag-iya sa iconic mall Colon. Ya naguul ko pagkahibaw nga na sunog, no, kagabi, pero portion man to ato i-check ha og unsa nga area asa napita ingon bingguhan to nga area, no, ang nasunog kagabi niya. Usahay manggod ang uban ana kay medyo kanang naay mga pagduda ba kay insurance, pero nabiyatay suki kay diha mami nga mo iga suporta nalimot ka ang atbang anak Colonnade Mall Colon. Ang sakit itong picture na to. Star image po ito. So, yung ibaw baka nga second floor sa iconic Mall Colon na sila'y D-Starlight. Dako kayo, wala to katunga, waras kumingking ang star image. Ilang gi-give up ang ilang pwesto nito sa Colonnade. Balin sila sa iconic. Kita ko sa post, tag-iya gabi nilang Ma'am Tin o Sir Duke, kapurting guula. Kasi bakog na apil. Mauna yung kanta ko kanay. At nag-play mo tayo sa una. Diba? Muna kung mahinumduman ka ni Adto. So, muna nag-uul lang tanong muna yung nadangatan kagabi. Ba't ato alang sa taon, kumusta man unsa may kalambuan na mga suking tigpaminaw. Samtang sa laing kay, diba, dito sa IT Park gatiman tong bomb threat. Pero all cleared naman. Unya, katong diri sa Colon, isundan dayon aning sunog sa Osaka Mall diri sa may Colon Street, no, sa atong dakbayan sa Sugbo.
6: IFM Balita.
7: Samtang sa Balitang National,
6: IFM Balita.
7: Arrest warrant para kang Zaldi ko nilapas nag-unom kabuan. Kasong graft gihipo sa Sandigan Bayan.
6: IFM Balita.
7: Kani adtong magtutudlo, kanhi magtutudlo, gipusil patay sa Maguindanao del Norte.
6: IFM Balita.
7: Samtang
6: Balita.
7: Sa Balitang International, suspetsado sa pagpamomba sa Monaco na ilhan na International Criminal Police Investigation Organization kon Interpol ni pasaka og red notice. Sa balitang paugnat sa kusog, Filipino-American gymnast nga si Levi Hyong Ruivivar gikonsiderar nga pabalikon sa national team alang sa 20th Asian Games.
6: IFM Balita.
7: Samtang sa entertainment, kani makalipay kayo Idol Kenny, no, Idol Main, Miss Main, P-pop girl group nga Beanie gihinganlan sa Department of Tourism kun DOT isip mga bagong tourism ambassadors. Kay bawo ka mami, tindot kayo kay ngano para nako ha. The best way to promote a country is also through songs. Kung naay nindot nga sonata ang Beanie, ako na ako maning nadungog ang interview sa kisa na nga to ang secretary gani karon sa Department of Tourism, di ba gipulihan ni Giingon, no DOT secretary na to karon, di makikiko familiar ani niya si Ma'am Dita Angara Mathay, no, mao ni succeed ni mga around April man siguro ni, no, basta karon nga tuig, no,
8: tuig
7: nga gi, di ba nang ang ato pa ni kanaog ba to mami ni kanaog siya kay offeran siya glain nga di na ko masabot unsa to nga department or unsa to nga ahin siya libog taon sa pangan ato. So karon ubos sa liderato sa ni kalihim kana bang dita, no, kalihim Angara Mathay, ubos sa iyang liderato mga sokitig paminaw iyang gikuha ang bini as an ambassador para nako ang nindot gyud kaayo nga pagpromote sa usa ka nasod kana gyung pinaagi sa kanta. Mm. Di ba kinumdum ka mo bitaw na nga di gyud mawa bisag unsa na ako ha honestly mo na ko
8: assessment
7: bisag unsa na gibali-bali na ang lain-lain nga mga slogan sa ato ang Department of Tourism, Choose Philippines, whatever unsa pa na, I Love Philippines, bisag unsa pa na, pero di gyud na to makalimtan ang kanta ni Regine Velasquez. Kato bang piliin mo na nang Pilipinas
8: nindot kayo
7: adi day Angeline Quinto day, sorry kani
8: Angeline ba
7: kay para na ko nindot kayo niya in an interview gipasabot manggod ni Secretary Dita Angara Mathay nga nakita niya tong video ni Ann Curtis nga ni kumpayot dito kato nag ferry siya dito sa Osaka
8: sapa-sapa
7: or kana bang murag lagoon or falls man siguro tong area dito sa Sikihor katong nag viral nga ferry kumpayot sa PC niya ang tukar nga gigamit
8: kana
7: bini
8: bini
7: huwag na tayong umuwi. So mo na nakarelay siya nga uy nindot kaayo, no? So para nako gyud sa kadaghan og singer sa ato ang nasod magsige lang tag huna-huna og video unya ang video nga gigamit mao pag itong nagka-issue sa atong mga video nga asa to gigan
8: gyud gyud dili ato ang
7: so sa kadaghag mga SDE diri mga video sa Cebu pagkita nako ato in ko sa man taon to, I mean sorry ha nya pila to ang gigasto mi di ba millions
8: grabe
7: unya ina na ba di naman ang gid mo tap sa the best of the best sa pagpromote sa ato ang nasod
8: nga naa man gyud mga daghang nindot
7: exactly,
8: sa
7: atong Pilipinas ang gigamit gid nga musika ato kay mura raog ka nang mga instrumental ba wa giingon nga kanang
8: nagay madungog ni mga lyrics
7: example nagpabuhat pa rin sila nga kadaghan og mga maayo pare ani ba di ba bisag unsa nay mahitabo na matuad-tuad man pero kaning piliin mong Pilipinas mo tatakid sa mga nahuna and even siguro
8: kanang, mga kabataan idol boy kay
7: I think ang kana sang it's more fun in the Philippines isudsad siya kana bang
8: mawa sa imong panumduman
7: no di ba so I just hope nga together with Beanie because ang Beanie ambassador naman daan kay abot na good sila og mga Coachella sa Estados Unidos sa no bisag asa sila nindot kayo ang ilahan niya makalipay kay dali mo Bisaya ana niya usa ana si Bini Aya gikan sa Lapu-Lapu
8: kay na puy usa sa Bohol
7: ma'am idol kay dipakita gyud si Bini Tik si Bini Mami
8: oh kato dugi makita to dugi kay mura makuha na mi ang ito siya madugang to
7: madugang so di ba pila gani nakabuk ang Bini walo so mahimong siyam si Bini Tik o si Bini Mi Imami man o si Bini Ma
8: Bini Ma
7: Bini Ma Bini Mi or Bini Tik
8: Ma Mabiti anak
7: asa itong noun niya doon para makita sila ba nga tinuod yun ni si Daraog
8: so, wow
7: hala Bini Buni hala Buni lagi
8: niya Bini Boni
7: Buni Mika
8: Buni Mika
7: ayaw lang butangig dash ang Buni ha
8: okay mabun
7: mga atol na tayo magkita dol
8: atol kayo ng silinga
7: salawalin nyo dol pastilan pero
8: diba nakuha tagbukto na ng bangung na mami
7: diba mami on a serious note tindot kaayo nga nakuha sila sa DOT kunya i-maximize unta sa DOT mo gasto eh gasto magay mong million sa video-video kani pa ba noong nanay klarong following nga dili lang locally but internationally acclaim sa ilang mga performances dito na morning kani morning ang bagong membro sa
8: Bini
7: oh si Bini
8: Boni
7: si Boni
8: Bini na Boni si Bini
7: Bini Tik Binitik or pwede binima or pwede binimi. Ibamitik man. Pero again, congratulations, makalipay kaayo. Para nako, nalipay kay kuan ng kalambuan dol. Sa kadaghag pwedeng mo promote sa tuang nasod unya magtipid pa ba ang Department of Tourism? Mabalindot kayo eh. And dili lang kana bang dili lang kana nga mga batan-on sad ang ilahang ma-cater nga mga audiences. No? E dili lang batan-on nga magunahaw na ta nga turismo sa international. Lakip na ang local tourism, di ba? Nga, kita, daghan pa ba?
8: Maraming yung matangkilikin natin ng atin.
7: Labaw, mamay, sa congratulations. Kani morning nga kanta, mamay, if I'm not mistaken, an interview, ako ang mahinamduman nga maulagi na kaning kanta sa Bini nga huwag mo. Wag mo na tayong umuwi. Mm. Mama nagigamit ni Kuan, ni
8: Miss Anne.
7: Miss Anne Curtis sa video. Kasong viral.
8: Lawas ka na sa Anne Curtis, no?
7: Ano, parehabi mo gnaong ni Anne.
8: Katungwa pa, mga ibo. Barang.
7: Katungwa pa ka na barang.
8: Bito, katung... ay, ikaw na lang kung ako lawas ako na nabuhi. Katungwa pa ko maagig, anak.
7: Pero pilang
8: na anak. Ako ni mong forma, god.
7: Pilang na anak din mo.
8: Tulo lagi.
7: Pero again, has, makababayin Anne karon, you are not defined by your shape. Ayaw mo kagool. Matambok man na, madaot man na, mas kapiyot ba na, magamay maragdugan, kamalinga ako gabiin ni Ma'am Lori ba? Yung ikabuangan si Miss Irving, guwapa pero, parehata guwapa pero,
8: parehata dahil guwapa pero, ano man lang yung malilipilit,
7: wamay buuntol, pero mawala ginahis ko taong shapes ba, no? Again, you are not defined nga, kung bilbilon mo, chabihon mo, wangkig mo, like, dili mo nindot, o sa inyong palanaw, nga katong voluptuous, kanang Coca-Cola body, again, your femininity, your womanhood, is not defined anang butanga, ha? Mga kababayanan, ayaw mo kagool.
8: But Mother Idol Kenny, ayaw yung kagool dong o wadang kota kay naroon siya kapanahonan nga maparihatag lawas
7: pero
8: Miss Main Marble.
7: Pero mo na gingon sad nga ang kanang pagpagamay di man sa itsura lang kundili health food, no? Parang gid sa panglawas. Maunang kinahanglan sad, maunang mauna, uhag muna tayong umuwi. Mauni, mami. So again, congratulations sa Bini ha. Standby sa among pagbalik ang uban pang mga hisgutanan, detalye, diri sa programang IFM.
8: Bango na!
7: Ako si Boy King.
8: Ako po si Pamitik.
7: Ato ang top stories, hatod ka na to ni UP Cebu Mascom, a UP Cebu intern, Main Marmol. Oras sa IFM, Dol.
8: Alas 5:56 now.

0: Ako si Darmark Indrina, ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni!
1: Layo na raw.
0: Mapugnan pa ni! Ey! Hawak mo ang beat, hawak
2: mo ang Una ang kasing-kasing sa grasya ug pasalamat. Ani ana ang Idol. Wanted ka. Hold up ni, hatag mi. Idol, wanted ka.
3: Idol for 300 pesos sa GCash manghatag taron, mag-exercise ta sa to ang mga brain cells. Atong mga neurons, Idol, mag-neurobics ta. Atong panghuklihok ko ng ato ang mga utok. Sa mga departamento sa tuang nasod, kumplituha, Idol, ang kahulugan sa DOT, Department of Blank. Letter A, Tourism. Or letter B, Chismis. Ha? Kumplituha, Idol. Pangan, address og tubag. I-text sa tuang text line 0923-112-8701. Pangan, address og tubag for 300 pesos GCash mamitik. Pangan, address og tubag, dol! Ang ato pangutana, mami, kumplituhon ang sa mga departamento sa tuang nasod, kumplituhon ang kahulugan sa DOT, Department of Blank. Kinikiskot na taganihan, no? A,
4: claro.
3: A, Tourism, or B, Chismis. Pangan, address og tubag. Example, si Sario De Loraso Jr.
4: Ano pangalan?
3: 3 de Abril abangon.
4: Ano yung address?
3: Ang tubag A. Anak, sapo lang. Okay. Sapo lang. Asa isend, mami?
4: Isend lang sa...
3: Kasi Peter, ang pangalan.
4: 0923-112-8701.
3: Pangan?
4: Address, o kaginyo ang tubag. Mawag ka sa'yo, nakaistanan.
3: Balik ka.
4: Pangalan, address, o kaginyo ang tubag. Sa'yo, nakaistanan. O niya dahil makadaong na dahil mong 300 pesos GCash.
3: Oo. Again, name, address, o tubag. Para sa'd nga mga ka-attendance mo din ba? Sa mga pita. Sa mga departamento, sa mga ahensya sa ito ang nasod. Kung sa kumplituha ang kahulugan sa DOT,
4: kana?
3: Department of Blank. A,
4: Tourism.

0: Kuan kay kanang hangtod gani rekim anak ba? Pangan, address og tubag. Atong for 300 pesos sa GCash, pangan, address og tubag kompletuha dol. Sa mga ahensya sa Pilipinas, departamento sa taong nasod, kompletuha ang kahulugan sa DOT, Department of Blank. A.
1: Tourism.
0: B.
1: Chismis.
0: Dahil sa itong Department of Trade and Industry. Okay. DTI man to.
1: DTI man to.
0: Kumingon sa dog ka ng Department of Transportation, DOTR. Kaya kay good name.
1: Kaya kay DOT man.
0: It's good name sa kanang...
1: Turismo.
0: Oh. Ka-bright
1: ka rin.
0: Bright ka rin.
1: Kaka-isa mo kong gabi. Kaya ano, susurundan na yung supplier ato.
0: Si?
1: Susurundan.
0: Pag-asa mo na.
1: Katapang nag-call na ito ba? Susurundan ka ito ni Connie mo gabi eh.
0: Ay, of course. Sus, ginoo po kalami sa inasal. Hasta ang mga prutas to. Di ba ka ito sa barring fruit stand?
1: Kuan prutas? At auntie na ito na idol tweeting.
0: Auntie ko. Auntie mo lang ito. Ayaw ng parinte ka na roll course, aggravit o barring fruit stand.
1: Katong barring fruit stand. Katong ng mga prutas to dito idol tweeting. Sa iyan ito na idol tweeting. Ang lechon kang sa Ronald.
0: Isik ko no, pero nasuya. Kahibaw ka, usya nasuyaan ako ang rambutan o mangustin. Ang buto ako kakaon. Nagkakaon ko sa grapes pero nakabase na kinalingaw ko.
1: Nami kay buwahan.
0: Usa ka buwahan kayo?
1: Lansunis.
0: Ah, Lansunis. Ay, Lansunis na eh. Usa ka buwahan. Muna ito nagtagak-tagak sa muhang ka ng bulsa.
1: Ang kaya nga no, abin mo na kung bulsa na ito ni Jimmy Kiwaka ka basun. Yun na si Kwanti.
0: Paita, paita magkatigulang.
1: Yun na si.
0: Hindi naman kaklaro ko bulsa
1: ba ba? Yun na si Jixi. Tamis, mamiting ko. Uy, tamis ko ni Jimmy Kiwaka ka magmangay.
0: Na, nasuya dyan ko sa mangustin. Ikaw nga na.
1: Pagbalik lagi na ko kay Gikwan ako, kuhaan ako si... Sa tinanugo na ko eh. Si Mama Risa.
0: Ah.
1: Wah na yung sunod, uy.
0: Wah na yung sunod.
1: Pero ang lichon na ba dito?
0: Pero again ha, balik ko na to, Dol. Ato ang suportaan ng turismo sa to ang nasod. Kita diri sa Sugbo, there are 44 LGUs diri, no? Municipalities and key component cities, Idol. Ato ang suportaan, north ba na or south? Dagan pa kita guha na suroy, mami. No, ha? Akong ina, kita tala, nakasuroy na sa lain-laing lungsod. So, i-explore ninyo, Dol. Ato ang suportaan ang lain-lain ng mga klase sa turismo.
1: Ako gali, Idol, mo ikibang ko, bagay ko kakita ng Aginid Falls sa may Sambuan, sa Daong Sambuan.
0: Kanindot sa Sambuan, mami. Kaya mo ka, nakakamping na ko diha ang samtong atuig, ha? Nagcamping me, nag-hiking me, and then camping by the beach. So, niya, katong ilang ladder, katong na ay hagdalan pa rin sa babaw. So, niya, amo nang gihapit ang Aginid Falls, ha?
1: Kaya
0: mo rakag mahampi-dampi niya.
1: Pagtibugol
0: siya. On the wall yun.
1: Pagtibugol o patagak ba?
0: Matikayan.
1: Pwede kita po. Okay, ano mga makulit.
0: Dalhan niya tika sa kong mga hiking ha. Kamu na idol Kenny. Si Miss Main. Dalhan sa data sa kong mga hiking.
1: Dalhan si Miss Main. Mula ito ba na ito sa butin?
0: Saan siya?
1: Pabitbiton o butin ka mag-init. Nag-tubing dito ni Kauman.
0: Gawin mo sa siyan ka guwapa. Yung mga siya pabitbiton o butin.
1: Okay, bitbit, anak. Mamitik. Hindi kayo magpabitbit. Alam mga beauty queen.
0: Oh, okay. Ayaw na. Ayaw sa beauty queen. Pabitbit. Ikaw may beauty key. So, ikaw bitbit. At ang oras doon.
1: Alas ay 5 na.
0: Stand by. Text si me ha. 0923-112-8701 sa mga ahensya, departamento sa tuang nasod un sa may meaning sa DOT, Department of Blank. A.
1: Tourism.
0: B.
1: Chismis.
0: Unya, idol boy ki, wala raba ko load. So, kung naamoy free data, naka-wifi mo, pwede i-message sa tuang Facebook page.
1: Sa IFM 93.9 Cebu.
0: Ay ka, mami.
1: IFM 93.9 Cebu. Last time. Harunin mo mag, libog ha.
0: Sunod, sunod.
1: Unya, dahil, at sabi ka rin ba?
0: I-type ang?
1: Type lang ang kwan ninyo. Inyong pangalan, address, o kang niya tubag. Ana.
0: Nag-yoyo ang ako. Nag-yoyo. Nag-yoyo yung mga puhan ka ni. Papuro ni katumpa.
1: Labi ako taong dito. Kasi natumbro kay Dormiki. Gipawin ako eh.
0: Gipawin yung meron.
1: Gipawin. Uy, ako gonto. Magkahi ako
0: gulang. Basta magkagulang. Basta magkagulang.
1: Niya ka na
0: ha?
1: 29.
0: Karo man?
1: Hindi ka 30. Mga na nagwang-guwang na na siya. Kaya sirado na mag-tiro.
0: Alas size. Padagan sa tagpahinom-dom, Idol. Standby. Alang sa ato ang uluhang tudling sa mga balita o uban pang mga isukatanan karubuntaga dari sa programang IFM.
1: Bago na!
0: Oras sa IFM, Dol.
1: Alas size na!
0: Again, text us sa 0923-11.

0: 0922-8701 Pangan, address o tubag 0923112-8701 para sa 300 pesos GCash.
1: Tada!
0: Ay, magbiyadol, there is 73.9 IFM.
1: Mapungan ba ni?
0: Oras!
1: Alas ay shetty na!
0: Bini?
2: Buni.
0: Buni?
2: Bini.
0: Bika. Bini ma? Bini mi?
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Ang oras, gipot ka rin sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Naisilima rin, napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang idol kong FM 93.9
6: IFM.
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
8: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
9: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Agay tay!
8: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae ra ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
9: Nobel! Dili na maayon ang imong gimo!
8: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
7: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
10: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: Lunchtime na listeners. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink puffer only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
13: Seth, health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm, zap, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng charm.
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka-bloom sa charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: DTX 500. Ako si Makoy Tagasan Carlos. Ga-yellow akong lawas. Tumot sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio,
7: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
6: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
9: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
9: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
14: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
12: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
15: Ano bala ang benefits sa Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
16: Fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
17: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
18: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.

0: Mami Tik, proud kay ko ni Idol Kenny. Ambot lang yun dong. Pwede yung kahimuha ni mong manager, Ken.
1: Bitang dinood.
0: Dili kay ganan kay ko ba? Di kay bow ka mami kung wa lang gud mo na sa idol di magina madunggan ninyo sa idol Kenny sa iyahang negosyo balita negosyo pero ma-proud gani ka sa talent nga naa ni Kenny no sa pagkanta grabe ang mga taga Bohol mga taga Cebu gabi nga bisita porting awit-awit
1: no.
0: Liman ka ang iyang katahon love song ra man to giready
1: ingo imo man kuno gipapunan o
0: katong kanang masterpiece ni ang kinaham ni Lolo.
1: Unya, ang gato pong mga kaubanan ni Idol Tweety sa youth ni Idol Tweety.
0: Grabe, no? Salbahis nga pikoy. Salbahis nga pikoy.
1: Tuloy niya ko, ano doon, kaya murang makaya-kaya para ko. Siguro kayo, bina pa maguya kong edad in town. Ano ba? Tumusubusa na po ko pa
0: dansa. Si Filimon, si Filimon. Dansoy ka ng medley ba? Kung sa pagyan ng sugod nga to kara, doon.
1: Kuhan, gato, kusak, gato, ano, kaya.
0: Jaga-jaga. Na-na-na. Di makalipay lang because again si Idol Kenny Manggod ato ng OJT and then absorbed after his internship o niya si Idol Kenny Manggod is a cancer survivor.
1: Purang na po ito ka cancer patient gabi ino
0: ayun lang sa patient survivor lang sa
1: patient
0: hospital
1: wala naman sa party di ay
0: ano so murag anti to ni Kent anti sa groom. Diba? Nya, makalipay lang kayo. Again, padayon Idol Kenny unya. Karang sa mga naminaw karon, you are not your life won't stop after a disease, after surviving a particular condition, health condition. Karang usahay ba, usahay feeling nato nga katapusan na gyud but it will never be too late to start. Mamitik. I mean, diba? Pinagod ka sa itong last name mo duty dito yung mamitik?
1: 2017?
0: Uy, kadugay na ba? Makit na mo 10 years.
1: Nakapila ko nagbalik.
0: Mauganin, mabinutan na. Uy, kapoy biya.
1: Kapoy, nakibadlo ka ng mga tubuhang madlungo, no?
0: Kayo, kapoy, kayo. Kesa ano, bata-bata, pamanta ito, manadama ito. Pero mo na, napasalamaton kita. And sa matag-usa na ito, usa sa mga butang ako ang ma... kanang makuan mami ba ma-realize human gabi sa wedding reception Idol Tweety no nga kung puno lang sa gugmas ang imuhang kasing-kasing unsay imong mga damgo makabot gini mo kung puno sa gugma imong kasing-kasing whatever it is that you're chasing after imong mga dreams no imong mga gusto imuhang relasyon na ganahan imuhang mga mithi sa kinabuhi. Diba? Kanang lahi ragyod nga. Labi na isuporta. Kaya sometimes...
1: Ganun, no? Importante ka ang suporta.
0: True. Kaya lahi man sa good example ni Kenny.
1: Oh.
0: Mawawon din siya.
1: Oh.
0: Siguro with the choir that he has, a team that he has dito sa Talisay City College, madadaan niya. But kung kanang karon ba nga, ato siyang sige push, kanta doon, kanta na, tagaag opportunity stage, no, to shine. Lahi ragyod, mas mulambo ta with a support, with a certain support system. Mas nindot ang ato ang panginabuhi do, ang ato ang kamada sa kinabuhi kung naay suporta. So, kamo nga ginikanan, kamo nga naa sa palibot, usahay, murag na ay ganahan ang inyuhang bata, ang inyuhang kauban sa panimay, ang inyuhang anak, ang inyuhang ginikanan, even ang parents. Pwede nga na siya gusto, pero walay suporta ang parents po magduha-duha.
1: So kung
0: puno sa suporta o gugma ang kasing-kasing sa tao, wag yung imposible. Diba? Sama sa Ginoo ba? Kung ina-feel ni mo ang gugma sa Ginoo, ganahan ka nga mulihok. Ina-feel ni mo nga gilove ka sa Ginoo. Diba? In fact, ang kanang suporta sa palibot ni mo, kita nga mga tao. Example, ako mami, si Main, Marmol, si Idol Kenny, ang Team IFM nga naamin ni mo, kami, instrumento mi sa gugma sa Ginoo that you are being reminded nga you are loved. Diba? Idaot pa dul, ha? So I just hope nga, padayon lang, padayon ta nga mo suporta ni Bisag Kinsa. Kana lang hindut ka suporta, ha? Sili ka na suporta nga. Gigi, ana. Pag yun, si Gip, hingus yun. Ayaw na. Ayaw na. O kanang, kanang sige, post gid ha, para mag-viral ka, ingon nga na, ay kuha na ni Ana. Ayaw na. Ayaw na. Support lain mo na.
1: Yung mga nindut na pamaagay ba? Pati,
0: So alas 6:21 na ra ba? Manamilit na mi pero ibalik na lang ito yung film mami ini commercial break. Atong tawagan ang mananaog sa 300 pesos in GCash. Unya unsa gito mami? Ang ato ang pangutana sa mga departamento o ahensya sa atong gobyerno karon. Unsa may meaning sa DOT, Department of blank A,
1: Tourism,
0: B,
1: Chismis.
0: Ikaw siguro ang secretary, Ana.
1: Pool, pool. Masang magbutang na si Kuan. Paano ba? Administration doon. Ikaw, mamitik, kay
0: secretary,
1: magaglawas.
0: Chismis secretary.
1: Ikaw, akong himoon nga undersecretary ba ron? Underwater secretary. Ano ba? Nasa kayo na
0: nag-dibig
1: ko? Madawat, uy.
0: Madawat.
1: Balag, kontra.
0: Kung saan ang Bisaya nga term? Tirang. Tirang, Beata. Di ba, Marites mo na. Medyo bago pero ka. Sa karaan, sa Moa, sa probinsya, magadugo. Tirang lang hindi mo. Di ba, Marana? Tirang.
1: Tirang ay doon na.
0: Tirang ay tirang na po. Unsam sa kadiri, makitabi na po ka. Tirang yung kontakto. Mga gina sa mga probinsya. Mahinundong ka na. Ang termino ba sa dami mo na? Kano mga iyaan, iuyuan ako ba? Tirang yung kontakto. Magdalig na yung sige tabi niya. Tirang yung ka.
1: Sangit mo tirang.
0: Sangit mo tirang. Ako lay na looy. But anyway, stay put, standby na mo. And, uy, July 4. Happy 4th of July, Dol.
1: 4th of July la. Sakto lang ikaw kanina, Idol. Yan ako, happy 4th of July, mga idol.
0: Si Brad EJ Kanin, nga naka-tune in karon, may bunta diha, brother. No? And, na di tayo gisuportahan nga running event ugma, mami. Sa, nalimot ko, wait na tayo gisuportahan nga event. Gamay lang kaayo, ha?
1: Uy, sa main marmol ba? Mag-walking-walking, gina na siya, Idol Boyke.
0: Na, dapat gina mo. Ato na papilon sa to ang mga hike. Si May, no? Again, ang ato ang natin gisuportahan ugma Run for Roots sa diri sa Mandawi City unya na atay mga agipadang mga mudagan mga listeners sa IFM lima ni sila kabuok mami.
1: Wow.
0: Unya ganan ta kamudagan 6 km raman ang akong daganan unta niya sa matagdagan nimo na ay tanom nga itisok di sa tingin ana.
1: No, pero triplant da triplanting.
0: Exactly. Mauna niya kuan man ang problema lagi kay kaya ko ang kumingking na suluban gini ni kahat gabi. Pastilan.
1: Takta kita ito yung mga gida nga mga shoes.
0: Hindi, nagdagyo ko more than one. Ako i-check kung asay
1: makuhaan
0: niya. Ang ito man, ako yung medyo...
1: Kamot na naka-black man mga hapon.
0: Dapat ako puti o brown niya. Kapoy, bukat ng lawas ako eh. Kapoy man.
1: Asa mo nun?
0: Ha?
1: Asa ba ito? Asa mo nun?
0: Nabalay. Ano ba?
1: Ibilin kayo. Okay. Kontro mo ito kayo.
0: Imating. Mating.
1: Matingan. Kailay siya itong usa.
0: Alasay, 24 na dol. Tawagan mo na mo ron ha. 0923-112-8701. Pangan, address, og tubag. Department of Black. D.O.T. Letter A.
1: Torisel.
0: Letter B.
1: Chismil.
0: Ato na balikan. Wana.
1: Wana.
0: Wana. Wana. Wana. Wana. Wana. Wana mauna tabian kita. Wana ako lang i-play una. Sorry kayo dol, naglami amo ang tabi kay for sure si Attorney Rufil Surti Attorney no.
1: Siguro bunot ba? First good na
0: sa haka pa ingon ni Ma'am Lori Santillan ang ato ang viral host ana din si Ma'am Lori nga. Wa ba mo natinga? Grabe sa kalaw mo nagbisaya ano? Wa ba mo natinga sa inyuhang sa matag tambong ninyo og kali mga kasal? Nga unsay naasa inyuhang nasay ko na nga nag nasay Bisaya gabi nga
1: kanang laom gamay.
0: O nga nag ka ba naglinger sa mind ba? Murag naglinger kanang naglinger sa inyong mind.
1: Di ba mo magduda nga
0: asa na padung? So karon ila ko nung gipundok ang upat ka TL sa leksyon nga mag raffle. So ang mabunot.
1: Maoyo ko, oyo ba yan?
0: It's in a bunotan.
1: Si Atty. Rufil, Fernando Sanyok. Nga.
0: Abot na ganyan mo, Ma'am Lori.
1: Ay, ka ng lindot sa kayong mensahe si Atty. Rufil nila ni Idol Tweety of the Circuit.
0: Exactly. Salamat yung kayo. Again, overwhelmed kay ko for Idol Tweety. Happy kay ko for her. And for Kent, kay kanin si Kent matahinong hurun kayo ka na masood na dere or ka nasigawa sa
1: Sir Buiki. O niya, ang mama po ni Sir Kent Idol Buiki.
0: Ito sa igsuon
1: niya. Always ka nagpasalamat ninyo ni Atty. O sa imo.
0: Lagi na, thank you kayo. Dike mo ka, mami. Diba, ang iyong papa, Papa Mio o si Mama Odette. Toledo family, wa pa sila nagkaila ni Clint, ni Kent. Wa pa na nahitabo tanan kanitanan. Wa na, uy. Kadungog na sila ni Tweety, kadungog na sila nato. Sumamino na sila.
1: Kay mami tatay ang giingon.
0: Mami tatay ang giingon ni
1: ni Mami Odette.
0: Di giingon ni Ma'am Kemba.
1: Ah, ni Ma'am
0: nga the twist of fate. Diba? Fate nga ang kanang kapalaran ba ang kanang ang sitawagan na ang duwa sa kapalaran nga di, dugay na di ay sila nga diba nga mura bag meant to be unya ingon din si Atty. Rufil nga basig na ako role ani no kay siya ba mo deploy ni Tweety kaya kahuman ni Tweety dere assign po siya ni Atty. Rufil sa DOH space
1: kato kay si Atty.
0: Mag-intrust si Tweety dito nya man sa imo deploy nga tweets ari ka ani man Jay ani man Paul ani mo ni so katong higayon na deploy siya sa Guadalupe Police Station so, natuno nga na adto si patrolman Ken Toledo so didto rag so ipa-deploy ka tika
1: sige ko
0: sa CPDRC
1: ayaw ra ni si Boy Ken
0: sa
1: ayaw na oy
0: or sa asa kay pa-deploy sa second chance
1: ayaw na oy mga bata no na man mapriso na inong tana takuan lang kung ganahan ko sa asa mo ko na pita kanang dili pa kaayo ko ang
0: sige na
1: salahog lang dili gibayo to kasi ako sa sa work dito ni Luki kato pag ato
0: mong ano nagka ikaw no nagkatigulang nagkaigat
1: balik tayo lang
0: nagkatigulang
1: ang tayo ko na nila
0: nagkatigulang magkahupas
1: ako silang agnihon
0: magkatigulang magkahupas dili kayo magkatigulang magkatagig
1: magtubig magisa
0: naminaw di ay si Idol Tony.
1: Ato na Tony, I miss you.
0: Again, ato ang gining pinangga no kay baka wala kita chance nga ato asang ma-celebratean but we also celebrate her womanhood. We also celebrate her motherhood. Pinangga kani nato kani. Padong naman sad ni si Idol Tweety Puhon in maternity leave niya si Idol Tony na sa dad.
1: Lamang ka kitang buhol adto. Mukuyog lagi ko idol kay ayo na jud ko ibilin diri bahala kana mukuyog di ko nimo. Oh, balak na pagdasi mo ang kusada diha.
0: Ingon si Idol Tony, I miss you, mami.
1: Patay ni kasal Idol Tony.
0: Ay,
1: kung ibilin ko. Wala makuhaan ko nata.
0: Ikaw may mudyuti tibok adlaw.
1: Labas kulas. Idol ko na tayo, Mustang.
0: Sige, Dol. Standby na una. Commercial break una. Ta standby, programang IFM.
1: Bango na!
0: Kaya musunod na straight to the point 3.
1: Sa IFM.
0: Atong oras, Dol.
1: Atong oras, mga idol. Dara-dara, alas 28 na.
0: Bye-bye, Dol.
1: Bye.
0: Ayaw kalimot, Idol Mikey. Sa IFM, balita sa buntag, 7:40.
1: Uy, ngamping ko sa inyong biyahe, Karulon. Uy, ma...
0: Puhon mo. Sorte lang yata puhon, ana. Sa mga lakaw na to.
1: Pero di pa mag-inyo tayo, Idol Boy Key, ha?
0: Di lang sa... Manawas na ako sa Tornado Film. Apel mo sa singles game gabi, eh. Apel sa singles game gabi. Gihim mo siyang iro-iro at nung amuang dua-dua gabi.
1: Uy, mawin na mong katawas sa...
0: Amuang gabi. Sana.
1: Happy kayo sa bagwal ko sa Kenan, Idol Boy Key.
0: Salamat kayo. Oo. Unya. Pinangga kita sa Creative Studio 87.
1: Yes. Ma'am Tata, hi, ma'am. Sir, kaya kita Sir Chris.
0: Ay, ako gisunga.
1: Guwapo sila.
0: Ako lang gisunga, pasak yun sa itong van. Kaya diyan naman ito lang sticker.
1: Ay, pero buutan kayo sila, Idol Boy Kino. Pinangga kita sa Creative
0: pinangga
1: Studio.
0: Pinangga kita
1: salamat
0: kayo
1: sa mamuhatan kong t-shirt na phone.
0: Ay, mo na meaning.
1: Mo na.
0: Sige, alas size 29. Bye-bye for now, Dol. Amping. Tawagan na marong taon-taon ang winner. Sa ito ang... 300 pesos GCash. Alas size 29. Bye for now, Dol.
1: Bye.
0: Karong IFM balita sa buntag, kusina sa IFM. Wanhi ang ato ang guest, no? Ang iyahang coffee shop nga local lang, gamay lang, pero ato ang tabangan, Dol. Okay, that's the rationale behind ang purpose sa ato ang kusina sa IFM, ang pag-abag sa mga small to medium nga mga scale businesses, enterprises. Alas 6, imedya na. Bye!
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ne.
5: Zed Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sig Panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sig Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayaw ngon Negros Oriental.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM. Mapugnan
3: pa ni. Idol, gisgutan din nato ganiha usa ni sa mga top stories pinaagi ni UP Cebu intern nato nga si Maine Marmol kini bang pagpang hostage mga sukintig paminaw no sa usa ka lalaki dito sa Konsolasyon Cebu unya igsuon na pud ang suspetsado ato ang i-check si Radio Man Paul Lauro kauban nga tawo mga idol og Radio Man straight to the point dire sa IFM oras sa IFM dol. Alas 6:34.
4: 4 anyos ninyo na nagpuyo sa mong dapit. Gingong mi hostage ni sa iyang manghod nga si Ricky Brigoli, 38 anyos. Og ni pusil pagyod. Apa na pusilan kinismorbe sa diyang wa ni musurinder sa mitubag nga to mga sakop sa kapulisan. Matod sa inisyal nga niabuting suspect dito sa ilang lugar. Og nangita siyang live-in partner. Kay wa man dito, may mando ni sa iyang manghod nga si Ricky nga manirado sa ilang bintana o kultahan o dito na iyan ang i-hostage o iyang gipusil ang iyang manghod. O man madawat ni sa itong kapulisan ang alarma, dali silang may responde o may pasurinder unta sa maong suspect apan instead mo surinder ni ipabutuhin noon siyang armas tumong sa mga responding policemen, inungdan niya na pugos pagbawas ang itong kapulisan o gipusil siya tumong rahin noon sa iyang paa nakuha ang usa ka 22 magnum revolver nga mao igamit sa pagpusil ngadto sa iyang manghod. Silang duha puno sa marana, inungdan nga ginali sila pagdasan sa atong kapulisan na mitubag sa maong alarma. Padayon nino ang investigasyon sa Consolacion Police nining maong insidente. Kasama mo sa Consolacion Police ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tata, RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy Nationwide!
7: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Now, ato tagad pagtagad mahigalan at tunduga mga isgutanan karon. Gumikan mga kaigalaan kay kagahapong adlawa sa gipamahayag na ni Jesus Crispin Remulla nga ipasaka gyud ang kaso within this week against Senador Rodanti Marcolita. Gitinuod gyud kagahapong adlawa, last day man kagahapon, di ba? Ingon ko sa programa ni Dekin nga panid-an na turong adlawa kay last day ron adlaw Biyernes ngating opisina pa mga sukid tigpaminaw. So tuod man gidayon gyud sa ombudsman ang pagpasaka og kaso batok mahigala ni Senador Rodanti Marcolita ngadto na sa Sandigang Bayan. Unsa may sunod nga mahitabo niini by Monday mga sukid tigpaminaw, ang Sandigang Bayan mo evaluate anang maong kaso. Pwede nga ang Sandigang Bayan pwede kanang adlaw Lunes, pwede Martes, pwede Merkulis, depende sa Sandigan Bayan. Kung ilang pagawasan o warrant of arrest si Senador Rodanti Marcolita.
5: Straight to the point.
7: Ibutang tapaspas ang Sandigan Bayan. Nga mo evaluate sa kaso mahigala by Monday morning mo gawas ang warrant of arrest, pwede dai. Unya ang PNP CIDJ ready na matod pa nga mo serve sa maong warrant of arrest. Basta mo gawas na ng warrant of arrest, ready ang atong PNP CIDJ nga mo serve sa mong warrant of arrest. Inig-serve ana may higala, dakupon si Senador Rodanti Marcolita malagmit, tensionado mga higala karong adlaw Lunes diha sa Senado. Nga no matensionado? Malagmit, dakpon si Senador Rodanti Marcolita. Unya, kanang adlaw sad mauna ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Alas 3 sa hapon dahil magsugod. Sa adlaw Lunes. Muna, nga dunay 6,000 ka mga pulis nga ilang ipakatap diha sa Senado pagbantay basin og dunay mga lihok protesta nga himuon mga sukid tigpaminaw. So anticipated na nila nga butangan mga higalag 6,000 ka mga pulis ang Senado ni Anang Adlawa.
5: straight to the point.
7: So atong evaluate ning kaso may galang Senador Rodante Marcoleta ha. Og kanang adlang Lunes, impeachment trial na magsugod na may gala ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mahimo nga kung di pa makapagawas og warrant of arrest ang Sandigan Bayan because this is a matter of procedure. Under sa rules on criminal procedure, once mo pasaka ang kaso mga kaigalaan, mo pasaka og kaso ang ombudsman ngadto na Sandigan Bayan, ang Sandigan Bayan mo evaluate ana og angay basang mo issue og warrant of arrest or dili. Pwede ka ng first day mo issue sila, pwede. Pwede dili, pwede sad og ilangan-langan pa mahigala sa Sandigan Bayan wa pa mahuman lagi evaluate, pero pwede og paspasan mahigala. Labi na kay high profile case ni malagmit mahigalag buntag pa sa Lunes. Mahuman man kay galag evaluate sa Sandigan Bayan mo pagawas og warrant of arrest, di pa makasugod ang impeachment trial ni Sara Duterte ini kahapon wa na si Senador Rodante Marcoleta.
5: Straight to the point.
7: So maibanan ang mga senators nga kay Tano Black di pa gani kasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Now, atong i-evaluate ha. Kini prangka-prangka pagka-istorya mga sukit ni Paminaw. Adi lang tama yun nga unsa pang daghan pang agi-agian ng mga liko-liko. Ang katuyuan gyud ini nga mga kasong gipasaka tanawa ang majority black wagi natandog. Wagi natandog. Ang natandog ra si Chief Escudero o si Joel Villanueva kay di man sila originally dito sa majority black. Mo nang duna sila yung mga kaso pero sa dihang nitumbling na sila mga kagilaan, luwas na sila. Giluwas na silang Jesus. Jesus Crispin. At ang lagi katawa-katawa manghigala kay kininiang nahilaw man o kabalik ang kaso, ha? So, why tandog ang majority? Ang sa minority, muna nga, gukod yun. So, dili makatambong si Bato, di makatambong mahigala si Jinggoy, tiwasan mahigala Marcoleta, malagmit, di na na sa katambong sa Lunes. Or kung di pa mapagawas ang Sandigan Bayan o warrant of arrest, mahimo nga makatambong siya sa first day. Pero mahimo saan niya na naon nila. Ang mga tao nagtanaw ni Day. Ah, sige lang, himuala ninyo tanan o sa inyong mahimo. Pero ang mga tao nagtanaw nga, naman ni magkadima o ning kalakiha. So, kanang pagpangita mahigalag kaso batok ni Senador Rodante Marcoleta, isunod pa ng uban. Hasta pala si Peter Cayetano, mahigalag kini si Ruben Padilla, pasakaan pagkaso. Ah, kinis Bunggo, mahigalag, hilom-hilom lang gini ron kay once mo tingog ni, mahimo ning ingnon nga ni Ana, ang warrant of arrest. Ipada ka sa dahig.
5: Straight to the point.
7: Malagmit, mahurot ning mga senador sa minority. Mao gini ang katuyuan, nga no nga gukuro ni mahigalag taman sa ginhawa si Senador Rodante Marcoleta. Gipasaka naman gihapon sa ombudsman. Makita na nimo ang pattern. Kana mga technicalities mahigala. Sagol na lang ko na pag-justify ba na kin. Aron lang yun niya ko na. Kay, ang kadto mga kawatan sa flood control mahigala o uban pang matang skulapsyon, wa may investigation nga nitabo. Kini maghatag ni og makarealize ang mga politiko nga okay lang nga mangawat basta inigpangawat nimo ay lang yung buwag sa grupo dili sa tig-imbestigar kay okay man istor bisa pag di kakawatan unya ikaw maimbestigaron problema ka gyud. Na bisag kawatan ka maghatag ning mensahe nga pangawat lang basta importante nga dili kita maimbestigahon. Mahimo pa mga kawatan mo pa yung mga imbisiga kunuhay. Kay mga problema ka man. Kadaghan ba higalang kickback din ha? Kabao ba itatrillion ba ng kickback mahigala sa flood control? Pero bisan pagkatong klaro kayo mahigala na kadawat, talawa, si Marcoleta ilang dakpon mahigala ilang ipasod sa bilangguan. Si Bunuan mga kagilaan ng Secretaris DPWH may ilang pag-auso. Aon sa naning kalakiha, mga sugid ng Paminaw. So, mahimo nga, bisan pa ugwa ka, mahigalay ka, so kulitugon ka, aron nga imbisigahon ka sa inetabo ni Mike Defensor. si Mike Defensor mga kagilaan, wa man to'y isyo nga nakita nila nga kwan, anay tabo may galasig saba-saba, kaysa kung nag-lead itong mga 18 ka mga Philippine Marines, unsa anay tabo, ang iyang building ni Mike Defensor, doon ay mga nag-abang, dahil 7-11, dahil naghan ang abang dahil na, mga opisina, ana, na ay usa nag-abang, na doon na may negosyo sa, kanabang mga dancers bitaw, ni Storm, nakidap-kidlap pa, ana, gi-raid mga higala sa NBI, pag-raid sa NBI, pasakag kaso, gi-appeal si Mike Defensor, ha? Ang mga Mike Defensor, sabay labot na kuha na nga nag-abang, laman na, ha? Pariya ba na sa 7-11, nag-abang man sa diha, ilan na ng negosyo, ang amo, dawat bis lang abang, adi appeal ka yun. So, kana mo ay mga buta nga, bisa pa og, mingon ka nga wa ka dihay, nahimong salaod o gukuron ka yun, pangitaan kang pamaagi magukod ka. Pero bisa pag naakay daghan nga mga issues, pasalipod ka lang yun rin dapita sa administrasyon mga sukit ng Paminaw, na ukiraway investigation. Ha? Ang kaso may glass flood control, hay naman, naunsa naman, hay man to mga higalang mga na-involve ani. Na, kani ha, kining kasong Marcolita may gala, ang tuyo ining kasong Marcolita, kung ato yung i-evaluate, ato yung i-evaluate ha, ang atong prangka-prangka balang evaluation, kining kang Marcolita may gala, atong isgutan ha, isa, atong i-dive-dive na gamay, kay, ngayon pa man tamang higala sa, karana ang, sa babaw ba, o inahinay tag-dive, mga higala ng kasuha, standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 6:45 na.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
8: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Fried! All you need is Fried!
14: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
16: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin.
17: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3. Dito ako believe.
22: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.
0: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako plus Alkoplus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
23: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
24: Mami, undami ang drama.
23: Angeline.
24: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusta.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Idol, alas 6:49 rather, 6:49. Atong balikan sa Tanyo Filometic, nagisgot na ni sa impeachment, no? O niya, kinibang karoon na rabaning Lunes sa Idol, Hulyo sa is, no? So, pag-aat nga na to ang paglilitis, ang impeachment, ang Tibuok RMN Stations, IFM Stations, Luzon, Visayas, Mindanao, buhatod ninyo sa special coverages, gikan sa kauluhan, alang sa maong importanteng katuyuan nga atong sundan ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Atong oras, mga idol, alas 6:50 na.
6: Kagkaso lahi na ang pagkumbikto sa kaso lahi. Ang requirements sa pagpasaka o kaso lahi o ang requirements sa pagkumbikto unya sa kaso lahi. So, ang akong personal observation ining kasong Marcolita o base mahigala sa plunder case o imong basahon ang mga elements o ang facts nining hitabua makigalaan. Ako ha, prangka-prangkang pag-istorya, ako evaluate ng kasuha may gala, lisod kayong ikumbikto, lisod nga kumbiktuhon si Senador Rodante Marcolita ng kasuha.
7: Straight to the point.
6: With due respect, may gala sa ligang bayan, ha? Pero para na ako, sa akong evaluation, lisod. Tanaw ni mga elements. Pero ang tuyo, mga higala nga, ang kung ang katuyuan, kay coordinated man eh, prangka-prangka lang ni pag-istorya, ha? Ang katuyuan nga dili maka-appeal si Marcolita sa impeachment ni Sara Duterte, pasaka ang kaso mo serve ba ni sa tuyo, ang tubag maka-serve ng tuyuan. Ha? Ang pagkumbikto lahi man. Akong tanaw ha, ang pagkumbikto lisod. Pero pagpasaka ang kaso, unya ang tuyo mga higala, mugawas ang warrant of arrest, madakop si Marcolita, inikadakop ni Marcolita, matanggong mga higala kay non-bailable, dili maka-appeal na sa impeachment trial ni Sara Duterte, mahimo ba na? Mahimo. Dool kes tinood. Dool kes tinood. Mauna man eh. Kini nga senaryo. Mauna ni ako nang i-forecast daan. Mauna ni nga senaryo. Unless mubalis Marcolita. Kay once mubalis Marcolita, may gala, pwede man ang maingon sa buye niya. Oy, nahilaw na. Man, Joel Villanueva, ganyan, hinog na, hinog na. Ha? Nagpa-priscon ko siya nga, hinog na. Ang nga ba, mapapriscon ka nga, huwag kakabasa, mahigala sa evaluation sa DOJ. So, katong kang Jinggoy, duha gito kang Jinggoy, kang Jewel, hinog na kang Jinggoy. At tuod man, dakop, hinog na kang Jewel. Duha sila, ha? Pagbalitok ni Jewel, mahigala, kalito ka hilaw. Pati due respect, mahigala, Jewel Villanueva, o ni Chis Escudero, di man po lalim kung ilan nagian mo na nga, kanang ilang mga decisions mga kahigalaan dili na lang yung kumupiit pag maayo na ila po ng decision no kay dili lalim ang ila mahigalang presyon nga natagantaman oy na mo na nga naaka sa ilang sitwasyon medyo makapanawag yung kag bisag kinsang ginuuha siguro ha matawag nimo og katoliko pa matawag nimo tanang santos og dili ka katoliko matawag nimo ang tanang Hesus. Onare Kristo, matawag ni mo si Jesus Kristo, matawag po ni mo si Jesus Crispin. Ano na ko mga kagilaan? Kining tuyo ganoon ni nga si Marcolita pasakari, pugos ganoon pasakag kaso ba? O evaluate to na ko ha, sa akong evaluation lang yun. Gibasa ko ba na yung mga kagilaan plunder law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, appeal bigyan sa mong klase kina to. Director Santiago, ginag-lecture na mo anak sa Ombudsman. O niya, kining plunder law, Republic Act 7080. Tanaw na ko, mahigalab na. Lisod yung kumbitong hos Marcolita day. Pero ang tuyo lang yun niya, paska lang yung kaso para nga di ka-appeal sa impeachment, makaserve yun sa tuyo. Kay, pwede man, ang Ombudsman ba, mapasaka kaso na ba, ibisit sa Ombudsman? Naa. Mahimo ba nang himo, ibisit sa Ombudsman, kana mga higala nga, doon na mahigalay sipyat si Marcolita di hawa mabutang sa iyang susi ka na. Padakon na sa Ombudsman. Kaya kung kauban ka, dili naman na ilang opsyon, God, na sa Ombudsman. Kaya mahimo man, mayingon si Marcolita, donation eh. May ombudsman, dili kickback na. Nya ang evaluate ang ombudsman man. So naa sa ombudsman ang ilang opsyon. Ah, kami may magbuot. Unsa imong kuan buhaton? Mo na ni tabo dai. Prangka lang pagkaistorya ba? Palya ba sa DOJ nga hinog namin si Crispin, di man aman ni. Kay kanto ug wapa mo balis si Bilinoy ba? Wa na hinog na madayon nanto kay hinog, ha? Nya di bali man ingon singon si Crispin. Wala mi kay ang sa DOJ nga evaluation na kulangan kami. Tanaw na ko, bahalag ma-acquit si Marcolita Aguman, total dugay pa man ang desisyon. In the meantime, kanikang kasong Sara Day, within this year mahuman, within January, ibutang talang. Nya, kanang kasong Marcolita, ibutang tag, abtanag, usa ka tuig, una pa mga higala ma-desisyonan. So, samtang magpaabot sa desisyon, priso siya, di masakapensa. Di sa kaapil sa impeachment trial ni Sara. Maunay tuyo. Mula na ituyo. Kay may kagimong kumbiktuhon sa Marcolita, prangkang pag-istorya sa akong pag-evaluate tinin kasuha, lisod kumbiktuhon sa Marcolita anin kasuha. Eh. Lisod. Pero inyong tanga, pasaka ang kaso lang, pwede man, bisagin sa mga higala mong pasaka ang kaso, pwede man ang ipasaka. Because to file a case is one thing. And to prove that case in court is another thing. Ha? So ba yung pasakaan sa Marcolita? Pwede yung Mike Defensor. Kailangan Mike Defensor, makikilang lisod ka ng kumbiktuhon mo ng kaso nga human trafficking. Uy, my goodness, ikaw tag-iya sa building na yung nag-abang. Appeal day ka unsay binuhatan sa nag-abang. Kada nagpaabang karo mga apartment day kin. Nagpaabang mga apartment ron. Nagpaabang ko. O ikaw tag-iya sa hotel. Dunay nagsaka sa mga hotel ni abang. O dunay mga anomalya na ikaw day may kasuhan. May kato mga nagpaabang log boarding house. Naigmong negosyo ni mo na nangulit tala ka diha kwarta. O bayad mo ha, pizza 15 bayad mo, o kung sa may kasabutan. O niya, doon ay babaeng gidaan na dito dahi. Sa imong iyang boarding house ni mo, unsan na iyang kalihukan niya. Wa naman ta magsunod-sunod na nila. Pero pwede ba ang pasaka ang kasus may defensor? Pwede. Makonbikto ba, lisod? Pero ano, tuyo lang yun niya mahilom nga di na ka magsaba-saba kaya ikaw may nag-lead-lead sa 18 Marines Bay is tanggong sa ka. So, tood man, ma-serve nila ang purpose. Kay pilar man yung trial ni Sara Duterte mahigalam, ibutang tang, ilang giingon mahigalam, mga 3 months, pero ingon man to si Wynne Gatchalian, malagmit mabot 7 to 8 months. Ibutang ta lang. Nakinig ka Marcolita, kay di man yung mahumag ko sa katuig. Ha? So, priso siya dito. Di kagawas. Dili ka-appeal sa impeachment. Kay dako mang faktor ko maka-appeal sa Marcolita dahi. Unsa ka dakong faktor? Kamaom ko sa balaon sa Marcolita? Kuyaw ni nga paapilon dito ma-alcances debate ang ubang mga senador. Technical na kun eh. Nya pila ka book lawyers may galat. Sa majority, si Kiko Pangilinan ra. Kay Christis ko dito, di man yung magtingog-tingog na gano'n. Kanigod, ang magdebate ini ang prosecution o ang defense. Pero kinigod mga senator judges, mahitabo ini dunay mga ruling nga himuon, mapildi gyud ang minority kay gamay na sila. You know, divide the house. Okay, pildi sila. E, iba na nagos sila, wa na go si wa na Jinggoy, wa na si Bato. Ha? Wa na mahigala sa Marcolita. So inig voting kanunay ang daog ang majority. Inig debate pud mga kagilaan. Inig debate kag naa sa Marcolita na delikado man kay punto por punto mahigalang ang legal nga knowledge sa Marcolita kuyaw punto por punto gyud. Na kung imong wag tango na, medyo maibanan sila. Nya kinsa naman na yung habilin. Ngilingig pa rin sa Kaitano, yung kinduha kay Kaitano, ngilingig pa rin noon. Ah, o ila pong, pasaka si Peter, di usan lang, si Pia na lang. Si Pia fighter, pero babae, mga God. Di si Pikas, si Kiko, lumay mong tingog. Abogado si Pikas. Kaya kinisitsis ko dito, maikog ni magtingog-tingog noon. Maparihan ni Mahinglan Joel Villanueva ba? Nga, kung mahimo, di lang kita magtingog-tingog. Kaya di talagang katawa-katawa, mahigala medyo, alanganin kay magtingog-tingog. So si Marcolita, tangtango ni Muriha, maibanan ang puwersa mahigala sa kananaang Caetano Black. Dako, magkakuanan. So, by Monday, tanaw na ko ni, by Monday morning, pwedeng magawas ang warrant of arrest. Dakupon siya before ang impeachment trial sa 3 o'clock in the afternoon. Pwede nang maoy senaryo. Pero pwede di pabugawas sa Digan Bayan, pwede po. Ah, kay to naman, napasaka naman kaso. So balikon ko ang kaso pag konbikto Marcolita lisod konbiktohon. Ako na nang gitan-aw mahigala ang plunder law. My goodness. Pero ang pagpasak ang kaso ug ang tuyo nila nga di ka-appeal sa Marcolita sa impeachment sayon. Kini nga senaryo mauna ni. Kay kanang ombudsman ila namang napasaka. Unya imong pangutan ang ombudsman technical na. Makakatarungan ang ombudsman day. Plangka ba lang pag-istorya na makakatarungan ang ombudsman. Bahala na ang korte. Mo na giingon nga dito ka na sa Ligang Bayan mo paliwanag basta importante nga mapriso ka ng daan ron. Ato lang ni mahigalang gikuan ha. Kano man kining kasuha mangod. Ngano maingon ta nga lisod ang pagkonbikto. Dakon debatehon ni kay ani magud ni. Kining ato mga higalang mga public officials. Ang basis magod sa ombudsman o ang basis sa Marcolita ay nani. Under the law, as a general rule, kining mga public officials nato, di ni pwede mga higalang mudawat o bisan unsang matang sa kwarta, gift, giklaro gina, although doon ay mga exceptions anak mga higala, kay kita naanad man taka ng Pasko bitaw nga na ay mga gift mga kagalaan nga kuan, inana nga ipanghatag ka ng ginagmay ra ba, mga tokens lang. Inana, panahon nga doon ay okasyon. Ah. Pero inana, may galang kwarta, gidili na mga sukintig paminaw. As a general rule. So, munang di na pwede yun, kana mga public officials nga imong hatagan kay kickback na. Karon, ang exception diha mga higala, ah, ang exception nga, pwede kang mudawat ang usa ka public official o kwarta, gikan sa private sector, kung kana donation alang sa gamiton mahigala sa imong kampanya kay nidagan ka og public office.
7: Straight to the point.
6: So doon ay exception di ay. So as a general rule, balik ko na ko, dili pwede nga hatagan o kwarta ng mga public officials. Dili po sa pwede nga mudawat kay Republic Act 3090 na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Now, kung ang gidawat nga kwarta 50 million and above, mo-qualify siya o plunder. Mauro man na siya mga higala? Kanagong Republic Act 3019 anti-graft, mauro na siya plunder. Mamaura ba? Mamaura. Pero kung ang kwarta nga, mudako nga 50 milyones pataas, mabutang siya plunder. Na, karon, as a general rule, dili pwede mudawat. Ang exception din ha, kung election, gamito na sa

0: campaign donations. Mabitaw na nga ikaw mudagan ka, ipatantas rin sa antivirus ka ron. Maningkamot na sa libot-libot na daan ron, kaya mo taas ang iyang rating sa survey, kay once mo taas imong rating, daghay ganahang mo, donate. Kana mo na i-plank ang pag-istorya. And even in the US Day, allowed na sa US Day, ang ilang donation dito, Democrats or Republicans. Mauna siya. In fact, ito nagpusil ni Trump, day. Donor man to, day. Nakadonate man siya sa kananaang Republican, day. Nakadonate man siya sa Republican kanito. Doon na allowed na dito. Sumupo na sa Pilipinas nga mudonate ka panahon may gala sa campaign period. So doon naman kay mga friends, labi na ka ng nidagan ka karon. Ay mo mga friends, nituo ni mo si mong kausa. O sige siya, kami bahala sa mga t-shirts. Nana. O sige, kami bahala sa mga posters. Kay ikaw, nidagan ka di man kami lunaryo ba ya? May pariha kami galaan ng butanta si Manny Villar, Camille Villar, ka na sa si Mark Villar. Eh. Pwede na naman awa to donations. Ha? Pero kanang mga nanagan din ha, tanan-tanan mga higala ng naa. Tanaw ko dahil nanawat ng tanan dahil. Gikan sa private sector, pero na-exception din ha. Muna nitabo ka Markulita at nandiyo sa hisgot o niya ha. Kuman lamang sa RMN 558 Manila nga masunod na karoon na yun. Alas 7:03 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
4: Una ang kasing-kasing sa grasya ug pasalamat. Ani ana ang Idol. Wanted ka. Hold up ni, hatag mi. Idol, wanted ka.
5: Idol, alas 7:04 na atong tawagan di ang lucky winner. Pwede pa mong mo apas dol sa 0923-112-8701 pangan, address ug tubag, no? Salamat kay Attorney Rufil sa discussion ni Murong Buntaga. Pangan, address ug tubag 0923-112-8701 pangan, address ug tubag dol 0923-112-8701 name, address, tubag sa mga departamento o ahensya sa Pilipinas unsa may meaning sa DOT, Department of Blank, A, Tourism, B, Chismis. At tumulinisigutan god kay ang Bini, gihimo ng ambassador no sa maong departamento. Pangan, address og tubag 0923-112-8701 alang sa 300 pesos sa GCash. 300 pesos sa GCash doll. Ala ka diha. La la la la la la la la la la doll. Ay doll. Pangan, address og tubag 0923-112-8701. Sortiin mi doll ha. Text me 0923-112-8701. Pangan, address og tubag for 300 pesos GCash akong tawagan ang atong napilian karon. Idol na text me.
6: Cannot be reached. Patay.
5: Wait sa ato taga line busy. Okay, sige, nawag tagla indol. Nawag tagla inbe dira dira dira dira dira. Again 0923-112-8701 for 300 pesos sa GCash. So bisag taga asa mo dul, basta naminaw mo sa ato asa radio man ha. Pwede po sa inyuhang cellphone, bisag asa lang mo dul kay po problema na ha. Kay basta maabot mo dul ha, matawagan mo kay ba GCash naman. 0923-112-8701 pangan, address ug tubag, pangan, address ug tubag.
6: Ay.
5: Okay, itataglain. Okay, gamay lang kaayo dol. Op, ato i-raffle na pod og lain dol. 0923-112-8701 sa mga departamento, ahensya sa tuang nasod. Asa man na idol, unsa may kanabang unsa may kining matawag ta dol, unsa may

0: Kahulugan sa DOT, Department of Blank, A, Tourism, or B, Chismis? Lahat sa tong DOTR, Department of Transportation, todol, ha? DTI, Department of Trade and Industry, kani DOT. Okay, nahisagutan ta nitungod kay ang B ni, gikuha ang ambassadress nila. Okay, natin gitawagan lain. May tag mo ring, dol. Okay, may tag mo ring. Again, 0923-112-8701. 0923-112-8701. Ayay. Dili sad mo ring, Idol Kenny, mamitik. Kita taglain, ha? Again, 0923-112-8701. 0923-112-8701. Dol, may tagmuring niyo eh. Adara na, anay na ring. Di ara. 7:08 atong oras, ha? Salamat kaayo. Hello, Idol. May buntag, Dol.
1: May hapon, Idol.
0: Ay, may buntag pa ta, Dol, ha? May buntag pa ta. Ay. Idol, kompleto ang pangalan o sa Idol?
1: Shelo Ambrosa Carmen Bohol.
0: Shelo Ambrosa. Pila edad din mo, Idol Shelo?
1: 41.
0: Sa paspas, Idol, ha? Idol, lanog de kita diha sa Carmen Bohol, diha sa mga Chocolate Hills, dapat?
1: Kan sigara pa na lari Idol kay Dwayne Steeman.
0: O pero naka kayo. Pero naka text lagi karon.
1: Wal, ay pa mo kumpinal sa hay.
0: Salamat kaayo ha. Kay na ana ko kadiri mamitik nagiling-giling na mi diri Idol nagiling-giling na. Nga salamat kayo.
1: Pero ako na mino aron kay nag-tag ko kay mo karat na kung ready na sa mag-tag ko.
0: Okay, pero salamat kaayo ha nga ni appeal ka sa taong promo dol unya ang imong tubag kay unsa may meaning sa DOT dol? Department of Department of Letter T. Letter A, Tourism. Letter B, Chismis.
1: Letter A, ako nga, sabi ako ka, kumina, kaya blubo ako, kung radyo ko na, Idol.
0: Pero nakatext man ka dere, Idol, congratulations, Idol. Dawata ang imuhang 300 pesos sa GCash.
1: Pero di ba rin mo akong GCash sa bahay?
0: Ay, wala pa din mo. Pagani ikaw, baka advance mo din mo. Ay, congratulate naman ka. Kini-text mo ka sa ito text line. Ikaw, good advance kay ka. Regardless kung IFM or DYHP, basta RMN. Salamat kaayo kay RMN ang mga taga-Bohol. Salamat kaayo, Dol, ha?
1: Okay, kung saan ganyan mga kolare, DYHP o IFM.
0: Salamat kaayo, Dol. Asa na pitas, Dol? Mas Chocolate Hills, Dol?
1: Oh, Dol, kaya naro masa Katipunan. Okay.
0: Salamat kaayo, Dol. Unya, congratulations, ha? Basta na kay greetings niya. Kinaghan mo kay ka-greetings din sa usa ka-text pag kaganyan kadlaw, no?
1: Ano nga, Kagaray Pamili, Barintos, Vargas, Leopardas, Ogliaan, Tigamo Pamili, Waisla.
0: Salamat kayo, Shelo. Congratulations. Una, i-text na imo ang GCash, ha?
1: Idol, salamat, Idol.
0: Idol, padungga ko sa imong sexy nga. Mapugnan pa ni,
1: Wow, ko, Idol, eh.
0: Ayaw, wow. 1, 2, 3, go!
1: Mapugnan pa ni,
0: Congrats, Dol! Congrats, Idol!
1: Okay, salamat, Idol Boy, kay Anang Nicola.
0: I-text, ha? I-text, Idol, ha?
1: Naan lang, Idol Pula, sinta, si Idol Ito, yung mga...
0: Oh, naa sila, naagi na silang duha. Sa Dear IFM, mag-jamming sila unya. Kanta ka o ba nila, ha? Kanta ka, ha?
1: Ganaan, kung lang dragon ng mga hapon.
0: Uy, sana, ul. Uy, pero may paminaw, ha? Bantay ka, ha? Amping di, Asilo, ha? I-text yung mong GCash, Dol. I-text, Dol.
1: Okay, hello, Idol.
0: Thank you. Nindot kaayo kay taga-Bohol na ba ni ato ang winner mamitik do kay ang ato ha bayang Idol Tweety naka kwan baya ang iyahang na bana o sa kabulanon si Ken Toledo di sa Bilar, Bohol. Congratulations, Idol Shelo Ambrosa sa Carmen Bohol. Salamat, lanog kayo ang IFM o DYHP. Thank you kaayo mga idol. God bless, Dol. Mapadangat sa kung pipila ka pahinomdo mo niya lahusta sa to ang RMN Network News. Ayaw kalimot, IFM, balita sa buntag 7:40 until 10. Balik madunggan si Attorney Rufil. And of course, ang ato ang kusina sa IFM. Nagpahibaw na si Idol Chick Sidre na ang ato ang kusina sa IFM with initials IST. IST lami kay ni unsa may meaning ana IS nya T. Unsa kani nga klase sa mainom? With Idol Chicksy karong taon-taon sa IFM Balita sa Buntag. Bye for now, Idol! Stand by! Musunod RMN Network News!
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ang idol kong FM 93.9.
4: IFM. Ako si Cha, dating MacDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
5: Ako si Eric, MacDo crew na naging operations manager.
6: Ako si Rial, MacDo crew noon, now a film director.
4: Sa MacDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
7: Dito na buo ang confidence ko.
5: Dahil naniniwala ang MacDo sa akin,
8: easy maging best me.
9: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via MacDo PH Careers Facebook page or visit a store.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
15: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mga paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Napasalasalate ng throat o kwadrol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Mayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulinang sa...
22: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus.
25: Keratin Plus.
26: Ang keratin na may plus.
27: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa, ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City. Duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa! For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or CityAvenueBike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
28: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugnan pa ni, ah.
29: Ako.
28: Alo. Ayo, sakto ra to. Uy.
30: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat.
3: Ang idol kong FM 93.9.
16: IFM.
31: RMN Network News. Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. RMN Network News.
32: Sa resolusyon ng Ombudsman
0: naman ang mga batayan at ebidensyang ginamit sa pagsasampa ng kaso.
1: Tayo po at lahat tayo, pati po ang miyembro ng INC ay para sa transparency and accountability. Ganon din po tayo, ganon din po ang pamahalaan, ganon din po ang Pangulo. Sabi nga po natin, wala pa pong rally, nagsisimula na po. At masimula na po ng Pangulo ang magpapanagot sa mga dapat na managot. Malamang ang mga miyembro po ng INC ay makikita naman nila kung ano yung mga elemento na nailagay patungkol sa the Ombudsman plunder and graft cases. Sa resolution po siguro ng Ombudsman ay makikita nila kung bakit naisampa ang mga kasong ito sa miyembro po ng INC na si Senator Rodante Marcoleta.
0: Git pa ni Castro, hindi kumurap ang gobyerno sa anumang pressure o protesta. Tungkulin anya ng mga investigador at hukuman na mapanagot ang sino mang mapapatunayang nagkasala.
1: Hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. But still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaaring sangkot sa mga anomalya, huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte, para mapanagot ang dapat na mapanagot.
0: Si Palace Press Officer Claire Castro, kasama mo sa Vancouver, BC, Canada, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
31: Pirmado na ng walong nagpakilalang dating bodyguard si Nizal Dico ang kani-kanilang mga affidavit. Gagamitin na mga ito sa case build-up laban kay Nako at dating House Speaker Martin Romualdez na una nang nilang inakusahan ng pagtanggap ng mali-maletang kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Attorney Levy Baligod, na isumitin na nila ang mga sinumpaang salaysay sa Office of the Ombudsman. Bago rito, sinabi ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano na nadedelay ang pagsasampa nila ng kaso laban kay Romualdez sa kawalan ng pirma sa affidavits ng tinaguriang Maleta Boys.
4: He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former speaker. And as much as we want to keep moving forward with these cases, somehow there are always these blocks and challenges. And isa na to doon sa mga causes of delay. So,
31: isinusulong din ang anti-graft body na gawing state witness si DPWH Secretary Manuel Bonoan sa umano'y kaugnayan ni Romualdez sa anomalya. Ilang beses nang itinanggi ni Romualdez na tumanggap siya ng kickback.
0: Sa iba pang balita, konsehal na isang bayan sa Pangasinan patay sa aksidente. Ang kasama natin sa balita niyan si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
5: RMN Police Report. Patuloy ang investigasyon ng San Carlos City Police sa vehicular accident na ikinasawi ni Bayangbang Councilor John Nazir David Junio sa kahabaan ng Provincial Road sa Barangay Turak, San Carlos City, Pangasinan, gabi ng Hulyo 2. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, self-accident ang pangunahing anggulong tinitignan sa insidente. Natagpuan din umano ng mga investigador ang mga skid marks sa bahagi ng tulay kung saan bumangga ang sasakyan ng konsehal. Nagtamo ang konsehal ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad na isinugod sa ospital, ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay. Nakahimlay na ngayon sa St. Vincent Prayer Park sa Barangay Banibayambang, Pangasinan ang mga labi ng nasabing konsehal. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisyang iba pang posibleng dahilan na may kaugnayan sa insidente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak RMN. RMN Network
31: News. Lalaking kolektor ng isang pribadong kumpanya patay sa pamamaril sa Iriga City. Ang kasama natin sa balita, Rajman Manny Basa ng RMN Naga.
6: RNN Police Report.
7: Dead on the spot ang biktima ang nakilala lamang sa alias na Cleto, isang empleyado ng Pentagon Enterprise at residente ng bayan ng Pili sa Camarines Sur. Batay sa paunang investigasyon, kararating lamang umano ng biktima mula sa loob ng isang minimart kung saan ito nagkolekta ng cheque nang lapitan at paulanan ng bala ng isang lalaking nakasuot ng puting damit at itim na sombrero. Matapos ang pamamaril, mahinahong sumakay ang suspect sa isang puting Honda Click motorcycle na walang natukoy na plaka at mabilis na tumakas patungo sa Maharlika Highway. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation, dragnet operation at naglatag ng checkpoint ang mga autoridad sa pikikipag-ugnayan sa Camarines Sur Police Provincial Office upang matugis ang salarin. Kasabay nito, i-interviewin na rin ang posibleng saksi at sinusuri ang mga kuha sa CCTV camera habang nagsasagawa ng scene of crime operation ang suko ng Provincial Forensic Laboratory Unit para sa forensic examination. Patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo ng pamamaril at maaresto ang suspect na nananatiling at large. Kasama mo sa DWRX RMN Naga, Radyuman, Manibasa, Tatak, RMN.
0: At mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, isang mall sa Cebu City binulabog ng bomb threat.
8: Dagdag bawas sa produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo.
0: RMN Network News.
9: Bundag Pilipinas sa Idupos.
10: Ilumong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Ang pagliligtas sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: RMN Network News. 7:25 po tayo ng magandang umaga, mga kasama. Ako po si Radyuman Angel Garcia.
8: At ako naman si Radyuman Ramsey Tirona.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hinihikayat ni Education Secretary Sunny Angara ang mga paaralan na palakasin ang papel ng Parent Teachers Associations bilang frontline partners sa pangangalaga sa kapakanan ng mga estudyante. Sa gitna pa rin ito ng sunod-sunod na insidente ng karahasan at pagbabantas sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hinihimok din ni Angara ang mga eskwelahan na gamitin ng PTA meetings para talakayin ang attendance, behavior, mental health, anti-bullying initiatives, responsible digital citizenship at iba pang isyong nakakaapekto sa kapakanan ng mga mag-aaral. Pinag-oorganisa rin ng PTA ng parenting seminars, digital safety orientation, values formation activities at pakikipag-partner sa mga LGUs, barangay, youth organizations at health professional para makabuo ng mas ligtas na school environment. Matatandang ganito rin ang naging panawagan ni Senador Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senado nitong Miyerkules patungkol sa Tacloban shooting.
13: Every time na magkaroon ng PTA meeting, ang palaging pinag-uusapan sa mga eskwelahan ay kung anong project ang pwede nilang aksyonan at pwedeng pagkontribusyonan na para magawa yung project sa eskwelahan yon. Hindi dapat. Dapat sa PTA meeting, ang pinag-uusapan ng magulang at mga guro tungkol sa child development, tungkol sa behavior ng bata, whether sa bahay o sa school. From now on, that should be the direction that should be followed by all schools.
0: Iyan mga kasama si Senator Rafi Tulfo.
8: Umapila naman ang Philippine National Police at Department of Education sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o fake news. Sa gitna ito ng mga natatanggap na pagbabanta sa mga paaralan sa pamamagitan ng mga text messages at posts sa social media. Ayon sa PNP, karamihan sa mga banta ay gawa-gawa lamang para masuspindi ang klase o kanselasyon ng mga pagsusulit. Dahil dito, patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga paaralan at lokal na pamahalaan para mapalakas ang seguridad at maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari. Una na rin naghigpit ang DepEd sa kanilang mga alituntunin para tugunan ang mga paglabag sa seguridad sa loob ng mga paaralan. Babala ng DepEd ang mga mag-aaral na nagpapakalat ng maling impormasyon, dangerous prank o bomb threat ay maaaring maharap sa suspensyon o expulsion at kasong kriminal.
0: Ang PNP hinihikayat ang mga magulang na tumawag sa 911 para sa mga batang lubhang naapektuhan ng karahasan sa internet. Ang kasama natin live mula sa Campo Crame, si Rajuman Marjo Domingo.
2: RNN Live Report.
14: Hinikayat ng Philippine National Police sa mga magulang na tumawag sa 911 kung mapapansin nilang may hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali ng kanilang mga anak. Nanawagan si PNP Chief General Jose Melenche Narataces Jr. sa mga magulang na bantayang maigi ang online activities sa kanilang mga anak at sinabi na ang 911 hotline ay isa ring helpline para sa narapat na intervensyon sa overexposure ng mga kabataan sa online violence at iba pang aktibidad online. Ang apilang ito ay kasunod ng pagbunyag ni Sen. Risa Ontiveros na nagsiwalat sa umunoy posibleng adult groomer ng mga minor de edad na suspects sa Cloban shooting, kung saan ito ay may koneksyon umano sa isang transnational online group ng mga marahas ekstremista. Nabatid na naroon ang nagpahayag ng suporta ang PNP sa Guidance Counseling Program ng Department of Education, kung saan sinabi nito na maaaring tumulong ang mga personnel ng Women and Children Protection Desk sa pagbibigay na kinakailangang suporta at intervensyon sa mga kabataan. Ayon ba kay Narataces, dapat na magtulungan ang lahat para maprotektahan ang mga kabataan sa mga banta online at magabayan sila sa landas na magpapalakas sa kanilang karakter at makamit ang kanilang mga mithiin bilang pag-asa at hinaharap ng bansa. Kasama mo sa BZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, sa Talk RMN.
8: Ipinagbabawal na sa mga guro na gumamit ng cellphone habang nasa oras ng trabaho, kabilang ang paggawa ng social media content sa loob ng paaralan o classroom. Ayon kay Education Undersecretary Malcolm Garma, tinatalakay na ng DepEd ang pagbuo ng pulisiya para sa mga gurong gumagawa ng monetized o kumikitang online content gamit ang paaralan. Paliwanag ni Garma, maaari itong magdulot ng conflict of interest at makaapekto sa profesional na tungkulin ng isang guro. Sang-ayon naman ang Teachers Dignity Coalition sa hakbang na layong maiwasan ang pagkaantala sa pagtuturo at maprotektahan ang mga estudyante. Gayunman, iginit ni Jim Lester Beleno, chairman ng grupo, na hindi dapat malimitahan ang malayang pagpapahayag ng mga guro. Maaari naman anyang gumawa ng content ang mga guro kung may libre silang oras, may pahintulot mula sa kinauukulan at hindi makakaapekto sa klase. Kung kasama naman anya mga estudyante sa content, kailangan may pahintulot din mula sa mga magulang nito.
15: Dapat hindi ka gumagawa ng social media content mo during your class hours, during your duty, during your service. Pero yung binabanggit ko lang, ma'am, na hindi naman dapat ma-sensor ito, okay? Hindi dapat din kunin naman yung karapatan ng mga guro para ihayag din yung kanilang karanasan, yung kanilang suloobin, yung kanilang mga puna, kung ano ba talaga yung nangyari din sa kanila sa loob ng paralan. Pwede din po sa school kung meron nga pong proper protocol. Halimbawa, ipaalam mo sa principal mo, ipaalam mo kung sino man yung masasagi ng video mo, ipaalam mo kung halimbawa mag-i-interview ka ng estudyante mo.
8: Si Teachers Dignity Coalition Secretary General Jim Lester Beleno sa panayam ng DZXL RMN Manila.
17: RMN Network News.
0: Samantala, isang mall sa Cebu City binulabog ng bomb threat. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
6: RMN Live Report.
17: Mahigit 4 hours sa ginawang inspection at threat assessment ng mga otoridad sa isang mall sa loob ng IT Park sa Barangay Apat sa Cebu City kahapon. Alas 4 ng hapon nang matanggap ng mga otoridad ang impormasyon tungkol sa bomb threat na idinaan sa social media na mensahe. Ayon sa message, may itinanim na improvised na explosive device sa isang comfort room sa second floor ng mall. Kabilang sa kagad na nagresponde ang Mabolo Police Station, mga responders mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, SWAT Explosive Ordnance Division at K-9 Units, Bureau of Fire Protection at iba pang mga responders at naglagay ng command post sa harapan ng mall. Maingat na pinasok ng SWAT ang mall at iniisa-isa ang pag-inspeksyon sa bawat palapag at inabutan ng halos alas 8 ng gabi bago na clear ang buong building at saka pa pinabalik ang mga tenants sa mall. Nilinaw ng mga otoridad na walang nakuha na anumang eksplosibo at hazardous material sa loob ng building. Nagpapatuloy naman ngayon ang imbestigasyon ng kapulisan para matumbok ang responsable sa bomb threat na nagdulot ng matinding perwisyo sa publiko. Kasama mo sa DIY HP Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
8: Magkapatid na menor de edad patay ng malunod sa ilog sa Bago City, Negros Occidental. Kasama natin sa balita Radio Man Albert Hiner ng Arimen Bacolod.
6: RMN Live Report.
18: Nasawi ang magkapatid na 5 taong gulang na babae at 3 taong gulang na lalaki matapos nalunod sa bahagi ng Porker Versailles, Barangay Tabunan, Lungsod ng Bago. Dead on arrival ang 2 bata nang dalhin sa ospital. Base sa ulat ng Bago City Police Station, nagpaalam muna ang magkapatid sa kanilang kama na si Gerald Siwala para maglaro sa labas ng bahay. Ngunit ilang sandali lang, inanyayahan sila ng kanilang 3 taong gulang na kapitbahay na maglaro malapit sa ilog na pinaniwala ang malalim. Doon na natagpuan ng mga residente ang batang babae na lumulubog sa tubig. Samantala, ang kapatid naman itong lalaki ay nakita ring nakakapit at sumabit sa bato. Nailigtas naman ang kanilang kapitbahay na nanghikayat sa kanila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang imbestigasyon ng maturidad sa insidente. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radio Man Albert Hiner. Tatak Arimen.
6: RMN Network News.
0: 17 milyong pisong halaga ng cocaine at shabu na kumpiska sa bypass operations sa Sulu. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Dipolog, si Rajuman Lorimay Romualdo.
6: RMN Police Report.
19: Tinatayang nasa 17 milyon na halaga ng cocaine at shabu na kumpiska ng otoridad kasunod ng pagkakaaresto sa isang pinaghihinalaang notorious na drug pusher sa isinagawang bypass operation sa Hulusulu noong nakaraang araw. Arestado sa operasyon ang isang 28-anyos na drug pusher na kinilalang si alias Bruno na residente ng Barangay Tulay sa Kapitolyo ng Hulu. Sa report ng Hulu Municipal Police Station, matagal nang isinilalim sa surveillance operation ang suspect na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Hindi na nakapalag ang suspect matapos itong positibong mabilan ng illegal na droga at pusasan ng otoridad. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang follow-up operation at laban sa mga kasamahan nito. Na-recover sa suspect ang cocaine na nasa 3 kilo na nagkakahalaga ng 15.9 million pesos at 200 grams ng pinaghihinalaang shabu na may katumbas na halaga ng 1.35 million pesos. Sa kasalukuyan ng suspect ay nasa kustudiya na ng Hulu Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyo Man Lorimer Romualdo, Tatak RMN.
6: RMN Network News.
8: Nilagdaan ng Pilipinas at Canada ang 4 na bagong kasunduan na magpapalakas sa pagtutulungan ng 2 bansa. Sinaksihan nito ni Pangulong Bongbong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney matapos ang kanilang bilateral meeting sa Vancouver, Canada. Kabilang sa mga nilagdaan ay mga kasunduang magpapalawig ng kooperasyon ng 2 bansa sa turismo, kultura, enerhiya at joint declaration of intent sa labor at migration.
20: These agreements will help us harness the strong people-to-people ties between our two countries as we jointly build capacities and create a mutually beneficial talent pipeline for the future. I would like to thank Prime Minister Carney and the members of the delegation for the warm welcome and productive discussions that we have had today.
8: Binigyan din naman ni Carney ang commitment na makumpleto ang negosasyon ng Canada at ng Association of Southeast Asian Nations para sa free trade agreement. Kinilala rin niya ang kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino sa Canada.
3: We're also working hard to finalize negotiations on the Canada-Philippines Free Trade Agreement. You and I committed or intended last year when we met for the first time bilaterally to look to conclude that agreement this year. We're making good progress. Filipino workers make extraordinary contributions to communities across the world and across Canada. And when they're here, we will ensure they are treated fairly, can work safely, and have their rights protected.
8: Samantala, inimbitahan ni Pangulong Marcos si Carney sa 49th ASEAN Summit and related summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre.
2: RMN Network News.
0: Atensyon sa ating mga motorista dahil may namumurong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng Department of Energy, nasa piso hanggang 3 piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at ng kerosene. Posible namang tumaas o bumaba na 1 peso 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Posible pa namang magbago ang galaw ng presyo ng petrolyo, depende sa huling araw ng trading sa global oil market.
8: At sa ating balitang pang-international, milyong-milyong tao ang inaasahang dadalo sa libing ng Iranian or Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na magsisimula ngayong Hulyo 4 hanggang Hulyo 9. Nakadisplay na ang kabaw ng Iranian leader sa Imam Khomeini Grand Mosala, isang bagong gawang mosque at community complex sa Tehran. Magkakaroon din ng funeral procession na pangungunahan ng Civil Aviation Organization kasama ang ibang mga opisyal ng bansa. Inaasahang dadalo rin ang kinatawan ng mga ibang mga bansa gaya ng China, India at Pakistan. Kaugnay nito, nagbabala ang Iranian Revolutionary Guard sa anumang pag-atake ng Amerika sa kanilang bansa kasabay ng makasaysayang libing ng kanilang leader. Si Khamenei ay napatay sa airstrikes noong Pebrero sa pagsisimula ng gyera sa pagitan ng Amerika at Iran.
0: Mga kasama, nireveal na ng Binibining Pilipinas ang top 10 finalists para po sa National Costume Competition bago pa man ang Grand Coronation Night sa July 18. Diyan po yan sa Araneta Coliseum. Ibinahagi ng organisasyon ang top costumes na inspired ng iba't ibang probinsya at rehiyon sa Pilipinas kabilang po ang kinatawan ng Iloilo, Mindoro, Pampanga, Cavite, Tarlac, Bicol Region at probinsya ng Aklan. Maaring bumoto ang mga fans para po sa People's Choice Award ng National Costume Competition via online simula po kahapon Biyernes July 3 hanggang sa July 9. Ang top 5 national costumes ay may highest combined na Facebook reaction at public shares ay bibigyang pagkilala sa mismong Coronation Night.
2: Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
8: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
0: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center sa Manila. Magandang umaga at maraming salamat.
16: Inyo pong natunghayan ang RMN.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Idol, alas 7:41 na. Atong timbayaon ang mga listeners nato diha sa may Cebu Ayala Business Park. Ato ang mga kugihan na o mga ambungan ng mga security guards at mga personnel, si SG Ayan Hortaleza, SG Jonathan Mundin, GG Malazarte Stall in Charge, listening sa IFM. Of course, nagatangpon sila sa mga komentaryong Attorney Rufil. Salamat kaayo, Sir Ian, Sir Jonathan, o si GG. Amping mo diha ha, tarungan na niha o liili ng mga nag-jogging diha, Dol. Radio Man Aida Tampos, Ati Elmi, salamat sa pagpaminaw. Amping mo kanunay sa mga security guards dato sa tuang mga kanabang tigbantay, sa tanang mga driver, konduktor, sa tuang mga namaligya di asdan, tanang mga kargador, ato mga tatay o nanay nga nagkugi diha digusyo, luto-luto gawa sila mga panimay. Salamat, Dol. Unya, attendance check ta do, 0923-112-8701. Pahibaw mo, asa mo, dapita naka-tune in karon. Unya, pag-aatngin ninyo, no, ang ato ang pa-promo na po sa buwan sa Hulyo. Kaya nahuman naman ta sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol, ng hatag-tag-tag 500, tag na po ka kilong bugas, tag 50 kilong bugas, o brand new mountain bike. Ayaw kalimot, Dol, ayaw si Piata, ha? Karon na pod sa buwan sa Hulyo. Pag-aatngin ninyo mga suking tigpamina og si Cello diha sa may Carmen Bohol. Congratulations sa imuhang 300 pesos sa GCash. Congrats, Dol. Kusog kayong maminaw sa Dear IFM, no? Nicolas og ni Aiko, ang kulay duo. Salamat, salamat og amping kanunay, alas 7:42. Karong taon-taon, IFM Balita sa Buntag with Idol Mikey. And of course, ang ato ang segment ya kusina sa IFM with Idol Chixie. Unya balik ta sa mga hisgotana ni Attorney Rufil. Straight to the point, diri sa IFM. Alas 7:43. Happy Sabado, Dol!
6: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tangis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie Maria P.
11: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Iuna radyo.
1: Gani ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abli ra imo FB.
1: Gani ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita sa buntag.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
5: Uy, kuryoso sa akong giluto. Kung sama ka na ako, nga food trip ang tirada, Idol. Naghunahuna og bagong putahe para sa pamilya, nag-discover og mga new dishes og kananan, o simple, hilig lang dyan ka og kaon. Paminaw na, matag Sabado sa buntag, 7:30 a.m. sa programang IFM Balita sa Buntag. Alang sa Kusina sa IFM, LL Lutog Lami.
6: Bahala nagmanambok kang duha, basta mga untak ang asa taganahan.
5: Wait! Arisa ko, Idol, ha? Basta sa mga ganahan ma-feature sa programa, ilang pagkaon o tindahan, o ana ay suggestion na nga angay namong itry, PM lang sa IFM 93.9 Cebu. I-PM ko sa DJ Chixie Page o i-text sa 0906-4100-267 and look for Idol Boyki. You may also send an email sa boykiifm939@gmail.com. Libre ra ang ma-feature dere!
7: DJ Chixie, alin na ba?
5: Ow! Ito ang lamis sa kusina!

0: to serve the public well.
1: I have to take care of myself first as an information officer in a regional government office. Grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Maying buntag sa tanan, ako po oh, si Shawi Keros nga taga Backharolds, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o oh, papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mong parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya, naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni
13: IFM. Mapugnan pa ni
14: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals! Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink puffer only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
15: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
16: Ganun po.
15: Ana! Oh, lying pose na pod.
16: Okay po.
15: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
17: Dugay naming nag-ilis, direk.
18: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
19: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
20: Refresh your rice. Yummy rice. Invigorize. Set up mag rice, rice, energy pop.
21: Lamig mag rice, energy pop.
22: Lami mag-Rice Energy Pop Grape, ang bagong Fruity Grape Surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sari-sari stores.
23: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
25: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Syempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples na po ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
26: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
27: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
28: Smart 2.
27: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
28: Smart.
27: Tanggaling for everyday.
26: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
28: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
27: Tanggaling-galing mo.
28: Smart Dishwashing Paste.
26: Heavy duty linis bawat pahit.
29: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
0: IFM Balita
2: sa Buntag.
3: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey.
7: Ay, Balita, Swertres ug Lotto Results.
8: Idol, Swertres Result, alas dos, zero, dos, sete. Idol, Swertres Result, alas cinco, uno, ocho, cuatro. Idol, Swertres Result, alas nueve, dos, tres, uno. Idol, nakaigo ba?
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress.
9: Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
9: Naka-empress, nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
16: Charm, tap, con.
30: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumakabloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
31: ACS.
32: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
33: Hello, Washi!
34: Hello, Mommy!
33: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
34: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
33: Mula noon hanggang ngayon!
35: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Hai mga idol, aku Desi Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni Hawak mo ang beat, hawak
1: mo ang beat. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
2: IFM. Balita
3: sa buntag.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
19: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
20: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
21: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
22: Dito na buo ang confidence ko.
19: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
23: easy maging best me.
24: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
0: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ako sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Layo na lang. Mapugnan pa ni. Ey.
13: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
25: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
26: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
25: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
26: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
27: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uling sakit.
28: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
30: Ako plus Alkoplus.
31: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.